0: nga nagapabilin ang batasan nila nga daw mga barbaro nga mga animals, may mga educated animals, ha? May mga educated animals pero barbaro batasan. Ha? May mga educated animals pero animalia batasan. Ha? Buta malun sa why gabag-o bala? Inang animal bala katulad sang ido? Diba? Oo. Oh, why klisin sa takabon niya lang? Te tanawa, may bilin ka ban sa gobyerno? Tasubong kayo, ubos katakab sa flood control controversy? Te amo niya mga animal iya, ladies and gentlemen. Nga, may alam, pero ginpabili nila, animal batasan nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? No longer rational animals. Ti, with this, ladies and gentlemen, you know, ining mga road constructions, reconstructions, rehab, and repairs, may mga requirements ini. Number one, early warning devices. There is a certain percentage sa budget yung nagakadto sa early warning devices. Maghambal ikaw early warning. Ang warning sina sang una pa nga ginapahibalo sa tao should not be less than 50 meters away from the construction, actual construction. So kung ginchug-chug mo dara, ha, nag-umpisa, 50 meters away sina, butangan mo na. Ha? Butangan mo na warning. Diba? Warning. Road construction is going on. At least kahibalong motorista, 50 meters ahead or 100 meters ahead, may ara sang road construction, simpre mahinay-hinay kang animal ka. Pero tiwala. Ha? That's why ginatawag nga early warning device. Kay early pa ikaw ginpahibalo, wala pa ya sa gabal. Early warning gani. Hindi kay warning device. May early iya sa DPWH mo. Early warning. Buta malun antes. Ang gakatabo subong is warning device na lang. Pagkita mo, warning. Ha? Men working ahead. Men working ahead. Imo nga ara din katungtong sa ginsakad nga karsada. Early warning na. Tikon ka isa, mahambal ikaw. Ano ning aton diri subong man? Sometimes there are people sa gobyerno, just like sa DPWH. Nga pamatsyagan mo bala, ang ilang thinking bala, ambot ko na no nagahari sa paminsara nila sina, ha?
1: Bullseye!
0: Kung si Kara David pa sana, yung mga taong ganyan, ha? Kunin ng Lord ngayon, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, dari karon ato ni nga pag-ambalan sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:05 sa ato sa nga pagparagad. Yan nadulong sa inyo sa Sunstone Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kaglutathione. We're not saying on tatanyo pangapin ninyo kay gasulab na sulok-sulok nyo. Testingin nyo bla magbailo, kape bla, Sunstone Gold Coffee Mix bla. Kay makuha ng sulab sa sulok-sulok nyo, may benepisyo pa mo makuha because of the collagen, gapanami sa skin condition, glutathione na gapanami sa ato sa nga internal organs kay gina-detox niya. At the same time, kung anong kondisyon sa imo sininga panit, most likely, may patimaan ina. Kung hindi nami kondisyon sa panit mo, may patimaan ina nga sa sulod, hindi manami function sa imo sininga organs. So make it a habit nga magpangapi kadaga Sunstone Gold Coffee Mix quality product sa Yes Toys Incorporated. Kag mabakal sa mga butika nga suki ninyo. Tuli, gusto ninyong kompleto nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ari di sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ay may libre padra nga konsultasyon kadto lang kamobla sa A Young Building, Yulo Street, ato bang hinak sa Midtown Hotel. Ara di si Dr. Rain Pinado mag-assist si inyo. It's 8:06 sa ato sa nga pagparagad. Good morning anay kay Randy Santisas, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Sherwin Marcuwi, kay Ma'am Edna Puray. Good morning sa linya agapangapi kami din ni Mr. Diego Puray. Ah. Ka good morning sa Freedom Highway Alimudyan, kay Florita Fontonalgo Alien. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kag pamilya niya dara sa Leon. How are you, Ma'am? And also sa kay Ma'am Hermite, good morning. And thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Kag i-check taman ang report with Katropa Romel Paklibar. Yun na dari sa ato sa siyadad sa Iloilo bala. Nagkapasalamat kita kung kaisa nga may mga nagabalikid bala nga mga kumpanya sa ila sininga

Payong. Karoon ng payong, may issue pa sa kulor. You know, for the fact that sa siyudad sa Ililo, may duha ka kulor during ginangko nila ba daw ilab, daw ano na, pinakasal? Ano na, ha? Trademark? Actually, pula kag blue. Ang pula, iya na sang uswag Ilonggo nga grupo. Ha? Iya inisubong sang administrasyon, the Trenyas Group shall we say. Ang pula, ang blue na, ang pula, iya na sang team gugma ni Congresswoman Jamjam Baronda. Teka ron, si Congresswoman Jamjam Baronda made a post. Naghimo sang post. Nga naga-question pertaining to information nga nakalabot sa iya. Nga ang mga pula nga mga ginhatag sining daw beach umbrella, hindi kay beach, ha? Nga gaon, ha? Beach umbrella. Buta mo sa pang beaches bala. Kanto sa mga beach resorts. Gusto niyo magulo umbrella, butang slamisa. Amo na eh. Ha? So, ang mga pula ko no, ginreklamo ko no ni Trenyas, ni Mayor Aiza. Hay, paisla na ko no kablo. Hay, ang pula, labeled to be iyasang grupo kag team ni Congresswoman Jamjam Baronda. Ang blue, identified to be grupo ni Mayor Raisa Trenyas and former Mayor Jerry Trenyas. It was posted sa social media account ni Congresswoman Jamjam Baronda. Karon, nagsilabtanay na, ladies and gentlemen, ang nagpagamo ang mga supporters. Kahit may mga supporters, yung nagsiling niya, muni mo to. Ayun, ikakak ya. Te, ginhatagan ka mo yung bakal bugas, kaya nagilinaway ka mga social media. So, ibalon ta na karon with Katropa Romel Paglibar, sitwasyon sa siyudad sa Ililo, na pang-islan yun man to, ang mga pulahaw. Why na yun man pulang ang mga beach umbrella nga ini? Gin-islan yun man sa blue? You know, sa mga cases like this, there should not be a distinction as to the color. Ha? Nga, monopolyan yung pula kag blue-aw. Nga, kung gasuksok ko subong blue, buta malun, makitrenyas na ko. Kung magsuksok ako pula, imakibaronda na ako. Oh, come on, ladies and gentlemen. Primary colors na. Diba? Red, blue, yellow, black. Ano pag ganyan yung primary colors? Walo na. Ha? Nobody has the monopoly. Wala sa monopolya sang color niya ina. For the sake of uniformity, pwede. For the sake of uniformity. Amo na nasiling naton niya, dapat kita dari sa Iloilo, may isang color lang eh. Ha? Regardless kung sinong ara sa administrasyon, may isa ka color lang. To identify, makita mo gani nga damo, payong blue, damo, payong, or damo, sini atop sang, ha, tawag dato sini, ni mga food carts nga blue, mambalik, ah, taga, sa Iloilo tayo. Ah, hambal ka taga Manila, ka taga Mindanao. Asa na ta? Ah, hambal, Iloilo na ta dong. Diba? Kikita mo, ang color, dominant color, nga makitaan mo. Tanawa bala ang first district? Labi na ginang gimbal. Pagkita mo sang rays of the sun, mambal ka, oh, come on, guys, it's already gimbal. Where's the, ano, puno sang lunok, ha? Din kuno ang vanishing mansion. You'll be looking for the vanishing mansion. Ito liyang vanishing mansion, hindi niyas banwada. At ito yas unhan, which is mga 4 to 5 kilometers away. Dito yung vanishing mansion niya. Ang insudlan sa taxi, bala nga nagdulong ko nung sa bayi, nga guwapa-guwapa, nga highway ko nung dalan, nga tama kasanag, lugar nga magwa. Ha? Dulum-dulum dun. Ito yung sunhan na niya. Pero, ginislan ang mga gates ang gusto niya magpailis at the expense of the government, rays of the sun. So, pagkakita mo, oh, come on, gimbal na ta. You know, that's already a trademark. Ha? Tidrisato sa siyudad sa Ililo can do the same. Regardless kung sino man di ang mayor, sino man di ang congressman, ang problema sini pati color pa naman hisaan, pati color pa naman dibatihan tabing flood control tadari siyudad.
Di ba tiyan, ta,

0: Sabi ang baha diri sa syudad. Dibatihan tabi kung anong nabulig sama dapat magbulig sa problema tang mayor diri sa syudad. Ahaw kulor sang payong yun di kakakya, may mangimun, may mareklamo. O kamon, ano? Asta na lang gin ang utok sang tao tas ubong sa gobyernos kulor? Ha? Ano ganin ako nung ambal katropang ira? Amayad ko nung tao talks about plans. Ha? Amidian ko ng mga tao, ano gani? Talk about, ha? Talk about something. Pero ang mga langogya ko ng mga tao, talk about people. That's why, ladies and gentlemen, it's an eye-opener for all of us. Kung may ara sa nga mo ng atsuriya kagidiya, kung sino man nga leader ka mo, nakaupod, bloman ka mo kung pula, na magreklamo gani, ang balon nyo, tingnan pa patay ito ko na mo ng kolor, how? Ha? Amo nalagin na nalabutan sa utok, kao? Sa mga tao, nga nagapamuno sa duha ka kolor, blue kag pula? Ay, come on, ladies and gentlemen, makabulig ina sulbar sang baha, makabulig ina sulbar, ha? Sang problema ta sa flood control, makabulig ina pahagan-hagan sang traffic congestion, makabulig ina para nga magdasig ang ubra sang MPIW para nga hindi na magsinagabal diri sa syudad, ha? Nga chug-chug diri, chug-chug dito, pagkatapos hampula nila barahubal pa. Why ka finish blang ina hambalta? Why ka pino-pino bla braghal, ha? Amo nang hambal nilang hindi pwede na madlawan. Nagamo ng kalidad sa trabaho bla sa taong baraghal bla. Pierde ka kon maginadlawan kada, ha? Lawig ng ubraya, braghal pa. Debla, katropan dyan, Ray? Oh, kon sa mga pakyawanay pa, bagay sa iya sina, kot-kotanay lang. Oh, pagkatapos gani, kon hindi pakaraho, tambalon nga, hayang Canada kay tampukan ta. Alas 8:15, sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan, Bullseye. Check tabi sa sinima, tinong si Katropa Romel Paklibar. Tinabay luhan, gidman, ang mga pula ko, no, bayluhan sang blue kuno mo. Ang pula iya sang grupo ni Baronda, ang blue iya sang grupo ni Mayor Trenyas. Tiway na gidman sang pula din nabilin kay ito was posted sa social media account ni Congresswoman Jamjam Baronda nga kuno may mo ni nagmeeting mo ni dapat isla na muna. It was actually a donation coming from Imlolier nga pawn shop. Ti pareho sa bisamon di kay nauna kami sa kulor yang purple or violet. Tapos karon may magdala sang politiko nga kolor ya mo na. Bota mo lang masokso kami ko uniform naman nga violet. Bota mo lang supporter na kami, kami ka politiko. Kakitid naman sang utok nyo. Ha? Ahay, ado ako na lang naluoy magamon sina. Amo na lang ginadangtan sang brain cells. Sang ato sa ring mga some public officials na tol. Check tabi si matinan si Katropa Romel Paklibar. Live karon dito sa downtown Iloilo. Tido, why man ang mapangbayluhan? Katropa Romel, sa situation na report, please proceed.
1: Kinpangapay sila nga kung pwede iluhan sa lain niya kolor para uniform sa kolor sang Chusco, bala katropang Jusel. Mm-hmm. Kay kalabanan niya mga stall diri, blue ang kolor. So, kinpangapay sila nga kung pwede mabayluhan sang blue nga payong. Amo nang ginhambal nila diri sa diri, sa mga kalaban sa mga vendors diri katropang Jusel, pero ang ini nga payong niya ginhatag niya sa ila sa kompanya pero sino naghambal sa inyo kung pwede mapailuhan
2: ay sila mo sir wala ko ka ano kung sinugit, pero basta wala na pati ano, masaraw, complete eh. Wala pa kami kinapressure nga, island gate, pwede lang nga. May island ang payong, sablo para yun po.
0: Sa nga po lata na ng payong pinanagtag sa Imlolier, how?
1: Tikay uniform niya sa ilang, do, tawag niya ang ano sang color gid sa Imlolier black ato pang Jusel?
0: Oh, kay tiyang Imlolier actually label to be as red mo. Pula gid man.
1: Kay maski kung sa ano lang sticker nila pula na dire kag blue. Oo. Ti ang nakita ko maski t-shirt kanin nila sa una nga napanagtag pula eh.
0: Oo. Uniform nila actually is red polo shirt.
1: Yes. Red and white.
0: Oh.
1: So ang gin panagtag ni kiti, pasalamat gani ang mga vendors diri nga gintagtagan sila sang Imlolier sang payong para hindi mainit kay sang una ginabutang na nila sang trapal-trapal gani. At isubong kay may payong na mas mahapos i-install, mahapos man himoson katrapang Jusel. Subong aga, ang nagabutang pa lang is ang diri sa may corner sang Guangco kag Jim Basta.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang diri nga side kung magpakantoy ikaw sa Central Market, ngalin ikaw sa Jim Basta sa tuo. Kay ang init katrapang Jusel kundi aga. So diri ang pasya dagit sang init sa tuo. Karon sa hapon, makita mo naman ang mga pulang payong sa Imlolier dito naman sa kilid sang Gaisano kay ang init hapon naman dito naman ang init sa ila.
0: So Guangco ina ang may ara da pinanagtagan. Yes. Dira lang sa Guangco ay sa Isnart o ay sa Chimbasa?
1: Why sing Isnart nga kitagtagan? May ara ba sila dito? Wala. Duharos kalabanan ko nung vendors katropang Jusel ng mga may chusko ni bala ginhataga nila kay ti promo nila. Saan o nila ginhatag?
2: Ay, sir,
1: kung kaya na
2: niya, sir, mga
1: 2 months na niya, kung kaya na payo. Okay, anong, kay may promo ang Imlolier, katapang Jusel? Sarado pa sila di abi, wala kita ka pamangkot.
0: Anong taga Imlolier, ganyan naglibot, kag nanagtag?
1: Oo. Bali, kamo sila ganyan naglibot, nanagtag. Okay. So, sila ganyan naglibot, katapang Jusel, para managtag. Sang payong ni siguro natalipang dan kay ano gid man eh attractive gid man abi katropang Jusel kung layo ka kay layo pa kitao na galing ti may tatak man siya sa kilid makita mo may tatak sa kilid do
0: oh. Mm-hmm.
1: May imprinta sa kilid
0: hindi ka maghambal nga may kilala ko yan ali gani maghampang para buinas kuno masuksok sa brief nga pula butang balon nga team gugman siya. Why man ganit eh, may nabato ni Cinco?
1: Wala.
0: Oo.
1: Pagin pamangkot ganit si Manong, ganit kinadit. Kung in case nga Island Blow, ano ang mabakal pa sila? Sinong mahatag? Ang bago ko sinong mahatag? Oo, iba mo si Manong niya. Ginhatagan mo lang sila mo. Anong hambal sa inyo, sir? Kung Island, sinong mahatag?
3: Ibang malugo sa ti. Base
0: kami
3: yung
0: mabakal.
1: Mabakal. Mm-hmm. Bali sila mabakal kay ti galing kiti hindi man sila git pressure kato pang Jusel eh. Na island git pala. Kung pwede lang na ma-island sang color nga blue para uniform sa mga Chusko.
0: Pero anong color sa Chusko, abi? Luwas lang sa payong, abi, katropang Romel.
1: Blue
0: could you
1: man.
0: Please focus ang Chusko?
1: Blue git man, blue.
0: Ah.
1: So, sky blue.
0: Mm-hmm.
1: Amon yung color, get uniform, get man isang mga Chusko, katropang Jusel. Goro sa ilag niya, dari nga sa vendors, nga dapat amugin yung color sang Chusko. Either blue or dark blue, basta blue, katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Amon yung color sang kalabanan niya mga Chusko, dari. Kuhani siya ng ulubrahan rilo, palakayuan rilo, baligyan, balaklan sang gold. Amoning kalabanan nga nakaplastar dire. Isubong aga do apat pa lang sila diring nagahumlad kay nagapayong kay bangod nga dire ang pasyada sang init sa ila katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Kay dito sa punta why naman dito sang mga Chusko kay Iloilo Central Market na eh. So karon naman sa hapon makita mo ning may nagabuklad naman nga payong dire naman niya nga part sa pihak sang Guangco. Sa side sang Gaisano kag sang daan nga hypermarket na katropang Jusel to nasunog. So dire ni damo na dire sing may nagaplastar nga mga nagapamakal alahas, nagapamakal sang guba nga rilo, pangayo rilo. So karon dire naman na di ang mga nagahumlad nga payong kay dire naman ang basyada sang init ka trapang Joseph.
0: Pero sin Ogid man ang nagpalapit sa ilaw, or ba si Waniwani lang ka istoryan? Yun know naman, intrigas, Facebook kon ko isa, istoryan as bangga eh.
1: Ah, mo gani. Tigin, pero sin Ogid ang nagpalapit sa inyo, ma'am? Sa nga, nangabay nga pwede maislan sa blue.
2: Actually, pagpangabay nila, sir, may makundiri? Nakabalo lang
1: po kasi ilang amo na nga maayos. Lanang sila tatlo. Pero sino ko no ang
2: nangabay? Taga City Hall man po, sir.
1: City Hall.
0: Sin, budlay na kay kuno-kuno mo.
1: Oo. Oh, damo, dali kay sir, sinong yung nangabay sa imo? Ang kung pwede maislan blow. O madumduman mo. Pero sino nakatubanggit?
3: Taga City Hall.
1: Taga City Hall.
0: When yeah, was that?
1: Sa saan o na?
3: May it's a brand new one kasi na. Natatapos kasi na. May ito sunod. Kasi wala pang no-comment ng ideya sa mga
1: kapatid. Sa saan o sila nagkanto diri?
3: Yung may tatlo na ni kasimana.
1: Tatlo kasimana. Mm-hmm. Mga tatlo na kasimana nagligat. Pero hindi mo kilala. Wala abin na pagkilala nga. Taka si Pihol ko. Ako si Marinso. So naghamba lang.
3: Oo, naghamba mo lang ako.
1: Oo. Ako pwede maislan. So hindi Manila... At kilala ka tropang Yusel. Pero base ko no taga City Hall. So hindi sila sigurado. Kung ginsogo abis ang taga City Hall.
0: Nga ko no pa isla na. Nga pa isla ng kolor. How does that thing that you'd like to know eh?
1: Ang balimanang kaina nga isla. Kung pwede may isla sang blue para uniform sa stool. Sa kolor sang stool.
0: Mm-hmm. Why man sila, so, it's a compulsory, it's a, that was an order, but tamalos ni, ay islan nyo blue, niyo pag islan ka blue, da kwaon namon stall nyo.
1: Man. Wala man, ginhambala lang sila ako nung akong pwede ma-islan.
0: Mm-hmm.
1: Para nga uniform sa stall. Galing kiti, ang ibang din rin nagambal, kiti libre ni, kung maili sila blue, mabakalgit sila.
0: Uh-oh.
1: Or, may ma-sponsor naman, nga another, nga kumpanya, nga ang iya color blue katropan Yosel.
0: Mm-hmm.
1: So mo nabi, kung mag-promo abing Metrobank, ti base kung kag managtagman payong, ti pwede blue. Iti blue ang color sa Metrobank mo.
0: Oho.
1: Ti base kung mabaton sila eh, sang blue eh. Yun ihatag man niya sang Metrobank. Kung may promo ang Metrobank,
0: mm-hmm.
1: Kung anong pagid nga mga kompanya, nga blue ang color, nga mang hatag man sang kayong katropang Yosel.
0: So may ara dang nakuan pwesto abi for example or ginpuwersa nga islan gid blue, may ara sang payong karon nga gatindog dang blue haw.
1: Do wala ko di man nakita nga sa dire nga side katropang Yosel gilibot namo ni katropang Jansen ang Snart, Jim Basal, Lidisma, Guangco, Aldeguer, Mapa. Diri lang ang may nakita namon nga may nagatindog nga payong pero pula wala kami si may nakita nga blue.
0: Sa Guangco.
1: Pwede Guangco,
0: ang
1: yes,
0: Imlolier katropa Romel arada sa tupad sang Washington Supermart dako-dako.
1: Yes.
0: Damo.
1: Tuwade ang Manila rigid sa tubang gid sa kilid gid sang crossing pasulod sa Aldi Hoskin.
0: Mm-hmm.
1: Hoskin compound. Oo. Diri ang magsulod ka sa Hoskin sa wala mo ding main. Tapos may another brand sila dari sa kilid sa Washington katropang Yosel.
0: Mm-hmm. Pero ti wala man sang gin-coerce da. Why man blasa may gin ano pahog? Hindi man pamahog or may ara na napilitan nga hindi na lang pagbuklaron ang ano ganina beach sa umbrella.
1: Oo.
0: Hay pula ang kolor.
1: Eh ang nakalabanan nga may stall diri may payong gid kiti init-init adik ka pang Yosel eh.
0: Mm-hmm.
1: So wala man kamo abi na gin pwersa gid abi nga ambalan niya dapat islan yo gid ada.
2: Ah wala man sir.
1: Wala. So nangapay lang.
2: Nangapay lang sila kon tweet eh. Ti sila ko unsa ko lagi ang kanong man isang blo isang pula mo kay ti ako liya wala pa na isang mga mamo na ya ang pula na yung payong na patindog na nagiya.
1: Oh.
2: Eh nangapay man lang sila nga kon tweet eh pero why mas laga pressure nga islan gid kasi raw.
0: Malapad gid man na siya kay Beach Umbrella na aktuali.
1: Kag may stand na siya. May stand na siyang daan niya. May ara ko kaysa ng amuning beach umbrella na wala sing stand o posti lang do ginapold lang bala. Do telescopic bala nga stand niya. Pero so, ang direya may dala na stand. So, mas mahapos humla doon, mas mahapos man siya himoson katropang Yusel.
0: So, kapila sila ginbalikan na? Buta malun, kapila sila balagin hambalan na nga islin nyo da?
3: Hambalan.
1: Ah, wala po kayo idea, sir, pero doon kayo sa mga kami
2: na sa mga pala nga muna pwede i-stand mo lang tayo para yung uniform sa ano stante.
1: Pero wala man sila ka-presure, sir, na stante. Nice, sir. Pwede, kung may libre, abing ablote. Hindi ko taan, tagaan mo kami aksyon na nag-ano kami ng blote.
0: Oo, kung tagaan, kung naman yung sponsor ko na katropan Yusel, sang blote. Bato naman lang. Violet,
1: yakon mo, XFM, galing. Violet, galing Amon. Galing kay si Manang ni Abe, kilala ya kita kung di kita nagalit.
0: Oo.
1: Te, kung may ma-sponsor ko nung ablo, te, bato no nila. Maski ano mo lang kung nung ako, Lord Katropang Yusel, kung may sponsor ko, hindi na sila magbakal, bato no Manila.
0: Oo. Te, nga, kung pula, ya, butamalon, barunda group kagidiyahaw?
1: Nga, barunda, gidman, group kan pula, oh.
0: Ano kutob sa ginhatagan? Da barunda na sila tanan?
2: Ano kasi nung balan natin niya, sir, why makuya ka sila nga kung barunda, barunda, kung matalingas, ringas, ang mayo na taniyak na magdumala. Wala na yamo niya.
1: Oo, the why man siya pili, katapang Diyos, sila kung sino mala, kuno ah.
0: Pero tanan sila na nga naging tagtagan payong, kung mo barunda ka mo, ha?
1: Tanan ka mong tagtagan payong, barunda ka mo, ha?
2: Wala ko ka, pero sir,
1: wala, sir. Oh, wala.
0: Tinga kun blue bot tambalon trenyas ka haw.
1: Pasi magsabat ya bilang baronda ko pasi pakakas.
0: Hindi bot tambalon sini nga kun blue ang payong mo trenyas ka haw.
1: Ah, kun blue trenyas ka gidaw. Inbas hindi man oh, nang ma'am no. Oh, tapos un pula payong mo di ba si trenyas ka man ya?
2: Gani.
1: Oh, then.
2: Oh. May malaga nga matter sa color ya.
0: Oh.
1: Galing natabuan lang gid ya nga Emlolier ang nag-sponsor. Di pula.
0: Oo.
1: Di kung Iloilo Supermart na sponsor pula man katapang Yusel mo.
0: Mm-hmm.
1: Galing ti Emlolier lang yung nag-sponsor. Kaya ti sila may promo mo.
0: Ma magutot abi karon kag may pula nga mag-apok karon. Ano na? Team Gugma. Gugma utot ano?
1: Oo muna. Ang mula ko mangkot. Galing kiti,
0: ang why man ti may pinahalin sila dano? Why man ti may gun confiscate nga payo?
1: Wala si may pinahalin ah. Wala ti si may ibalin.
0: Buta ba lo ng iban sini? Intriga kag dugang-dugang lang katropa Romel para mag-away ang duha, Drisudad.
1: Oh.
0: Problem.
1: Basing iban.
0: Oo.
1: Basing iban to nga nag-cut to. Di ba basi kung iya to, ano na lang ah. Ang do...
0: Pasip-sip na lang?
1: Pasip-sip na lang. Oo. Oh. Ano na. May initiative sabi ko nung ate amo na ginhambal ya para islan.
0: Oho.
1: Pero te hindi man sila pressure katropan Yusel nga islan gid. Gid pangabay man lang sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang
0: rason for the sake of uniformity sa color sang ilang kiosko. Ang stall nila no na provided sa city government.
1: Ang inyo stall ni ma'am? Ma'am, ang inyo stall ni provided sa city government o inyo ginya personal?
2: Ang ano, sir?
1: Ang stall ni pala?
2: Kami ginya.
1: Ah, inyo ginya. Pero pag start nyo pa lang yung daan sa stall, may aragin man yung dapat color yung blue. Para uniform.
2: Kaya nga, no, advice mo, blue daan mo?
1: Blue, yeah. Oo, kaya iti, pag-umpisa mo pa lang daan, kita pang Yusel, sa stall, blue ng pinta. Kaya yung halos kalabanan, di, nga stall, blue, gitman yung pinta.
0: Mm-hmm.
1: So, gin pangabay nga kung pwede ma ilisan sang blo ang payong.
0: Why man lang gali, somebody from the city hall lang tong hambal nga, ti pwede nyo na ma-islan. Ano ang paghambal ah? Eh, islin nyo, may pamahog ah. Islin nyo na, hindi pag-islan na blo, palinon ka mo da.
1: May ano ah? Ang hambal, lagi pangabay ma lang. Kung pwede, kung pwede ma-islan.
0: Ay, kita mo lang gid ang mga politiko, no, sobra makmalisusong iba, no?
1: Oo.
0: Ay, kung kaisa wala sobra pa sa mga Marites. Mayan, pag ani kong sa Marites, kay makantos piyak ba bangga to, wala kang i-validate pang istorya, tuod to ko, no? Hambal ni Kuana Muni, si Kuana Muna.
1: Oo.
0: Diba? Naot niya tuod to, si Juan Cunos niya. Oo, mo na
1: oh. Oo. Pero sini, before siya nga na, gano'n gani, before nga nahatag ang emlolier sa ano, sa payong, ang iya nga trapal, di pula man niya nga daan, katapang Jusel mo.
0: Mm-hmm.
1: Tebo sila nga sang nagligad. Nagligad pa ni, pula na ni nga daan, wala gin pangabay, nga island pula ang blue, island blue ang trapal. Subong lang nga may gin panagtagal. Kasi attractive gin manabi ka trapang Jusel eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung lantawon mo. Kung dari ka nagatindog sa corners ang gym basak, isang guwangko, layo pa kitao na ang payong ka trapang Jusel. Tingkapit pa kong damo, though attractive gin man katama. Pero kasi kung maglapit-lapit, kakitaon niyang tatak.
0: Actually ako, yung katropa Romel, I am amenable yung sa ginatawag sininga daw trademark color ta diri sa siyudad. Regardless kung sino yung magpungko, amo na nang ato sininga trademark color. Paris blas ang orange bla, makitaan mong orange, sambal kay banay, sinihara na siya butos ang buhaya ho. De bla? Ano ganing color ang orange?
1: Ano eh?
0: DPWH. Ah,
1: DP.
0: Oo, basta ganin nakabarong siya, rana siya ling yang, ano ho? Karum, miti lulong.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Hmm. Ganyan na, hambal na. Siya, ano nang nakabarong na siya, congressman, senador.
1: So, kalabanan. Kalabanan, senador, gede.
0: Hmm.
1: Kasi na, congressman, galiti congressman, malang may, may mga proyekto sa mga distrito, katropa yung Jusel.
0: Oo.
1: Pero mo ni katropa yung Jusel, ang sitwasyon nila, at least na ibaluan natin nga, wala sila gin pwersa, wala gin pahog nga dapat islan gid ang mga nagahulumlad nga payong diri sa Guangco para nga islan sang Blue Katropang Jusel. Pangabay ma lang ah kun pwede ma islan para sa uniform sa ila sininga school diri sa dalang Guangco Katropang Jusel.
0: Okay.
1: O po diri Katropang Jansen Cristos Tumay ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 at Turbo Retari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: There you are si Katropang Romel Paklibar. What is our take? Bangod kay may reaction.
4: Iloilo tayo!
0: Hambal ka taga Manila, taga Mindanao.
4: Dali lang.
0: Asa na ta? Hambal, Iloilo na ta dong. Diba? Kikita mo
4: dali lang gid dominant color da,
0: dominant color nga makita
4: katropang Jan Ray dominant color
0: ang first district labi nag katropang Jan Ray na Leo Guanay dominant sulod daw. So ladies and gentlemen, ang aton sininga take may sulod nga audio sa ako na vanished
4: man
0: na para pa noy bugtaw anay. What is our take? Sa katulad sini, ladies and gentlemen, yun o kagamay nga bagay mo. Hindi ini dapat mindset sang isa ka politiko, kag leader, nga gusto ya mag-uswag ang bilog iya nga komunidad just like Iloilo City. That's our take. Ha? Ini iya, whomever man ang nag-intriga, ang utok ya sini, daw utok sang guno. Ang politiko entertain this kind of situation. Gamay pa sa utok sang guno ang malabutan sang utok ya. Hmm? Because there's nothing wrong in this eh. Okay. Punto number one. Kon may taga City Hall gidman, we don't know kon may instructions from the City Hall, from Mayor Trenya sabi specifically, nga islan ina sang blue. Actually, wala man sa may na bayluhanda. Sige man gihapon ang gamit. Butang balon sini, somebody from the City Hall, and that's the thing that we would like to know, ang naghambal pwede islanta sang blue para mag-uniform sa color sang inyo kiosko. I think there's nothing wrong with that suggestion. Ha? Why man sang sala sa mo ng suggestion? Nag-coincide lang ini kaya ang dominant color and the company color of M. Lowell Year, nga mo ni nagapanag-iya sa mga payong ispula. Tinamay may taga City Hall ko, actually, sin Guangco alone eh. Aralan na sa Guangco eh. Grabe na si Lira bala sang Gaisano Capital Guangco pagkatapos ang Iloilo Central Market, bla? Oo. Oh. Ti, why gani? Guro na da, isa ka gatos. Butang mo, isa na lang igatos. Why guro ah? Pilang bilog mo na. Ang mga kiskob da, mga watch repair shop, ang mga nagapamakal old coins, nagapamakal gold nuggets, ha? Nagabaligya da sang chichirya, gabaligya dulce, gabaligya money. Ti, if there was a suggestion, daway man to gini-imponer. There's no coercion niya na tabo. There was only a suggestion, abi, from somebody we don't know, kung taga City Hall gin man, and may instructions gin man from the City Hall. But it's a non-issue after all. Eh. Why brought this up before the social media? Whomever the politicians who brought this up sa social media, amo nagid inilang ang malabutan sang utok. For example, may mga published sa social media na pangita ho gani, pero daw hindi na makitaan katropang January sa postings ni Congresswoman Jamjam Baronda nga may istorya sa kono sa City Hall nga may meeting kono nga islan kono na da sang blue kay kon hindi pag islan sang blue pahalinon sila. Actually is pasalamat kita sa Aim Loyal Year nga bisan pa paano ginabalik yaman ang gamay nga party sang ila sini nga ganansya, part of their corporate social responsibility promotions, what you may call that. But in this case, ladies and gentlemen, to bring this up before the bar of public opinion, and to divide the city between blue and red, ina iyang tao is utok guno. To make something, to make an issue out of molehill, tawag naton bala, sa tumpok sang balay sang subay, hambal mo daw chocolate hills dun. That's why, ladies and gentlemen, why are nga ang hindi makahistoryahan ay our leaders dari sa Dadaw? Because of political bickerings, because of political tawag dato sa ni groupings. Kaya si Baronda is on the other side, si Trenyas is on the other side. Tidaw isam lang ganik mo presidente. Isam lang kamo sang unas na sang ginhalinan. Dumduman ta pa gani sang unas na. Ha? Debla pagadla ganuna ni Congresswoman Jamjam Baronda, Congressman diri sa siyudad sa Iloilo. Ha? Kada kitay na ni Mayor Jerry Trenyas, daw mabunggo anay bumper to bumper sila permi klamano. Debla? Ti pagkatapos kay nagbinulagay lang kag may blue na karon niya label to be Trenyas Group, may pula karon nga label to be Barondas Group. Pagkatapos, out of this, istoryas kapihan, istoryas bangga, padakuon to divide the people of Iloilo City. Inutok guno na ya. Why divide the people between red and blue? There is a siyudad sa Iloilo. Nga muni ang dapat na istoryahan na. Can we talk about flood control? Can we talk about flooding? Can we talk about traffic congestion? Can we talk about our plans to mitigate flooding? Diri siyudad sa Iloilo. Can we talk about how to make these people be accountable sa mga kita tada nagkalaguba ng mga proyekto nga way pagani matapos guba dun? Can we make people accountable for that? Especially people in government? Sa kulor yun di kakak, yung mabinaisay kita. Amun na ganing hambala, amun lang na malabutan sang utok sa ato sa nga mga public officials, whomever man sa inyo da, diba? Amun na lang ginakadakong utok sa mga tao sa gobyerno ta, wait, takasan nyo gan magamuna. Tanawa bla US kag Iran niya magaway bla kag Israel, tanawa niyo bla. Ha? Nga aghalin pa sila sa ila sa raid quarters kaway doon. Tumak-tumak lang tanda kabuton. Ang aton niya, kulors diri syudad, reklamuhan ta pa mahambala. Ay, siling niya, may taga City Hall to nagadto nga islan ko nung sang blue. Oh, kaya kung hindi mag-iilis, no pali nun. Tihambal sa mga vendors, why man? May ara na naghambala, pwede islan ta ka blue para nga mangin uniform sa stall. There's nothing wrong with that. Why make an issue? Kung amo ini yung trademark sa nga to sa mga political leaders ni syudad. Kung amo ini Ha? Ang malabutan sang utok sa ato sa mga official di Sudan, whomever man na siya. Ha? He or she don't deserve to be re-elected or voted into office again. Why? Ha? Dapat kung tanimang ba, kung ano lang ara dira. At kung isla niya mayo gani, ha? Ang pula dala niyo tos balay, blue butang niyo na. Why? Nga kung pulang ibutang da, gasakit yan ni Mayor Trinias magtulokaw. Nga kung blue ang ibutang dira ano, ginalupot si, me, si Congresswoman Jamjam Barunda magtanaw sang blue. Ha? Nga, butang ta duha man kababaye biyang aton ni leader syudad no mayor kag kag congresswoman tabi ha tatlo sila eh vice mayor ta babaye man nga way nakamuga soksok sang panting nga blue way nakamuga soksok sang brang nga blue hay baronda kamo nga grupo team gugma way nakamuga soksok kabisa kay mayor way nakamuga soksok sang panting nga pulahaw ha brang nga pula. Hay Trinias kay Muya. I think this is non-issue after all. May gusto lang iya mang intriga. Whereas ang nagasakay diri nga politiko sa muna nga sa isang intriga, utok guno. Hmm? Do not expect the city will progress ha? Sa binuligay sang mayor kag congresswoman kung may ara isa sa ila nga may amuna sahi sang mentalidad. Ha? Why kita putan magamon eh? Asta lang kita sa kulor? Amo lang kita ang pwede naton sini mapresentas publiko nga pwede naton mabaisan? We have a bigger problem than that. We have a bigger concern than that. Sa kulor. Tinga hindi abi amo nang isuhan ta, no? Kung yun isuhan na bikaroon kag naghambal, bikaroon si Congresswoman Jamjam Barunda, karon kay Trinias nga, oh, traffic syudad yan, di mapuslan niya kiti. Why, amo ni mo to? Oo. Oh. Tapos gambalan mi si Mayor Raisa Trinias nga, oh, siling niya, flood control ta siling niya, di na. Why magkala tapos? Minabalan ko, amunin nga mo to. To make people be accountable. Kiti balan ta, nga may problema kita sa baha, questionable billions of pesos, nga ginbutang flood control diri sa aton, nga why makamitigate sang baha. Sino ang nagpabutang diri sa aton sa siyudad? May problema kita sa traffic. Ha? Ano karon ang solusyon sa syudad? I think that's a bigger problem than ha, magbais kita sa pula blue. Oh. Ay, manan mo kun sa piryahan ko no, perde ka blue ang tanan katropang dyan, Ray. Sa hampang pula puti, kung magpula gani, tupo lang bayad sina. Isa kalibo mo, daw isa kalibo, luas lang kung nakabula, magtuparo tatlo. Ha? Sa puti ya, tupo man, pero tumupa sa blue, pila gani katropan dyan, Ray? Ha? Quadruple pay. Buta malon, times 4. Oh, abin nyo, duha lang kakolor, pula puti. Ha? May harap blue. Nali gani tumupa sa blue, kag sa blue ka magtaya, quadruple pay. Isa mo libo, daw, gapat libo. Diba? That's why, ladies and gentlemen, pwede naton sa mga supporters, ha? Pwede nyo mambalan ang inyong mga prinsipal. Abi patubo kita buot. Pagkatapos, hindi taman abi pag magpinsar ba lang daw, pinsar guno, bla? Hmm? Nga pati sa color, ipa social media, tapa pa Facebook, tapa. Pagkatapos sa Facebook, sila yung mag-binaisayda ang mga sumulunod, te. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, sa aton. It's okay. Para sa inyo, that's your right. Nga may ara ka mo sa ginatawag sini nga kandidato of your choice. Pero pwede hindi ta magpasakay. Sa pariho sini nga klase ka sistema, there are bigger and larger issues nga makabinipisyo kag nakaperwisyo sa aton dan kolor sang payong. Ha? Tanggwa iya pariho dito nagwa sa Cotabato City. Nagtiniruhaya ang mga supporters, tiyan mga kandidato, ano? Nag-aragoy? Ha? Nag-aragoy? Hindi ah. Oo. Oh. Mahar na lang gina sila sa manughibi. Tuya kon, ah, ara nas balay niyong patay niyo. Mambal nga ako, balas manug pangadi ka manughibi. kondamo gani tao labi na gid kon may big time nga tao magsulod ang mga bayaran nga manughibe maul siya kapalang kaya ginabot siya makuha kabuti may kaya kikuha kikid niya nga ikaw kid ha why ay may kilala ko na iya wa may kilala ko na iya ang bala monti ma ma tawag namon mo pila ka mo da asiling niya kung kaysa asiling niya to tag lima man kami ha anong ginahimo niyo ya kada gabi ginatagaan kami tapos kami sinaga pangamuyos patay tapos niya naliga ni mag-abot si mayor mag-abot si governor mag-abot si congressman mag-abot yan big time siling niya nga negosyante dahil naman ay aboto to siling niya mabalang kakikita mo sa kabuot sa imo nga ikaw kikikuha nila bo siling niya nga sa tanan siya nga tunto ikaw ginuna ha may hara na oh mama ganit tawag namon katropang dyan Ray Mangkotanyo bla si anay Governor Manny Piñol bla to. Ha? Kay grupuhay na da sila katrupang dyan, Ray. can we go beyond that? Ha? There are really larger and bigger issues than this. Hmm? Ay, ambot na lang gido, te. Ay, sa kolor korol. Korol lang. Hmm, dariya sa si Iloilo. Why tataputan, magamusin na, ladies and gentlemen, why kita kausuwagan? You and we are just dreaming. Kung amunang mentalidad sa iba naton sinay nga mga leader diri sudad. Ay, ay, ambot na lang ha. Hmm. Sa kay JLC Caro, good morning sa katropan Josel. Happy Monday. Guba nga dalan, why na kayad? Ang bakit guba nga dalan, gabon kay kayadan. Na, utok guno, mana ang gahimo, sina? Dogas allergy man, hambal nila. Sina, ubrahalam la, kung ano nabutang, sina, ubrahalam la. Sagi pati mo kabae, sina, ayawan ka pag ubra ka plano. Sina, ubrahalam la, daw mo nilang ginasubong eh. That's why nga these people must be stricken off the government service. Dapat why na sila eh. Ha? Sa kay Tristan Hoy at Gulay, good morning. Kay Ma'am Aluha Bueco, good morning sir. God bless you always. Salamat, gid. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning again. And good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen from Ma'am Aluha Bueco. Kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning niya katropan Josil. Kay katropa Romel, kay katropan Jansen. Shout out lang sa Paklibar Bagtong Alcunga family dara sa Barangay Punong Lapos. Kag kay Kapitan Arnel Astorias, eh, kay Councilor Arnel Astorias, ha? Kap! Oh. Kita ilan ta si Tiols 2028. God bless you always sa Tropang Josel. Salamat. Sa kay Nyek Espinosa again, good morning. Thank you for listening. Kay Angelo de Monteverde. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sila pa rin niya pagpangaragad sa palatuntunan, Bullseye. Time check in na dulong sa inyo sa Sanson Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Sanson Vitamin C. Why? Inatawag na ito niya Ultimate Trio. Source ninyo sang vitamins and minerals. Natural, ha? Buta mo siya yung lawas, tahanan na dabi niya dapat i-function niya gin natural mo. May i-digest siya, may i-process siya. Nang magigibla sa proseso, so mo niyong Santon Plus Gold Capsule. Ipagigid sa proseso, hindi niya pag-shortcut. Mambal nga, hindi na daubra ka galing sa linya. Kaya ditsukon lang tus ugat. Hindi, gatinamad kita sina. Amo nang ginatawag naton sini kon sa sistema sa gobyerno ga kakurap. Sa ato sini nga lawas, ang lawas ta sometimes naga insensitive because naanad na siya. Nga way naga trabaho kay gina pahapusan ta na lang. But ang supplement just like Santon Plus Gold Capsule, ginapagiya ka sa insakto nga proseso. Parang ang tanan nga parte sa lawas ta could still function naturally and normally. Amo na, sources of vitamins and minerals, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina sa Santon Plus Gold Capsule. Premium D3, soft gel capsule. Tiya mo ning pang-apin sa mga bacterial infections, mga viral infections, fungi infections, kay may virgin coconut oil, plus malunggay oil, kag vitamin D3. Ngayon yung mga good fats, nga, just like VCO, malunggay oil, amoy ni makabulig sa mga oil soluble vitamins and minerals. Just like vitamin ADEC, A, D, E, K. Oil soluble na. So pag inom mo Santon Plus Gold Capsule, ang vitamin ADEC, A, D, E, kag K. Ang maproseso, kahit may good fat source ka, premium D3 soft gel capsule, and the Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C, ang vitamin C, kinanglan nun ina, just like for example, processing magnesium, ang vitamin C, processing vitamin D, kagada mo, pagid nga, kinanglan mo, gid adlaw-adlaw nga intakes ng vitamin C, Santhon Vitamin C, para nga ang iba niya mga vitamins and minerals, nga ma-process lang with the mix of vitamin C, ma-process sa lawas ta. Otherwise, magwala na sa lawas ta. Tabakali ni sa suki niya, mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yellow Street, at ubang sang Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Good morning, gid, kay Aileen Tinia. Sa happy birthday! Ha? Birthday niya subong, nagapamati from Binaliwan, Tigbawan, kag happy listening sa Team Hostel sa St. Paul's Hospital of Iloilo. Sa kay Katropang Jansen, Krisosto mo. Ah, may Team Hostel dira ha, sa St. Paul's Hospital. Good morning, kag sa tanan niya mga staff dira sa St. Paul's Hospital. Good morning and thank you for listening. Kag sa kay Aileen Tinia sa Binaliwan, Tigbawan. Happy, happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:53 in the morning.
5: XFM.
6: Yes to help.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. So, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Problema ko sa'yo yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
8: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
8: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
7: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR. Permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
3: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: May kape ka na? May gamot ka pa?
5: Mabibili sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Pananakit at panglalabo ng mata na sinabayaan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Gemma Anyo, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagkapasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong nanadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton and XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimpi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH-CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
17: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay.
18: Premium D3

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal

0: 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso. Mag Salvon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahit. All-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Mabibili sa mga butika.

Hora 6 FM 100.7 Iloilo, alas 9:11. Parang kita sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bulsay. Bago lang gid, we have received this information nga sa nagapadayon ng eleksyon dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, may sinigabong, madamo nga lupok ang nabatian sa sulod sang compound sang eskwilahan. Inaano niyang sitwasyon dito ya sa Autonomous Region in Muslim Mindanao man. Bago lang gid ha, sa sulod sang Pilot Central School sa Cotabato City, nabatian ang madamo sininga lupok o naghilinog pa sa mga butante ito. Amo nang ginasiling ta lain yang mindset sa mga Muslims abi mo. Masiling naton si ka-fanatic pa sa ilalim yabla, ha? So kadelikado kay basikon mag-escalate ini. Knowing for the fact sa mindset iya sa mga Muslim naton sa mga brothers and sisters. Naghirinog paas, hubas ang tao sa sulod sang polling precincts dito iya sa Cotabato City sa Central School, actually ini Pilot Central School sa Cotabato. Bago lang gid ini natabo, ladies and gentlemen. Well, sinay matinan upod ta si punong barangay Tanyo sa Linubayan Tigbawan. Kung isang nagligad nga bulan, nag-resign sila mo, August. Effectivity niya is September 10. Bangod sang unaddressed problems bala sang poultry, nagapanimawag damo langaw sa tupad lang gid sang barangay Linubayan, pero madamo sa mga apektado taga Linubayan Tigbawan. Tinagpatunga dari si Congresswoman Janet Green para ma settle bala ini peacefully. Hindi lang sila mag-resign. Amo nang tinutuyo ni Congresswoman Green nga hindi sila mag-resign. I think kay YT may mabato niya nga mangin barangay of

0: officials na mga taga-Hanin Ubayan, itanda mo. Eh, kung mabalik-balik tanda-tanda si Punong Barangay Tanyo mo. Sa linya, we have Punong Barangay Tanyo of Linubayan, Tigbawan. Kap Tanyo, si Katrupang Josel Banias, dari sa XFM Iloilo. Good morning, Gid Kap.
1: Good morning, Sir Josel.
0: Salamat, Gid Kap, sa tiyempo ngayon eh, ha? Kap, we do understand, pinatawag ka mo ni Congresswoman Janet Garin in order nga ma-istoryahan, kung pwede pa ma-istoryahan ang inyong sining revocable resignation nga nag-effect sang September 10. Anong nalabutan sang inyong sining pakipag-istorya, Kapitan Tanyo?
1: Good morning, Dr. Action Josel. Bali, ang atabuabi Action Josel, nga nag-ayo lang si Congresswoman Janet Garin nga kung pwede, bala ma-extend ng anay hamon, resignation, ay may mga para may problema sa barangay gid, ako may problema kung wala sa mga barangay officials sa isa ka barangay.
0: So ang ayo ya extend din yun, no? So ano ang naging desisyon ninyo sa ka po do understand umupod ang tanan mo nga miyembro sang konseho sa imo sa nga nagresign without pressure, ha, voluntary nila ini nga ginhimo. So ano naging desisyon ninyo abi Kapitan Rene Tanyo?
1: Ang desisyon naman na Sir Josel ay nagadto na huyan man kami kay ang mismo si Congressman Janet Garin nagadto sa amon barangay.
0: Mm-hmm.
1: Nagayo din sa amon bala nga kung pwede ma-extend na anay. Siguro nakauyan man kami nga hindi man mapasugtan na gina-request ni Congressman Janet Garin kay siya mismo nagadto sa amon barangay.
0: So ang desisyon niyo extended ang inyong sining effectivity sa resignation o kon i-reconsider ninyo ang resignation ninyo, Kap?
1: Actually, Sir Josel, wala man kami nagbawi sa nga mo resignation, pero ginextend na nga nai para at least para nga ma-resolve at manegosyar ang problema nga ara sa mo nga na i-arab lang ang nga mo badang reason why nga nag tender kanyang revocable resignation tungod man lang sa problema nga dapat i-address kibala sa aton nga mga different agencies like aton agency Tigbawan ang problema sa langaw man lang kag sa baho adin sa poultry.
0: Mm-hmm. So ang extension niya ini may time frame ini Kap or hulaton na lang ninyong next elections na lang?
1: Actually, Sir Angamon, ang extension, wala mang specific date kung saan na matapos. Depende, sir, kung ma-address ang Amon nga problema, kamon pumuriyo. Basta pa man, ma-reconsider kami nga mabalik.
0: Mm-hmm. So, ang problema ninyo, basically, baho kaglangaw halin sa poultry, no? Kapa Rene?
1: Yes, Sir Josel, na magandang problema. Mura pinaka main reason bala kung nga nag-tender kami resignation kay Tidugay na 1 year na may problema namon. Mayo man na yung natalupang dan Manila ang problema ang pumuli namon.
0: Oh, aside from that, yung kaso pag ito, ginpasaka sa inyo ng mga nagapamunod sa barangay, ikaw, kagpila pa ka mga kagawad mo nakasuhan si Nidari Kap?
1: Ang sa kaso to na sir, bali ako ang punong barangay, tapos ang duwa kagawad, tapos mga 18 ka barangay, kapumuluyan na mon sir na nagreklamo.
0: Mm-hmm. So ang problema ninyo, tatlo bali, no? Kaso, ginpasaka sa inyo because ikaw bilang barangay kapitan sa pagpamuno dira, sa pagkipag-awa in behalf sa mga pumuluyan, mga apektado sang langaw kagbaho. Ano anangin senindari bulig sa inyo para ma-settle ini ni Congresswoman Janet Garin?
1: Sa ina nga ba yan siguro Sir Josel ay natugyan naman kay Congresswoman Janet Garin so paano manegosyar nga mabuligan ang mga problema gisalig lang naman sa iya kay siya nagsalig man niya siya nang bahala magnegosyar.
0: Oo. Oh. How about ya sa mayor ninyo dara si Mayor Virgilio Teruel? Kay we do understand pwede ya aksyonan, pwede ya hindi batunon o kung hindi ang inyo sining resignation nakapakipag-istorya ka mo man with Mayor Virgilio Teruel.
1: In fairness kay Mayor Nini Teruel nagatag masasamon sang kung ano ba sang kaya nga mong ginpirmahan nga ma-extend siya mismo si Mayor na ninitirman nag-initiate para ma-extend na nga ng amon nga resignation sa September 10.
0: Hmm. In short, waay niya ginbaton ang inyo sininga resignation, Cap?
1: Precisely, Sir Joseph, wala ging baton. So, sa mga ara nga mga reason siya nga gin-state naman. Likewise para sa mga basic services wala nga hindi ma-address o kundi matag sa pamuloy ramon kung magabakante wala nga wala na sa barangay officials ang isa ka barangay.
0: So because of this ha gin-reconsider ninyo ang inyong sending resignation, ang term ninyo is extended sa ayo yan ni Congresswoman Janet Green kag wa ginbaton ni Mayor Virgilio Teruel ang inyong sending resignation. So anytime with that, anytime yabi maghambal karon si Congresswoman Janet Garin kag si Mayor Virgilio Teruel, okay na naa, solved na naa, willing ka mo yagapon niya to, no, to stop, mangin effective ang resignation, Kapitan, anytime.
1: Ang matabol siguro kay si unang taon na ito nabi ang ugat abi Sir Jocel sang mo resignation, amo manan lang ang duha ka problema na mo ni. Siguro, kung mag-abot yun man sa punto nga ma-resolve pagbatagaan sa konkrito nga solusyon ang problema sa amon pamuluyo, wala kami sa rason siguro nga bayaan amon ang amon sinumpaan sa amon pamuluyo. Balik kami siguro.
0: Aho. So, yun na ni Mosne, habot ang balon sini, tanan ka mong nag-resign sini, reconsider ninyo and nagsugihisugot man kamo nga i-extend na inyo sini nga pagpungko bilang mga barangay officials.
1: Oh, tanan kami Sir Joseph promise kay to punong barangay nag-perma kami anay para sa extension.
0: Mm-hmm. Pero why time frame, why date, until when, ha, Kapitan?
1: Yes sir, wala sang specific date kung saan, no. Siguro sir, ang specific istorya siya na kung ma-resolve ba yun ang problema kung saan ma-resolve ba, sir.
0: Oho. So so far ang tag-iya bisang poultry nga nag-operate dira. Naka istorya sa inyo, nagsubahar sa inyo dara sa mga barangay officials sabi, Kapitan Tanyo.
1: I don't sa amon tan nga part siguro sir wala bang si Kwan, si poultry owner nga sa amon barangay para mag-negotiate. Basi si Kong lang nang negosyar sa iya. Amo lang hindi ko masabat kay basi sila lang.
0: Mm-hmm. We don't understand outside of your jurisdiction ining poultry cup, no? Sagwa na na isang barangay Linubayan, no? Si Pita na niya tagsakop, no?
1: Yes, sir. Bali, adjacent barangay sa amon ang si Pita, sir.
0: Right now, Kap, may buhi, dira? Buta malun, may unod ang poultry?
1: Sa basihan, wala kwadto man sir. Sa tutor, wala kwadto sa poultry. Kaya daw, ako ginalika ako ng lawas ko, sir, makadto sa poultry o makadto sa site ni Sir Aradis. Malano man ko ano problema kung makadto pa ko to. Hindi ako, ginalika ako ng lawas.
0: No. Pero why ka idea kung may unod ang poultry kung why ka?
1: Kung basihan na ito lang, may bago naman ang reconsideration si Mayor, may last naman to. Basi ko may anak, man sir, sir, kaya may reconsideration eh. Mm-hmm. May humanitarian consideration agad.
0: Oh, pero ining na panimahuan ninyo nga baho sa nagligad kag ang pagdagya-dagya sang langaw dira. So far, na-mitigate na gidman, buhin-buhin na gidman na Kapitan Rene.
1: Yes, action yun, sir, pero sa langaw, yan ang istorya nato, medyo wala nagawa yung kami na basta yung langaw, pero sa baho, yan may anak, yan po nga ghost bomb, yan po na baho, isama.
0: Mm-hmm. So, from now on, kapahalin sang September 10, bota malusun ni, ma-function ka mo liwat bilang mga miyembro sang konsyo sang barangay?
1: Oo, sir, kayo di meron. Sa barangay nga, kung sabaga sa mga korte, sa meron na tiyaro, bingan nyo, din na tagman si Mayor nga, hindi lang na ma-resign sa mga pala yung reason. So, bintang si Jalan nyo naman man.
0: Mm-hmm. So, kung may ara ikaw minsahe, Kap, sa mga kasi marangay mo, dahil sa mga pumuloy ang nagsunod sa siniya nga isyo, anong imo minsahe bilang punong barangay sa Linubayan, Kap?
1: Actually, sir, ginamba, kapila ka mga ginamba sa ila sa mga mag-meeting na kung kang ligad pa nga September 6. Ginamba ka man sa ila nga ang amon pag-resign tungkol sa kausa para sa inyong gina problema sa atong barangay. Kahit hindi kita maksyon sa subong, hindi tapaboton mga ma-pietsa-pietsa raton may ka-problema pag-itro. Sa sabong abe, inambago sa ila nga angko nila, ang sitwasyon nila nga ang amon designation para man sa ila nga kausa, hindi man sa amon personal nga pag-ipan. Kaya hindi usipon mo, sir, disadvantage sila mo ngayon madulaan kami sa amon nga income kung wala na kami. Pero wala, ginapari wala na amon dahil para nga para mas pamuloy natin.
0: Hmm. Initially, paano ginbaton ini sang inyo mga kasi marangay ka pa wholeheartedly binato nila kamuliwat?
1: Susubo nga, sir, why pa niti formal nga nga nga pa-fan nga meeting, ang pag-mara simple meeting. Pero may plano mako, sir, nga pa may isang kapon, isang Sabado, sir, ang nangantip sa Sabado. May tipon ako mga iban nga mga barangay official, sir, nga mga ginkasuhan nga inpasad, inplasan naman ang sitwasyon. Di okay, masala kayo iti wala man nila nga para mabudlayan mo sila mga abisar kung wala man sa barangay official matinda sa ila problema especially sa mga basic services na ginadulot sa barangay.
0: May time frame si Congresswoman Green kag si Mayor Teruel nga ginhatag sa inyo being within amon nga binulan solbaro naton ina ano naton ha mahataga naton na kasulbaran ang reklamo ninyo kapway why man sa may ginhatag na time frame.
1: Wala man sir si ginhatag na time frame sa nugget pero ako amon gulat lang kami sa noon na matapos.
0: Ha. With that, Kap, we would like to thank you. At least we have this an update from you, ha? Dara sa Linubayan. Kap Rene, salamat gid ha. Ka good morning gid sa inyo dara sa Linubayan.
1: Good morning, Sir Joseph. Salamat man sa oportunidad.
0: Good morning. There you are, si punong barangay Rene Tanyo sa barangay Linubayan, Tigbawan. Gin-reconsider nila ang resignation because ang ayo ni Mayor Virgilio Teruel kag ni Congresswoman Janet Green. You know, kung sakay Mayor Virgilio Teruel, guro binudlayan sa guro payo-payo sa mga barangay kapitan. Why? Di isa na katuigin palabot sa iyang reklamo mo, tatlo. Number one, baho. Number two, dagya-dagya sang langaw. Number three, ginkasuhan pa ang duha ka mga kagawad, si kapitan, kag 18 ka mga residente sang tagiya sang poultry. So tatlong problema. So tikon magamo na malan ni kay sila diaga star kag sila yaga parimaho makadto dira kuno ay man baho primero anong hambal ni kapit ni punong ni ano bla ni Mayor Virgilio Teruel. Di siya makapilag inspeksyon da sila. Yan nakapasarma ko no sa inspeksyon team. Ulo basadin, ladies and gentlemen, hay nagwangal karon si Congresswoman Janet Garin. Ha? May stoppage, temporary stoppage of operations sa yin pagwa for non-compliance of mitigating measures as recommended by the DNR. Pagkatapos ang inspection team. Oh, come on, ladies and gentlemen. So, so far, gin-reconsider nila time frame. Kaya gin-reconsider, i-extend ang ila sining effectivity sa resignation until when? Undated. Buta mo sini, why pizza? Pamangkot sini sa they're planning to go back, really? Imambal nga, hindi na lang kami mag-resign, bawion lang na muna. Throw it in the trash can. Ang ila sining resignation letter, siya ti kon maaksyonan sila niya eh, kon maaktuhan kag masulbar sila niya problema eh, why man sila yagahinga bots tagiya, ang ila ya, mamitigate lang, mabuhinan lang ang kabaho, hindi gin man pwede nga daw perfume na nakahamot ang poultry insindihan tang iti baho gin na ya. Pero hindi man bot tambalon sini, nga all the time, hindi pag imitigate sa tagiya, mamitigate mong baho, limpyuhan mo, butangan mo da sa mga chemicals. May mga chemicals na ginabutang para hindi napuon sa langaw. May chemicals na ginabutang para hindi magtama ka baho. Actually, kasimple man lang sini ang ginagamit, man lang gani sa iba, ano mo, pareho sabi, weekly, nga pagpaninlo. Butangan mo sang labhang. Ang dalumbla sa poultry, ang itiya dara sa labhang masakot, hindi na magbaho, tanto ah. Pagkatapos may chemical na gina-spray, may chemical na gina-spray sa palibot, labi na gina night time, nga mga langaw nagahalapon na skudal, galapon sa puno sang kahoy, sa party sang building, may gina-spray na da, Ah, may kilala kita nag-deal gani sina sang ano na mo sang chemical sa in-spray. Parang langaw hindi magdapo. Kay ang langaw gadapo man lang na gadapo na kon may unod. Kon wala na gani unod, buta man it is a broiler, ha, contract growing. Kon wala na gani unod, ma-harvest na, dira nagalalaptang langaw. Nagakadtos pa malay. Hala dito sila sagi ka. Ay, da mga flying saucers eh. Kung magkaon ka gani, da katropan dyan, Ray. Kung hindi ka mang moskitiro, bla. Amo ng kalabanan ng experience. Kung hindi ka mang moskitiro, te manumsuman ka gidya langaw. So, gin-reconsider nila ang resignation. Until when, te, depende sa kasulbaran. Kung kita nila nga ginapabaya-bayaan, malang kagsige, mag-iapon baho sa poultry, pagkatapos grabe gyapon ng langaw ay man ginatipan na bisang mga caretakers na nakagtagiya at basikon mahambal sila nga hindi tamon mauntat na lang tanda ka function as barangay officials. But right now bangod kiti gaayo ang congresswoman sa 1st district Janet Green, gaayo si Mayor Virgilio Teruel at ginreconsider nila nan actually may pinakaleksyon dari si Mayor Virgilio Teruel, isa na katuig na mayor nga gindangop si mo da telad lang timo na convincing baho gin man galing ite telad lang timo na convincer nga ginadapo gin man galing langa ang poultry for a year ha tila laban-laban ang iyo dipot-pots ni Congresswoman Janet Garinto dito sa dulungan ni Mayor Virgilio Teruel goro nagtupa. So kinanglan ka pa balang resignan sa barangay officials? Kinanglan pa balang mag-resign ng kapitan kag tanan niya, kagawad pating SK Federation President para mahambal ikaw, ay tuod no baho gid man gali ang ite, duro gid man langaw galis poultry. It's already 9:30 in the morning sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Sila, good morning sir, blessings to you and your family, sharing this verse of the day from Deuteronomy chapter 31 verse 8. Again from Deuteronomy chapter 31 verse 8. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. God bless everyone. Congratulations to the winner, to all the winners of the 2nd J. Canalin Table Tennis Cup. Belated happy birthday kay Coach J. Canalin. Happy 50th birthday pre ha, sa kay Mr. J. Canalin dere sa province of Antique bala. And congratulations sa tanan sini mga winners. You know si Pastor Bol sa ping pong enthusiast ni siya eh. So may tournament dito, ika 50th birthday dungan ni Mr. J. Canalin. Ang batay sa ni doagid si Pau Pau kag si Kuko ara sa University of Santo Tomas eh. Congratulations gid sa tanan nga mga winners kag happy birthday, 50th birthday belated sa kay Coach J. Canalin. Trainer and coach ang Anteco Table Tennis Club. Congratulations sa inyo tanan. We'll be back sa dugang pinsinig mga balita kag informasyon. Sa ato sinig nga pagparagad. Istoryahan ta ang partiya sa threshold sa impeachment against the Vice President. Pila ang buto to convict? Pila ang buto to acquit? The Vice President is facing an impeachment trial right now. And iban pa gisa ninyo mga balita sa ato sining pagparagad. Mainom kami anayin katropang Chan Reyes ang Vision X Plus supplement to maintain good eyesight because of lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siya santhin ara sa Vision X Plus. Sa mga butikang suki ninyo available na sa clinic bala kamo bakal pwede man. Kompleto gidara tanan niya produkto sa Yes to Health. May program of supplementation pa, libre pang konsultasyon. Ara di si Dr. Impinada with assistance of Ma'am China, ara man di si Ma'am Ezen. Kadto lang amo sa A Young Building Yellow Street atubang sang Midtown Hotel. Ang pangalan Yes to Health Wellness Center. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon oras alas 9:33. X.
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang maayos sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
9: Mission X Plus.
10: Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Xanthone Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Xanthone Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Xanthone Plus Herbal Soap. Check!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kaya diba lang kay wala na nagasakit ang akong ulo. Kaya ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.

0: ng katawan?
1: Mag Samson Plus Herbal Oil.
2: Kaya Karel, Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil.
3: Diet ako buwas ah.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Mga katupa, excited!

0: unlawfully as a private individual, ibang usapan na po yun. But he cannot be sued doon sa income, because of his incumbency dyan.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. With the permission of Senator Judge Risa, can we do her interjections after lunch and or after the cross of Attorney Mark? The time is 12:11. We shall resume at 12:45. Ano ba? We shall resume at 1 o'clock. Dami namang umapila. Grabe naman. Trial is suspended. We are on recess until 1 p.m. Thank you.
3: Isang pangalan, ngalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Hearing update.
4: Impeachment Presiding Officer Chis Escudero pinayagan si Amparo Kabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report.
3: Pinayagan ng Impeachment Court Senate Presiding Officer Chis Escudero ang pagharap ni dati Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang surprise witness ng prosekusyon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutol ang depensa dahil hindi umano nakalista si Kabotahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng subpoena sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jokno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Kabotahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Kabotahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sinabi po ni UP PGS Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan na wala nang agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legazpi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala nang imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confine. Ininaw din ng PGH na hindi naka-confine sa tinatawag na presidential suite si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw ganitong uri ng accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasalukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabang

0: nila sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
1: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain, pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito, agad na kumuha ang mga forensic expert ng NIPIN mula sa mga labi dahil maaari pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang aragdag ng forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihahanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang Linggo.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo, XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Balitang regional.
0: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero na ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa kabatuan ni Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
3: Report. Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunaw, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya. Sa investigasyon na may problema na ang sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi, sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: 19 anyos na estudyante na sawi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Live!
4: Nasawi ang isang 19 anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalaang lungsod ng Tugegaraw sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jesa ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula Corner Apayaw na pansamantalang nanunuluyan sa Arellano Street, Centro 9 ng Tugegaraw City. Batay sa paunang impormasyon, nakasakay bilang bakra rider si Pipoy sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapwa estudyante na si alias Roji, residente ng barangay Kapatan, Tuguegarao City, nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng banggaan, parehong tumilapon mula sa motorsiklo ang dalawang mag-aaral. Agad na isinugod sa ospital si Pipoy dahil sa malubhang pinsalang tinamo, subalit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Samantala, kinumpirma ng ina ng biktima na nagsampa ng kanilang pamilya ng reklamo laban sa 60-anyos na driver ng ambulansya, residente ng barangay Libagsur ng lungsod, kaugnay ng insidente. Kasalukuyang nakaburo ng kanyang labi sa bahay ng kanilang kamag-anak sa barangay Palwasur, Tuguegarao City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan, kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Petro pa natin sa balita ni Mata, XFM Cebu.
5: Muling nanawagan ang mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at karagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City. Kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasawi sa insidente ang 36-anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu, at Tubong Digo City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolinahan. Nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay ng Yamaha R3 nang tagkain ni Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bagyang kurbada sa loob ng tunnel. Kumabig siya pakaliwa, ngunit bigla umano na wala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapon ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya ng matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital, ngunit idiniklara ng dead on arrival. Dahil dito, pinaalahanan ng mga motorsiklo na may pit na sundin ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairali ng defensive driving, lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ang TK nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM TK.
6: Ni Governor Paolo Javier ang Executive Order No. 83 Series of 2026 na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs sa buong probinsya ng Antique. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbebenta at nag-aalaga ng mga baboy ng pansilabis na mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayang sistema sa kalakalan ng mga baboy kasama ng pagpapalakas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang provinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kani-kanilang ordinansa upang lubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Kulotanta sa Mariano X.
0: At panghuli katropa sa probinsya bilang po na nasuwi sa nasunog na MVG Junaster dyan sa Coron, Palawan, umakit na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
2: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV Junaster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasadsad malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi
7: Mandawi ang bangkay pero karamihan dito ay hindi pa nakikilala. Kaya kinailangan pang kunan ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago ilalabas ang resulta ng DNA test. Kaya pansamantala mo nang ililibing sa Koron Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag ng nasunog ang MV Junaster pasado 7:00 ng gabi noong September 9. Habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Koron Palawan, lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew. Sa tinatakbo ng imbestigasyon, wala pang malinaw na dahilan ang pinagmula ng apoy. Pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko. Pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas. Habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila ng 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Jales, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian Sterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands sa local standard storm naman ang paunay dahilan ng pagulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Katropang Buddy, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
0: Sumikat po araw 5:45 this morning, katropa, at 5:59 ng gabi ang lubog.
2: Balitang International.
0: Yatid sa atin to ng Santon Gold, subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. 6 na katawa ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang niligtas mula sa Virgo Transport 8 na may sakay na 213 na pasahero at 30 crew. Mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawalan ito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumawag ang barko pero hindi pa tuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas ng maalon sa lugar.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae na nagtatrabaho sa isang golf course. Inaasahang ilalabas sa December 15 ang Oscars shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kalahok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atid po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula. Nang una, ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umiscore si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting bukod pa sa 3 steals para tulungan ang La Salle na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban pero sumablay ang game-winning 3-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 seconds. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! We'll be right back. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, 12.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes Salt Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulit, ha? Mga kasama din sa atin pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin, no? Mm-hmm. Kung baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Kung i-imagine mo parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Ayun, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na to. Syempre ito yung mga taong alam niyo naman pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, una-una sa lahat ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle na ang colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan na pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no, na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute. Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan ito, nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan. Ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganoon din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa ating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Napon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin, ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak, lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag LBM, yan. At yung iba naman yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit parang yung lumalakad yung ano, pain, dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, fever, nakakaramdam kayo, no, ng parang discomfort dito madalas daw, no, sa lower left.
4: Yes. So,
3: no, sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila ay yung mga sticky, yung dumi talaga ng gusto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Ako.
4: Mm-hmm. Oo, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: O, kumbaga, ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya, pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayan po, ha? So, mga kabayatin, dapat more on kayo. At least, mga 70% siguro, Dok, ano?
4: Vegetables.
3: Vegetables.
4: Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially, mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang, eh.
3: Yan.
4: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama niyo po yan palagi, ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan, ano. Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang ano, nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha. So, dapat freely lang kasi yun, eh. Dapat, kumbaga, parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha. At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
4: Oo, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong, kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano, kasama yung buto.
3: Buto.
4: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may kunting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yeah. Yung kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
4: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Mm.
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Oh, ibang iniinom nila, eh. May kulay.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang, eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, na umiinom lang ng tubig habang kumakain.
4: Oo.
3: Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, ano?
4: O, saka pag nauhaw.
3: Yun nga.
4: Oo, pag nauhaw, saka lang.
3: Mm-hmm.
4: Kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's, as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng yugdok, ano? Eh maganda, oh. Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayin nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalag din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Ganun na rin sa atin po mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
7: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
8: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin kasi patong-patong yung mga sakit.
4: Hindi natin na-realize na yung mga sakit dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple. Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at ang text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health Live Advice.
3: Meron po nag-text dito Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay Doc yung Santon Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
3: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kabayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment, punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kabayan ha. Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless, kung hindi natin, kumbaga, sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algy Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Aking pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ha? Sinubuan ba ang parang normal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Hilton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So, hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Hilton Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ilang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangkos na ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Chronic pain.
13: Ang sakit.
10: Mangasista pain.
13: Muscle fever.
10: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
13: Mangasista pain.
10: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
10: Sista pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sista pain.
14: Bibili sa mga butika.
15: Pa-diet ako buwas ah.
16: XFM.
17: Patropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa. Exciting.

0: FM.
1: Yes, Torres!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retinopathy.

0: nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santol Gold. Live testimony. Santol Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes sir. Kagamito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a child cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santol Plus Gold and Santol Vitamin C.
3: Santol Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Chris.

0: ito gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health.
5: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa. Beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin.
11: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga buti.

0: Question next. Marami na ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Dish

0: Max Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
1: Sri. Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santan Plus Herbal Soap. Ito
6: pinahit na kordero. Nagabutiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin
5: Santan Plus Herbal Soap. Santan Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
8: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM Flash Report. Flash Report.
1: Flash Report kita na yung mga ketropa, no? Justin Langid. Aprobado na sa Senate sa botong 1350 ang five-year term para sa mga barangay kaga SK officials ng mga ketropa. And at the same time, aprobado naman sa third and final reading ang pag-postpone sa election sa November 2026. So instead nga pati gayunon ini sa subong tuig mga ketropa, balihimuo naman ni sa November 2028. So amo na ang atin nga breaking news subong. Ay, namin naman ning yung sang iban. Paldo si Kap. Kap, baka naman. Ay, wala ko no daw. Ang bali, katropang Mario. Wala ko no. Balda. So, amo na ha. Sa mga nagapungko, subong ti, amo na eh. Extended ang ilang mga termino. Mahimo na nga, five-year ang ilang termino. So, meaning to say, sa pulo katuig mga katropa, kaduwa lang himuon ang election. Hambal ni Senator Cheese Escudero, isa sa mga rason kung nga ang gin-approve ining bill nga ini, it's because nga gusto nila kuno nga makatipid ang government. Huh? Really? Talaga ba? Naway ka mo kabalo nga bilyon ang ginagasto sa makagasto ko na ang government sa 2 billion pesos sa kada election. So kung himuon na lang duwa ang election sa sulod sa 10 years, so makatipid ko na ang government. Eh, kamusta na lang niyang mga gusto na tani islan ang mga barangay officials? Ay, ambot na kotoy ng mga tao sinyo. Pero wala na tas ang may mahimo mga katropa kahit ti aprobado na ina sa third and final reading. Sa Senado na naha, aprobado naman tong sa Kamara. So meaning to say, mapostpone yun ya ang election subong nga 2026.
0: FM Flash Report. Flash Report.
1: Hindi na da mga subo ah, dali na masaot na lang tadiya, mapamusic na lang tayo, paupok na lang na sa chacha, imong nga ginabatsyag da. Good afternoon sa mga ketropa naton nga mayad ang ilang mga mudo sa mga na bad trip sa pag-approve sa bill nga nagapostpone sa election. De, afternoon lang eh, wala sang good. Ay, ambot na lagi dito tani. Gahandong patatani nga maislan man ang aton nga mga opisyales. Ang mga opisyales nga mga kurap. Magluwas na lang yan sa hindi ha. Huwag ito man ang gina-generalize. Magluwas na lang sa mga opisyales nga mga tampad no, sa ilang mag-servisyo. Pero ang mga dapat tani nga islan na ginayatani. Tiyanhon tana kayo na-approve na yan sa Kamara kag sa Senate. Balda ang mga plano nyo. Oy. Ayun ko no ang sino na gali ang vlogger nga naa si ano gali si Cap Gibis na nung vlogger nga ano pwede padayon ko na ang iyang nga pagkuha sa mga proyekto sa barangay.

wag or pang text, mahimo ka mo makapadala sang inyong mga mensahe no sa among sining Facebook pages, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, kagang XFM Iloilo 100.7. Kung nagainit, gida ang ulo mo, nga daw hindi gid mapakalma, abidali na mga pinata. Aliyo, Santhon Plus Gold, mga ketropa. Ang Santhon Plus Gold, mga ketropa, is a natural food supplement. Mayara inis ang mangosteen, ang palea, garlic, malanggay, kag spirulina. Nagabus inis ang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami iniha, mga ketropa, sa mga may diabetes, kung mayroon nisang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa ating glucose control. Santhon Plus Gold, mga katropa, bulonggid, no? Sa inyong mga kainit sang ulo subong, mga katropa, para inom ka mo anay, para nga hindi ka mo mag-stress, hindi ka mo mahalata nga, bo, nagka-stress na ka muda sa pag-postpone sa election. Ang Santhon Plus Gold, mga ketropa, produkto sa Yes to Health, kag saranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ang mali katropang Alex, brown out na nga daan, gin-postpone pagid ang election, bow nagaugtas kami, uy. Nasigihan nyo na, painitan nyo gid ang mga ulo sang katauhan. Ay, ambot na lang gid niya sa inyo. Paghay, ambot na lang gid niya. Hindi na tagali magdugang. Kaya basi karong magdugang pagid ang init sang ulo nyo. Isang balik ka tropang Mario, ay ko no, thumbs down, hindi siya thumbs up. Ay, nako, sige lang, mabawi na lang tagaling sa 2028. Eh, ano pa abing mahimo, takay ara na na siya. O, dali na, sige ha, hindi ka mo maghuya-huya nga magpadala sang inyong mga music request, mga ketropa. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime Entertainment. Born for happiness. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tingal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Naka-college na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantan Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Check!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit din doon sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nalabong paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sun Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sun Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Sun Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sun Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
4: Oh no!
3: Sa imo, nagpauli.
4: Ay,

0: XFM. XFM.
1: Yes, 12.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating

0: talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko, sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawat.
1: Anton Plus Gold! Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Anton Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Anton Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Anton Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Anton Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Anton Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Anton Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Anton Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months ilsa sa panalo.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
1: Diet na kabuwasa.
0: X FM.
2: Patroba mo.
3: Exciting.
0: X.
2: X.
0: F. M.
2: X. F. M.
4: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: XFM.
1: Mga katupa, exciting!

Kamusta sa inyong mga lugar, mga katropa? Nagaulan-ulan naman da? Parang nagaulan-ulan na tapos brownout pa, no? Mapinakagat na lang tani sa lamok? Wow, kung may makita gani ka mga tubig, no, mga katropa, kung mga naging natiniran balas ng tubig, no, mga pundo nga tubig, pakulba nyo, gil kay ba si ipangitlugan pa na isang lamok, no, nga may dalabalang nga dengue, bo ka delikado. Ang inyo nga mga kabataan, as much as possible, mga katropa, banyusin nyo gid sila sa mga insect repellent. No, kay kabudlay nga daan subong panahon yan, nagaulan-ulan, nagainit, mag grabe nga init, no? Tapos pulpiyada lang mag-ulan. Ang mga lamok ba? O mo ginaang delikado. Hello, hello, hello sa mga kitropa naton, yung mga pasahero nga nagapalauli na subong nga oras. Good afternoon man sa mga modernized jeepney drivers, sa ilang nga mga passenger assistant officer. No? Mayang gabigid sa inyo, tanan-tanan. Ay, kamustang tinduganay da? Standing na naman. Importante, wala ta nagalapaw sa aton nga limit. Ah. Siguro ma-video ha naman kamo da kag mag-viral sa social media. Tapos, masuspend kamo te, agwanta naman ino. Kabudlay nga daan sa mong mga katropa. Gamay mo lang ang sala-sala. Oh, ang palibot mo daw puno sang CCTV. No, puno sang CCTV ang imo nga palibot. Konting galaw, hala. Timan, kita man siya. Kitang-kita ko na, no, basi ko nagapang ano kada, nagapangulangot kada bala, kitang-kita kagit sa mga ano nila sa CCTV. No, maghalong kagit kay gamay-gamay mo lang subong sala, ay tapos kagit ma-viral kagit niya sa social media. Tapos kibot ka na lang pagka next day, gindagdagan ka na sang show cause order sang LTO. It's because nga naglapaw ka sa ilang capacity na bala. Imbes nga nagapangunyade, katanay para may bakal bugas, tapos nasuspend kaya 1 month. So, kitsa, kit ba? Ate, mayong gabi lang da sa tanan nga mga nagapanyapo na sunusudan, tadadog ko pa ni Maho na di ang ginamos, wala kita da? Hi! Namit magkaon sa ginamos mga katropa, no? Kagkapin pa lang mga ugani ho, nagaulan-ulan ba, nagatapok ganyang kanon niya? Tang mga kanon nyo ba? Hindi man tani ang tamaan ka puti, no? Wala ka mo kabalong na pwerte na kataas ang iyang sugar? Sa mga katropa natin nga may ara na sa mga may diabetes, no? Mag, ano, gid ka mo sa mga ginakapang kaon nyo? Na, galing na sa akon. Ayan ba? Ang importante sa mga katropa, maskin magbago-bago man ang tiyempo, kundi man kamo magkantong nga mga lugar, importante protected ang atin nga mga kaugalingon mga katropa. Sa mga panahon, dapat nga halungan natin ang atin nga kaugalingon. O, pinaagi sa pagtumar sang Santhan Vitamin C. Kaya ang Santhan Vitamin C, mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost ang ating immune system. Kundi hindi kita madasig tapikan sa ubo, hilanat, sipon, trangkaso, kagkun ano pa dira nga sahi sang balatian. Ang Santhan Vitamin C, mga katropa, produkto iniha sang Yes to Health Incorporated. Kag-available gid sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Sa mga nagapila, subong sa terminals, balon, gig ka mo sa malawig na pasensya, kag subong man sa mga nagasakay na eh. Dira sa mga sa stoplight na, panigurado amo ni oras, dira sa may diversion. Kapin pa kung may klase, mga katropa, bo, ambot, hambalan ko, gig ka mo. Balon, gig ka mo, permis sa malawig na pasensya sa traffic. Alang-alang ka lang ya, kung nagadali ka, o teding kada maagi kay traffic, gani. Dito ka pa lang sa punta, makita mo na ang ilang mga salakyan nga nagapula. Kaya kung na may ikaw may salakyan, magganahan ka pa na magdala. Ah, jogging ka na lang pa SM. Ah. Mayo gali ning mga nag-account-kaon lang sa SM ba? Te, sana all, ara na sweldo ta. Sa mga wala pa sang sweldo, sige lang, kapit lang. Bukas, andyan na yan.
Tomorrow is ano na mga ketropa, payday gini yan sigurado tomorrow. Kaya nga man 15 na buwas. Hello, grabe, ay buwas nang 15, hindi pa na subong pa lang 14, palang gali subong. Buwas gali tunga-tunga na tasang September mga ketropa. Ay, grabe, kada sigun gid yan no. Ay, do nag ano lang tani sa 2026 man. Do na misok na ta, do na misok lang ta dugay-dugay 2027 ha. Welcome naman ta eh, sang 2027, mapinalupok naman ta sang fireworks! Importante aton fireworks ang ginapalupok ha? Kasi ang iya naman da sang iba ng hilabtan nyo. Ay, ang buhat na lang ganyan ah. Sige, te, ka-move on na ka mo sa pag-approve sang Senate sa postponement sang barangay and sang ganyan nga kabataan elections. Kasi kung wala pa, kaga gusto nyo pa mag-emote-emote. Padala lang yung inyong mga music request mga katropa. Kaya i-play natin ina on-air. Again, no, i-send lang sa amin yung text line 0950-975-6970. Huwag na naipakita mga katropa until 7 o'clock. It's now 6:10 in the evening. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sultan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
5: Sultan Plus Herbal Soap. Dami na. Sultan Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: Katropang, welcome back sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Good evening lang nagali sa akon, Eloy Kagamay sa San Carlos, Anilaw. Anong panyapo naton dira? Oy ha, advance happy birthday sa akon man gali nga pakaisa kay Dane Adrian Manuel. Kag of course, advance happy birthday man sa akon amay, no, si Tatay Nuno. Nga siya gid ang rason kung nga ang nakatapos ako sa college, no? Kag kung nga ang diri ako subong sa XFM. By the way ha, sa tanan galinga nag-celebrate sa ilang mga birthdays today. Happy, happy birthday! Belated happy birthday na lang kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ay, happy birthday! Wala pa na dayon ang chibugs namon ha? Kasi buwas pa, no? Katropang Alex. Piling ko gidya, boss, gidya. Pero alang-alang na nisubo. Sige lang, mahulat-hulat lang kami sa pachibugs mo, katropang Alvin. Ang ginaginahambal nga, ay, wala, gita da. Makao naman tani malubong-lubong naman niyang sungad na sa baboy. Tapos, pagkatapos kaan sang baboy, masakit na naman ang mga tiil. Mugin ba na siguro kung nagpa-edad na taan. Importante, nag-enjoy ito sa life. Kanuntang dapat kalanon. Pulgon ang dapat bulolngon. Sabi no, mas mayo lang na kon. May nagbakal tabulong. Eh, ano bikon wala? Tani wala na lang tasang mga ano. Ay, palayo lang kita sa mga masakit. O, sa mga katropa na naton, ngagin pang ulanan na. O, te, nag-ulan na sa inyong mga lugar. Ay, guys, sulay ha. Basi kon wala na may nag-remind sa imo. Ako na lang ma-remind. Halungi ang imong kaugalingon, mga ketropa. Sa mga nagapanyapo na muni oras, happy eating, mga ketropa. Baga unay gitsang tubig sa inyong atupad, basi kang sobra nyo daka panumsuman, no? Sa iban nga tawo. Basi kung madunlan, kamukag amuna na ang last nyo nga timo. Delikado, ina! Bot na lang yun ya. Ah. Sige na, madamong salamat sa pag-upod kay Katropang Bea. Subong yung Monday edition sa programa nga Extra Drive. It's the 701 and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initan ng mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag saranggininyo yung mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa ating program mga katropa. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kupod ko sa technical side, katropang Alex Saspas. Sangala naman sa amin nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Sangala naman sa amin nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: May langdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taan San Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Irino. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDACFRR.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: kinu. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa mawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Magbibili sa mga butika.
12: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: oras sa XFM Radio Patrol Ilaw alas 7:09 na mga kabayanan, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!

ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:10 na mga kabayan, mga katropa. May gabi na sa atin mga katuaran, sa atin mga kabayan, sa atin mga katropa. Dari sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ga-broadcast kita mga kabayan, mga katropa, dari sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo, mga katropa. Kamusta atong sining gabi? Yari kita mga kabayan sa ika-14 adlaw sa bulan sang September. September 14. Was nga adlaw mga kabayan, tungatungan na kita sang September. Kag ang katapusan naman niya sang September mga kabayan, mga katropa, sa Miyerkules. Ang entrada sang Oktubre, Webes, mga kabayan, mga katropa. Sige apod mga kabayan, mga katropa, nagpadayon kita sa pagpanigasog, no? Para nga mabuhi kita sa sining kalibutan. Kaya kung magulat sa kita, mga kabayan, sa aton kapalaran daw si Juan Tamad kita. At, ay, balo ba na kamo kung ano ang sang una, no? Ang mga masabi natin sang una, ginabasa sa libro ang ginapahatag sa aton niya sang... sang Department of Education mga kabayan, sang sa una timpo na mo na amo ni sang una ang ilustrasyon gid sining Juan Tamad. Dili kita mag Juan Tamad mga kabayan sa atong nakabuhi samtang nagkabuhi kita sining kalibutan. Dapat magparigasog kita, dapat nga mag support kita kay sa sining panahon mga kabayan sa sining kalibutan. Ang balatian ari lang sa aton nga palibot. Sa una pwede pa ni mga kabayan madalas ang siling mga bulubot-bot na. Pwede pa ni mga kabayan madalas sa luluyas. Bung hindi na, no? Kay man ang aton karon iyang palibot na punana sa mga virus kag bakterya. Manapun nga ang Yes to Health Incorporated mga kabayan na nagamin tinarget sa pag himo sining mga produkto, sining mga supplements nga makabulig sa aton mga kabayan, nga makalikaw kita sa mga balatian nga dala sang virus kag bakterya. Amon akon nga kami diri sa XFM ginarekomendar ginamon sa inyo nga mag-inom kita sang premium D3 mga kabayan, mga katropa. Amon nga premium D3 mga kabayan na isa ini ka supplements nga makabulig sa aton, makalikaw sa mga balatian nga dala sang kadalasang virus kaga bakterya makabinan mga katropa. Kaya ba nini ang premium D3 ginpabasko gina sa subong nga panahon nga usong obosip o hilanag kantrang kaso. Hindi na ito pabayaan atong lawas maigo sa ring balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya ba ng premium D3 makabinan mga katropa, may aras siyang vitamin D3, may aras siyang virgin coconut oil, kag moringa oil extract makabinan mga katropa. Kaya ba ng premium D3, may kapasidad ni makabayan sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant nga nag-delay sang skin aging kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 makabayan mga katropa, manakon nga ang sa gihapon gina remind naman kamo nga dapat magpreparar kita ya na sining kalibutan nga puno makabanan sang virus kag bakterya. Kamo na makabanan ang aton sining tumaron na para may proteksyon kita sa mga balatian nga dala sang virus kag bakterya, mag premium D3 makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:13 na makabanan mga katropa. Kamusta na aton sining mga suki ng mga taxi drivers sa labdagid ng aton ng mga suki ng mga patrollers? Diriya sa aton niya sa XFM Radio Patrol mga kabayanan. Aton sining mga radio patrollers na ginabugusan mga kabayanan sa aton sining mga taxi drivers. Sila labdagid mga kabayanan ang mga taxi sang Hydra. Taxi, nga man yung kabayanan ang nagahatag sa aton sa dugang sining mga balita ng ilang malabayan na samtang ini sila mga kabayanan ang nagalibot sa pila ka mga lugar diriya sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag pinapagid ka mga taxi drivers, ang driver sang G-Lord Taxi, mayong gabi dira sa

Gina-welcome naman ka mga kabinan sa ika 14 adlaw sa bulan sa September sa atong nga program Headshot. Headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Oplang kita mga kabinan mga katropa ni katropang Alex Saspa. Tumalas 9 ang takna sa mga gabi. Lakip man ang atong sininga koneksyon sa News Center po kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Isa sa mga balantayan o kung isa sa mga balita nga naglupok subong adlaw makabanan ang pag-transmit kay former House Speaker Martin Valdez sa Quezon City Jail. Ini matapos makabanan nga gin-assess ang iyasini nga kayong lawas ang iyasini nga ginapayag na balatian makabanan kinag-hire gin makabanan siyang ang korte sa isa ka doktor alin sa UP kag Philippine General Hospital makabinan mga katropa. Kamay findings ang mga doktor na gin-hire agon sa pag-evaluate sa pag-assess ang medical condition ni former House Speaker Martin Romualdez makabinan mga katropa. In view of the findings of the UP PGH or UP Philippine General Hospital in its letter dated September 13, 2026 and the foregoing testimonies of Dr. Legazpi de Losario and Fabro. The court hereby orders the transfer of accused Romualdez from the UP PGH or UP Philippine General Hospital to Quezon City Jail Male Dormitory. Accordingly, the court commits to the Quezon City Jail Male Dormitory the living person of accused Romualdez who is charged for crime of plunder to be held therein as detention prisoner and as such the accused shall not be moved, removed, transferred and or otherwise be released therefrom unless ordered by the court. The parties are reminded that the arraignment and the pre-trial of his, of this case as to accused Romualdez is set on Wednesday, September 16 at 8:30 in the morning. Considering the materiality of points raised by Dr. Fabro, the clerk of court is directed to Fairness Department of Budget and Management, to Department of Interior and Local Government, House of Representative, the Senate, and the BGMP copies of this order. So ordered, witness the Honorable Carl Miranda, Chairperson, Honorable Ronald Moreno, and Honorable Prince Brian Anthony M. De Los Santos, member of the 14th members. This 14th day of September 2026, signed Attorney Dines Palma, Executive Clerk of Court 3, Sandigan Bayan, Quezon City, 3rd Division, mga kabinan, mga katropa. Ano ba na ang mga findings sa doktor, mga kabinan? Gin hire o kung gin kuha abino, good nga mag-assess sa mga ginabatyag medical condition mga kabinan ni former House Speaker Martin Romualdez. Aton isay sahon subong gabi diri gihapon mga kabinan sa aton ng papanagad sa Headshot. Headshot. Ang oras diri mga kabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:19 na. Padayong ka magpamati diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Ilo-Ilo mga kabinan mga katropa. Headshot. Sa dugang balita makabanan ika 24 ka adlaw nga ginapatigayon makabanan nga impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga tropa. Ika 24 ini ka adlaw no nga ginapatigayon ang gintalak talakay subong nga adlaw makabanan sa ika 24 nga adlaw makabanan sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang katapusan ng katapusan sini makabanan ng pagtatakayon sang aton iya nga mga senator judges. Ining party mga katropa sa

0: gida tawag makabenan nga ang unexplained wealth ta batok yung makabenan kay Vice President Sara Duterte makabenan mga katropa. Ang culpable violation of constitution, betrayal of public trust, unexplained wealth sa mga kabinan mga katropa, maning katapusan, no? Nga articles nga padala kayon sa nga ato niya nga impeachment judge. Ining unexplained wealth sa mga kabinan mga katropa, Article 2. Iba nang tabi grigay mga kabanan kung ano ang nangyinisulta kay na kay man ang ipresentar mga kabanan sa prosecution amo iya si former Sandigan Bayan Presiding Justice Kabutahi Tang. Ini si Tang mga kabanan ang mapresentar o kung gin ipresentar sa prosecution agod nga maghatag abisang giya sa prosecution may kaangtanan makabanan sa mga nabutang dira sa SALN sang vice presidente ang income versus assets makabanan sang vice presidente ti ang defense ang nagapamalabag sini makabanan kay improper kuno ang pagpresentar makabanan kay Tang kag ang iya sining testimonya wala sa listahan sa mga pretrial sa pretrial order bilang testigo. Iba daw ang tama kabanan kung ano nang natabo sila, no? Kung bala, ipanugutan sa presiding judge nga si Senator Judge Chis Escudero ang pag-presentar mga kabanan sa prosecution kay former Sandigan Bayan Presiding Judge Kabutahi Tang mga kabanan, mga katropa. At ano ba doon? Pagi katropa ang biya Joyce Ovaldo. Aton sila yung koneksyon makabanan sa News Center kag ang sasubong no ang parte naman iya sa eleksyon dito sa BARM nga ti may gin-report makabanan nga may linok panay may tatlo ka mga gin-report nga napatay kag may mga maestra nga nag-withdraw sa ila sinisibrisyo bagod na lukan sa sining kinagubot subong dito iya sa BARM eleksyon mga kabanan mga dopa for the first time. Na istorya mga kabanan sa Mindanao under BARM ginhiwat ang eleksyon subong adlaw September 14. Iba doon takon anong sitwasyon dito mga kabanan mga katropa kaya man natagantaman sa sidelights e rin dito iya sa BARM nga eleksyon kaya madamok man sa mga Ilunggo nga dito kapauli mga katropa sa Bangsamoro Autonomous Region Mindanao mga kabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23. Padayon ka mga pamati diri sa headshot. Nagabi katropang Alex sa aton koneksyon sa kay katropang Bia Joyce Ubaldo. Ipaulit lang karon ng pag-asa kay tindi wala bang kita sa minamonitor abing with the disturbance sa Agbasang Pilipinas. Unaunta na yung mga kabanan ang madalag ko sa mga balita sa aton yung news center. Labadagid ang may kang tanan si makabanan sa findings sa mga doktor kay former House Speaker Martin Romualdez. Ini matapos makabanan nga nagpagbasa ng order ang Sandigan Bayan nga i-commit sa Quezon City Jail male dormitory subong adlaw makabanan si former House Speaker Martin Romualdez. Kada hindi man kinkuro lala ang iya sini na batyag nga balatian makabanan mga katropa. Aring koleksyon naton sa News Center apag kakatropang Bia Joyce Ubaldo. Katropang Bia mayong gabi.
1: Katropang boards, hindi madayon ang barangay kag SK election sa November 2, 2026. Ini matapos nga aprobado na sa Senado ang hagna nga nagapostpone diri sa boto nga 13-5-0. Magluwas diri aprobado man sa third and final reading ang 5-year term para sa barangay kag SK officials. Ginpamatukan ni Senator Bam Aquino ang pagpaiway sa barangay kag Sanggunian Kabataan election sa November 2026. Sunod kay Aquino nga tiuna kun ni ingatagan sang tsansa ang masunod nga henerasyon nga mga leader. Dugang sang senador nga madamo siya sa mga nakaistorya nga mga SK leaders nga luyag magpadayon sa masunod nga chapter sang ila kabuhi. Samtang sa dugang naman nga balita national ginpresentar sang prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang labing una nga witness nga si former Sandigan Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabutahe Tang sa Article 2 sang articles of impeachment o kung ang ginaaligar nga culpable violations and constitution kag betrayal of public trust angot sa ginaaligar unexplained wealth. Sa offer of testimony, ginapahayag ni Attorney Chel Jocno sa prosecution nga si Kabutahe Tang ang may specialized knowledge, skill, experience, training at edukasyon sa pagtestigo bilang eksperto sa public accountability lakip na ang paghatag sa impeachment court sang framework kag sa pag-intindi kag sa pag-evaluate sang financial kag documentary evidence sa ipresentar sang prosecution. Pakigbay ni Jocno nga ang pagtestify sang witness ang mag-address sang anam ka mga palamangkutanan lakip na ang kung sino ang maging questionable o ang mangga kung saan o maging questionable ang manggad sang isa ka opisyal ano ang matabo kung wala nakapangalan sa opisyal ang kwarta o kung property kag mahimo ba lang nga magnegosyo ang vice presidente o kung presidente samtang yara sa pwesto. Samtang ginkabig naman ni Defense Counsel Attorney Mark Van Luan nga improper ang pagpresentar sang prosecution kay Kabutahe Tang bangod ini ang labing una nga tion nga ang vice presidente ang gina-confront paagi kay Justice Tang kag sang iya testimony nga wala na lista sa pre-trial order bilang testigo kag wala sang reservation para sa witness sa iya designation kag background. Para sa depensa kag tropang boards nga surprise witness si Kabutahe Tang nga nag-violate sa fair play kag ginadumilian sa idalom sang rules. Sunod kay Van Luan nga wala nila nahibaluan ang personal background ni Justice Tang extends sang testimonya kag dokumento nga i-identify kun mayara man. Dugang sang depensa nga ini ang ikatatlo nga tion na nga ang prosecution ang nag-attempt sa pagpresentar sang witness nga wala sang defense o kung wala ang defense, ginhatagan sang materyales nga pagagamiton. Ginpayag ni Van Luan nga ang pagpresentar kay Tang ang nag-violate sa constitutional rights ni Duterte sa due process, particular na sa iya kinamatarong pahibaluon sa incomplete nature kag sang cause sang akusasyon. Bango diri ka tropang boards, nagsuwestiyon si Senator Judge Rafi Tulfo nga ipaulihin na lang sa pagpatestigo si Kabutahe Tang bangod para sa iya nga wala inisang personal nga hibalo sa ginaaligar unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sa bylaw, unahon na lang ang mga may ihibalo first hand sa mga butang dugang sang senador. Pakigbato naman ni Jocno nga i-explicar ni Tang ang mga kinahanglan nga matabo nga may baluan sang pumuluyo kaga impeachment court agod angot sa unexplained wealth agod nga sa mga masunod nga inadlaw sang trial. Madali na lang maintindihan ang mga topiko nga istoryahan. Gin question man ni Senator Dr. Amy Marcos ang pagpresentar kay Tang kagun bala ini ang disinterested parties and in ang subpoena para kay Tang ang ginserbe sa opisina ni Akbayan Party List Jocno. Sabat ni Jocno nga ang rason nga ang subpoena ang gindirekta sa iyo opisina ang para sa proteksyon ni Tang kag iban pang security issues nga involve. Dugang pa sa nga prosecution nga ila ginahimo bisan pa sa ordinaryong kaso para sa security kag protection. Samtang mas stricto ang layi pag-abot sa presidente, vice presidente kag cabinet members bangod ako ang posibilidad sang pagpangabuso sa ila opisina sa piyak sang ila possessions. Sunod kay Anay Sandigan Bayan Presiding Judge Justice Amparo Kabutahe Tang. Ginpamatukan ni Defense Counsel Mark Van Luan ang sabat ni Kabutahe Tang sa direct examination bangod kaangay nga mind conditioning ini sa publiko nga wala sang ihibalo sa mga layi nga ginatumod sa trial. Apangin pasu ni Presiding Officer Chief Escudero si Prosecution Counsel Jocno nga magpadayon bangod wala sang personal knowledge ang testigo sa kaso nga ginatalakay sa impeachment court. Samtang nagapanindugan si former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang wala sang kun anuman nga kabaylo ang pagpatestigo sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa witness nga wala siya nagabaton kag indi magbaton sang kun anuman nga offer bilang bayad sa pagpatestify. Ginako man sang testigo nga wala nga kun wala ginpasabpina sang Senate impeachment trial mas pilion si dika tropang boards nga indi mag-appear kaina. Samtang nga singin ginpamangkot ni Defense Counsel Mark Binuan kun may plano nga magkuha sa posisyon bilang ambassador. Nagsabat si Kabotaheta nga luyag na lang sini nga i-enjoy ang iyang retirement. Samtang personal nga mag-appear sa Senate Impeachment Court ang apat ka mga retired chief justices sa Supreme Court bilang amici curiae. Agoda talakayon ang kaulugan sa all members sa Article 11, Section 3.6 ang Constitution sa Miyerkules si TM Regis sa ini amusanday retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Reyna Topuno, retired Associate Justice Adolfo Azcuna, kag-retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Magluwas diri katropang boards ginhatagan man sa korte ang extension request ng Philippine National Bank kag Union Bank of the Philippines sa pag-submit sang nabilin nga mga dokumento. Samtang sa dugang pa nga balita national ginkakas ang Bureau of Internal Revenue ang value added tax sa allowable system loss charge nga nasulod sa CAP nga aprobado sang Energy Regulatory Commission. Subong ngalon Lunes katropang boards agin pagwa sang BIR ang Revenue Memorandum Circular number 97-2026 nga nagakilala sa allowable system loss charge bilang government mandated pass through cost nga wala nalakip sa gross sales para sa VAT purposes. Sunod sa Bureau nga i-apply ang exclusion base sa effectivity sang ERC Resolution number 26 Series of 2026. Buo silingon katropang boards madubo ang pagabayaran nga bills sang mga konsumidor. Sa idalam sang Revenue Memorandum Circular number 97-2026 hindi subject sa output VAT kag creditable withholding sa VAT ang allowable system loss charge nga kabayin sang ERC approved CAP. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal hindi na kinahanglan nga i-confine sa ospital si Anay House Speaker Martin Romualdez sa bangod katropang boards base sa resulta sang pag-examine sa ginporma nga grupo sang mga eksperto gikan sa UP Philippine General Hospital. Sunod kay Dr. Gerardo Legaspe nga wala sang unstable angina, wala sang acute coronary syndrome ang nakitaan kay Romualdez. Manubo man ang chance nga ma-heart attack ang nasamit nga mamalida. Apang kinahanglan si gahapon ang padayon nga medical intervention kay Romualdez bangod sa chronic coronary syndrome, major depressive disorder kag sleep apnea. Samtang sa piyak naman nga bahin patay ang tatlo, samtang 15 ang pilason sa nagluntad nga shooting incident sa barangay Bagwa 2 sa Cotabato City kagahon kainasang aga katropang boards ang pagsugod sang BORM parliamentary elections. Mga taga-suporta sa magtimbang ang kampo sa mga nagpadalagan ang involved sa diinaga umpisa sa mainit nga pagbaisay sa guwa sang voting precinct kaga nagresulta sa pagpaniro. Samtang sa September 13 sa gabi nagapalupok kung nabatian ang lupok sa improvised explosive device sa Purok Amirol, Barangay Mother Kalangan, Cotabato City. Kritikal ang kondisyon sa lalaki nang napilasan sa insidente. Bangod sa mga na-record katropang boards, ginpaidalom sa Commission on Elections ang bugos ng Cotabato City sa COMELEC control. Ini ang nagkakaulugan nga kinahanglan mag-agi sa gin-assign ng COMELEC administrator ang mga desisyon sa lugar. Kagahon pa lang sa September 14, akong kaina katropang boards, sa madamo na ang nagapila ng mga botante sa mga polling centers sa BORM para nga magboto. So far katropang boards, sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, makabi ng mga katropa. As of 12 noon, may tatlo ang reported makaba ng napatay, kag 15 ang napilasan sa ginapatigayan makaba ng eleksyon sa BARM, Bangsa Autonomous Region Muslim Mindanao eleksyon, mga kabayanan, mga katropa. May 80 ka mga maestra gagaserbi, mga kabayanan, nga nagabantay no sa presinto ang nag-withdraw kabangdanan nga gin islan sang more or less 1,784 ka mga PNP personnel nga magasilbi makabanang ini sila ang Special Electoral Board. Pagkatapos nga may 800 ka mga maestra ang nag-withdraw bangod sang election violence dito makabanan sa ginapatigayon nga barm. Eleksyon, mga kabayanan, mga katropa. Subong makita sa update dito kay hasta lang subong gabi, alas 7, ang eleksyon. No? Kapagkatapos na counting kag ang ilang eleksyon dito, mga kabayanan, isa ka automated eleksyon, mga kabayanan, mga katropa. Nanotisahan man nga may dito nga mga polling precincts nga may seeded nga daan kung pre-seeded na. Kabang dalaging confiscar ini, kagin isla naman mga kabanan sang gimprinta nga balota sang COMELEC. Kagin padala naman dito sa Mindanao mga kabayanan, mga katropa. So, padayon kita nga nagabantay kag nagatutok dito mga kabanan sa sitwasyon subong sa BARM election. Agad may baro naton kung sino magdalaog ng mga representative dito mga kabayanan sa BARM mga katropa mga kabayanan. Pero hindi kita na magkalipat nga may ara kita nga ginabantayan karon nga mga weather disturbance nga base kon isa man ni sa mga kabayanan ka makapatawa dito sa BARM kati kung magulante man ka pa bito masagi ka patupila kon magaulan no. Alib gabi katropa adik sa ato na koneksyon sa Pag-asa Iloilo, Balontang, pinakauling kemtangan sa atong nga panahon. Asubong nga adlaw, mga kabayanan, September 14, mga kabayanan, mga katropa. Naka-online na sa asubong sa atong nga pagpangalagad, si Jerry Boy Adorno Climino, live from Haniway. Present board, evening. Kamusta din asubong sa Haniway, no? Di, pamilya mo to sa Mindanao, nakabuto na Jerry Boy. O, dira sa, kwa, no? Sa atong nga mga pamilya, dira sa Mindanao. Kay man, ang pinakaulihi nga report mga kabayanan nga may gipidalom na sa COMELEC control ang Cotabato City, Maluso, Basilan, mga kabayanan, mga tropa. Suboto ba lang sining ang tanan-tanan nga mga order? Ang COMELEC na dito ang nagapa gadumala mga kabayanan, mga tropa sa Cotabato City kag sa Maluso, Basilan, mga kabayanan bangod sining election violence. 3 ang napatay kag 15 injured as of 12 noon kag ining mga katabo mga kabayanan nga mga violence dito sa Mindanao. Sero sa COMELEC nga plano ini kunong kuntani nga i-derail ang eleksyon sa BARM mga kabayanan mga katropa. Para sa aton sining line number 1 natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo pod kay Engineer Luis Cuenca. Engineer Cuenca mayong gabi live kay subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo upod madiri si katropang Philibert Tibor Morales.
2: Yes sir, mayong gabi sir kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang mga aton latest sa update sa subong adlaw September 14 2026. So sa karon no, LTE nga gina-monitor natin sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Nag-develop na ini siya sa isa ka bagyo kag uli naton na suplatan 2645 kilometers sa eastern Visayas sa Guapasang Poy. So sa gihapon malayo pa ini sa aton kag wala sang direktang epekto sa mga bahin sa pungsod naton. Apang easterly sa mainit nga hangin na lindog dagat Pacifico ang nag-epekto sa extreme northern Luzon. Dili sa atong sa Western Visayas, magapadayon sa gihapon ng maayong panahon. May mga posibilidad sa isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sinin mga localized thunderstorm. Mahinatugtog katarangan natin ng hangin, gikan na minhan na katunggan sa minhan. Magadala ini sila sa makanay tugtog katarangan ng mga pagbalod sa atong palagatay. Forecast temperature natin yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton, nagto na dalating sa 5.1, mag-abot na kini siya, alas 5.39, Buasaga. Hagamon naton later sa the update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca.
0: Engineer Cuenca, anong posibilidad, no? Anong kabagasulod sa PAR, ini ang bagyo nga napasubong sa guwa sa Pilipinas?
2: Well, sa karon sir, nakita naton na may manubong at santa nga magsulod din siya sa PAR, no? Either yara lang yun siya sa boundary naton or totally din sa magsulod sa ato.
0: Okay, pero ano mga senaryo, sir, no? Samtang aris sa gwa, anong mga senaryo diri sa aton sa ilabrigid abis kay ang daw sentro niya sa Eastern Visayas, engineer?
2: Well, pa sa kainan sa Tagiapon, sir, ang direksyon. No? So, manubuan saan sa nga ni mga land falling scenario kita sa naman na bayan sa pungsod. Pang posible niya ni sir, ipag-inhand din yung habagat sa Tagiapon na posible makatuga sa mga pagulan-ulan natin dito sa Western Visayas, possible by this week or next weekend.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
2: Yes, sir. Thank you, kagmayong gabi, sir.
0: Okay, may gabi. Dabatihan mga kabanan itong koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Upon ka, engineer Rolly Cuenca.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Meron kita mga kabanan nga isa ka bagyo sa Guasang Pungsod, Pilipinas. Kag ginalanta mga kabanan gina forecast. Kada hindi man siya pasaka kung nung iya sining ako, nung iya sining direksyon, nung iya sining trajectory. Kag daw wala sa chance pa kabanan nga magsulod diri sa aton sa par apang ay picture sa ni pabaskol man gihapon ang hangin habagat mga kabanan mga katropa.
3: XFM Weather Update.
0: Wala na mga kabanan nga aton sa ning panahon umpisa sa masunod nga manginadlaw hasta sa weekend mga kabanan mga katropa bagod sa ang ginapabaskog sa ning bagyo nga sagwa sa Pilipinas ang aton niya nga hangin habagat mga kabanan mga katropa.
3: XFM Weather Update.
0: Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:41 na magkabinan mga katropa. Padayon ka mga pamati din sa headshot. So muna ko na magkakwalam kita no, na maulanon man kita magtrible man kinakainit daw sa daw ginabagang man ang init ko nato no, nang bagol tagay daw ginabagang man sang tama ka init ka panahon no. Nagbalos man siya pa pila ka adlaw nga nag antos kita sang ulan ati nag-init naman kay nati chansa naman ni sa mga lamok magkabinan ng mga katropa nga magbuto naman no? Magbuto kag magpangutot naman sa aton tibudlay sinay kung career na kadinggiyaw ang mga kung nga ang pabasgon talang aton ng immune system pagi sa pag-inom magkabinan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated particular ang Premium D3 kag kung magbatsa kita sila nat kag trangkaso hindi kita magpakulba kay man kabanan sa aton naga high blood no agad man likaw kita magkabanan sa high blood maginom kita sang Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold herbal capsule tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa paglikaw naton sa mga balatian, ilabay dang makabukol-bukol, arthritis, rheumatism, mga high blood pressure, limpyuhan sa Santon Plus Gold, herbal capsule ang aton nadugo. Kay man, kurigko ka rin aton nadugo, amo nang gitunaan sa lain-lain sining mga masakit nga aton ginabatyag. Makabulig ang Santon Plus Gold, herbal capsule sa mga sakit nga diabetes. Kaga, kung mag-inom kita makabalan sa Santon Plus Gold, herbal capsule, mas epektibo kung updan man natin sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Mamati kita na mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:42 na mga kabinan mga katropa.
4: XFM.
5: Yes to Health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
8: The Secret of Health.
7: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at sea santin na matatagpuan sa Bisunix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionex! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Supple Plus Cold.
7: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit magdalaw, maghapak pa lang. Sa pagbangon mo, yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
7: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
7: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health.
1: XFM.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng karawan ko, subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel Santangul. Ramo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Amal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix, gawas sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tag

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibilis. Mabuti ka.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
10: oh no.
8: Patalikod!
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: ahora sa XFM Radio Patrol, Ilo Headshot, alas 7.52 na mga kabinet, mga katropa.
1: Headshot!
0: Kamusta na ato sila mga katoran ato mga kabinet, labinagin na ato sining mga viewers and listeners dira sa mga kabinet sa Iloilo Terminal Market, ganaga monitor subong sa ato na mayong gabi, gamati kong mga kabinet sa Headshot. Sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, dira sa XFM 100.7. I-like and share lang mga kabinan natin sa ating Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo ang XFM Iloilo 100.7. Naka-livestream kita mga kabinan sa amon ng YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon ng hotline number 0950-975-6970. Kita naman kami ng samayang balita, no? Kaya man kainagin dugukan sa madamo sa ring mga pumuluyo sa sudad kag probinsya sa Iloilo ang pagbaligya makamanan sa taga 20 pesos ang kilo sang bugas. Dira kay na makamanan sa Iloilo Provincial Capital Ground. May kang tanong makamanan sa birthday. Celebration sang aton nga presidente makamanan mga katropa. Naging tambungan ini sang mga National Government Agency mga kabayanan, mga katropa. Diyang dito kay nang nag-representar mga kabayanan, mga katropa kay PBBM amo iya mga kabayanan si Department of Energy Secretary Sharon Garina. Tining 20 pesos kada kilo sang bugas mga kabayanan na ginabaligya ini okon para sa mga sinulta mga kadto kay na, no? Kaya man, ang hindi ka man pwede ka bakal isa lang gantang. Hindi ka man pwede ka bakal sa isa lang kakilo. Dapat isa gina ka napulo kakilo nga bugas ng sulod sa napuloon kakilo nga sakobla inang gamay. Timadamo kayo na nagpila mga kabanan nga pumuruyo sa ang sudad kag probinsya sa Iloilo. Agad magbakal sa tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Ang programa mga kabanan pa kabahin ni sang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kanagupisa ini kayo na alas 8:30 sang aga. Gipangunahan ni Governor Arturo Defensor Jr. kag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang programa. Kag nagupod man makabanan ang mga director sa National Government Agency. Ginpayag ni Mr. Hiron Magmanwa ang OIC sa Provincial Agriculture Office nga may 1,500 katag na puloon kakilo sang bugas. Ina, ang unod sa isa kasakob lang gamay na napulo kilo na ang ginpain. Halin iya makabanan sa Department of Agriculture, National Food Authority kag FTI. Ang regular nga beneficiary ang makabakal makabanan sang tag na pulo kakilo sang bugas. Samtang ang mga senior citizens kag ang PWD ang pwede makabakal sang tag 20 kakilo sang bugas mga kabanan nga pamangkot kon asta sa no ini. Dari makabanan ng aton sining interview kay Mr. Hiron Magmanwa ang OIC sang Provincial Agriculture Office.
2: Bali parte ni sa aton nandung sa pangulo nga program no aga baligya kita sang 20 pesos rice para sa aton nga mga qualified nga mga beneficiary. Pero subong nga open isa sa tanan nga pumuluyo
3: nga Province and City.
2: Province and City. Kasi city nga naman sila nga 20 dito sa may Afghanistan. Pero aton nga open aton na ibangod kay inatang isa sa aton ni FTI. Ang aton nga location subong atang sa Department of Agriculture FTI. Kag-NFA, no? Sila na siyang nag-atag sa ato ng location. Pero kita na sa province ng facility sa pagtutos ng pagbaligya.
3: Okay. Mga pila, sir, ang kada tao?
2: Ang atong minimum is 10 kilos. May mga pila kita ng mga tag 20 kilos. Depende sa ilang mga baklo. Kung gusto nila magantay, bakal tag 20. Pero maximum ni FTI kag ni NFA yung atag sa ato ng maximum per person is up to 20 kilos. Lang dito para makaibigil ng iba.
3: Per person ni siya?
2: Per person ni siya.
3: Wala na gina limit sa per family?
2: Wala. Bali, siyempre, mabala mo man ang isa sa mga pamilya kay babies na sighting. Na-check na. May system kita nga nag-check. Ang na-encode na ito na mabala na ito kung nakaklaim na siya dito sa PIAC or wala. Mm. Kung gatag na siya, di ba, kung nakaklaim siya sa PIAC, mabala na ito nga nakaklaim na siya. So,
3: kung nakakawa na sa city, hindi siya pwede sa province?
2: Matmano na siya, matag na siya sa ano, makita na siya sa nga itong system.
3: Ah, okay.
2: So, usually, nung ito, nung ginatarget, hindi siya buka nga mga wala pag-idiyak at claim sa nga muna. So, may emergency nga magtabok dere, makita mo nato sa system na kung magdubli ang ilang makuha. Pero kung madubligid man, no, i-count nato sa mga core location nila for the next month na nasa.
3: Okay.
2: Kung magdala nyo sa system.
3: Hasta saan o inisya siya?
2: Ang isa ka pamilya, no, kung tanong nato or isa ka pamilya nato makakuha up to 50 kilos sa maximum per year, no, manang ina nato. Pero ang iba nato ng mga PWD nato, mga senior citizen, mga special case na sila. So, ang tanang ina nga ma-detail sa ato na system sa niya ka-FPI, makita nato na kung nagadubli o wala ang mga bakal.
3: Okay.
2: So, yung purpose nato, nga ina-encode nato bago kita mag-release nato, mabugas sa ato.
3: Ang diri sa Capitol, sir, mga astaghan mo niya?
2: Asa launa lang yung subong hapon. Kaya nang event is good for today lang yun. So, nag-start kami kaginang alasukso, nag-register na kita up to 1 o'clock. Kaya pag alas 2, remit na kita sa FPI, no? But karon kung kita nato nga damo pabilin, tingoan na mga paubos ito din na yung blok at yung mugod yung slot na ginatag sa ato, paubos na dito sa mga blok.
3: Nga pila ka sako, sir, agin?
2: Ang dali sa provincial government, meron kita 1,500 at 10 kilos na bugas.
3: 1,500
2: bags
3: at 10 kilos. Okay, so buto balon sining good para ini sa 1,500.
2: Kung tag 10 kilos, 1,500.
3: Okay.
2: Iba nga ba yung nagkakuha ng 20 kilos?
3: Sini yan ang mga vulnerable sectors like senior citizens?
2: Yes, PWD, senior citizens, solo parents, ato ng mga low wage earners, mga drivers na ito. Tanang pwede natin ka nato sa sumunod.
3: Okay. So, mga 1 o'clock, may arap kayo napila, mabuson gid, no?
2: Kung gadamo pa before the 1 o'clock, mga panya kami karoon, nga mo sino pag ito makabili. Katulang sila dress na maubos na ito ng supply. May duwa pa kita ka nag-500 na wala pa na buksan. So, 500 pa lang. Subong mga 500 pa lang kasapang na paubos na ito.
3: Pagkakas sila?
0: Okay, namatiyan na kamerang si Provincial Agriculture Agriculturist Hiron Magbano, ah. May kang tanan sini isang one day lang, ah. Why na buwas ko di kain na mga 3 o'clock si batong kay paubos lang to 1,500 mo. Ka mga sako, mga kamerang nga angunod sila isang gamay nga sako 10 kilos. Di damo to nagpila kay na kaman kung nag daw synchronize ni nationwide nga pag baligya makabanan sa bugas galing sa national government sa tag na pool, I mean sa tag 20 pesos kada kilo. Di daw na may mga kanong iyasin nga quality. Tini ang iya ini allocation makabanan sa national government halin sa Department of Agriculture pagi sa NFA. Baka din magkabanan sa gobyerno. Pagi sa NFA, kundi din na pwedeng librihon ang iyang magkabanan sa Department of Agriculture. Siyempre, baklaman nila kasi ginagabakal man ang NFA sa bugas o konhumay mo. Sa mga co-op, sa mga farmers cooperative, magkabanan mga katropa. Tapos na ang FTI, naman ang amunabi ang partner sa Department of Agriculture kag ang iya sa provincial government na mulang iya makabanan ang pag-process sa pagbaligya si nagkaina sa tag 20 pesos per kilo. Tani kada Robert din lang bala sa presidente para nga maka tilaw man kita sang tag 20 pesos kada kilo nga bugas makabanan mga katropa. Si wala na naibwas, no? O latunta naman kung sana naman iya makabanan i-announce sa gobyerno nga makabaligya o kung makabakal kita sa tag kamo, no? Kaya na may taga syudad dito nga nagapila ang iban taga probinsya, pero kung nabalang kaya na ang malapit-lapit lang dire sa provincial capital, no? Mayara nga mga taga syudad. Mayara man nga taga probinsya nga nagpila dito kay ina agod nga magbakal makabanan sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Take on regular ikaw ang tabangan nga buyer 20 kilos lang ang mahimo makabanan o kon 10 kilos lang ang imo sining nga mabakal. Pero kon senior citizen ka, PWD ka, driver ka, solo parents ka, di may chance ikaw makabing nga makabakal sa ang 2 katag 10 kilos nga bugas sa tag 20 pesos ang kada kilo makabinan makatropa. Tikay na ng gambal to bang sinamit tanik ko kanan law niya birthday sa presidente kay maka-abel kita sa tag 20 pesos kada kilo makabinan sa ang bugas. Ti pagi makabinan sa pag-partners in collaboration sa provincial government, marikol nga na roll out ini ang pagbaligya sa tag 20 pesos kada kilo sa bugas. Tapos, may harap pag-iniya nga ginapagi pag-iniya sa kadiwa. Kada banwa, harin sa probinsya, NFA or Department of Agriculture, ginapasa ini dito sa kadiwa kada banwa. Kati kada banwa, makabinan may harang ang kadiwa mo. Kadiwa ng presidente. Nga mo yung kabadan ng otorisado nga magbaligya sang tag 20 pesos kada kilo sang bugas mga kabadan mga katropa ti tani amon na nini no para nga makakuha kita ba ang aton mga pumuruyo makabakal man sang makasarang magbakal makabadan sang baratohon nga bugas pero manami ang iyasiring nga quality makabinan mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Ilo alas 8:03 na makabinan mga katropa. Tiwala na ni Boss, kagbantayan lang kamo kung saan naman ang masunod ng mga pagbaligya dira sa provincial capital. Pero, kanaban mo, yung may ara sila yung makabinan nga ginapagi no, halin sa probinsya, ginapagi dito sa kanaban mo, sa kadiwa, ganito naman kamo ya po, hindi makabakal. Kasi kung taga Labuna, kami makanto ka ba yung kapitol de Krayo? Kung hindi dito lang yung makabadang kadabanwa, ba dito man nga roll out, sang tag 20 pesos kada kilo sa bugas, kami mga kadiwa, center man dito sila mga kabadang mga katropa, nga amo ang gina-authorize na magbaligya sa tag 20 pesos kada kilo sa bugas mga kabadang mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8:04 na. Ang bali ni Jimboy Vilches Muya, Baunoy, kamusta? Yan, shout out katropang Phoebe Morales, si Taktak nga rin kapamati sa imo program sa Barangay Boulevard, Zone 1, Muro. Itaktak mo. Itaktak ko na ang bali ni Jimboy Vilches Muya, pa-shout out. Sa kay Taktak Gapamati sa Barangay Boulevard Zone 1 Molo kag drama kabanan kay Nyek kay Bingbing Espinosa no sa Barangay Boulevard Molo Gapamati man subong sa aton mga kabanan mga katropa salamat gid sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa pagbalik nato ni istorya ni Bing parte ni sa kay dumdum ang parte ni sa kalsada da sa Barangay Tiring. Kaya ako na dumduman makabinan ng may panaog sila ng isa ka memorandum order or order si DPD Poet Secretary Vince Dison ngayon ng mga dalan ba lang damayo pa nga kung pwede abi hindi pagtsugtsugon kagamiton sa iban sila ng mga proyekto sa iban sila ng mga dalan nga daw sungkaan na balay ang iya sila ng kalidad. Di, gapamangkot ang mga pumuluyo dira sa mga barangay tiring kabatuan nga ang damayo po maniya ang itsura sang dalan dira nga ang gubon. Di ba? Kaya di kung kita lang iya makabinan nga maglantaw, si damayo po maniya nga ang gubonaw. Daw wala pa man siling niya sa batsi nga gubonaw. Nga hindi ini makabinan kung pwede pa malang magamit nagdawala hindi pagid man tanto gid ka guba nga ang gubon kag islan nga hindi ana ibay gamiton to sa mga lugar nga kinanglanon gid nga pagpakayo sining mga kalsada makabinan particular sa niway nga area damo da no tabot nga ano ining sino nag-assess na makabinan sang musilan nga kalsada. Kati kung kita yung mga kabadan, sa aton yung naked eye, kita yung mga simpleng tao, kita yung maglantaw, di damayo pa man. daw tapan pa man? Daw wala man nagabatsi? Tinga nga gubon. Sino nag-evaluate? Sining madalan ngayon ni mga kabinante? Sa ato naintindihan, sinito siyempre ang DPWH, ang District Engineering Office. Kaga pagkatapos ni mga kabinante, i-follow up ina sa congressman. Tila, binato sa congressman eh, ay mayara ka din sa akong distrito. Nga, basi pwede nyo bunigan. Kaya man sa una, ginapaagi pa rin. Dako ni sa unang poder sang congressman mo. Tisubong magkabinan, bangon sining problema, bangon sining manamaniya sa flood control, tinawag in huksan na isang poder ang mga congressman. Although nga may harap manggapon silang medyo, kung ano eh, medyo tawag-tawag ay sekretary, basi may pwede tina ma pwede tina masingit na may harap ko din sanip, abin, no? Kaya man ang naga naga-endorse ng mga kabinan, amo ang DPWH sa tagsa ka mga district office, regional office, ginapakayuan na sa mga kabinan sa mga project, o yan ang project mo na. Kaya isunod na ito mga kabinan sa, isunod na din sa NEP or National Expenditures Program sa gobyerno. Kaya mo yun na mga kabinan ang NEP or National Expenditures Program. Ang pagkabasihan kung nga ang may ginadeliberate sa pag-approve sang budget mga kabinan tub-tub nga ma-aprobahan ina mga kabinan sang Kongreso kag Senado istoryahan sa bicameral conference pagkatapos ina ipasa nato sa manakanyang papirmahan sa presidente. Di kung ikaw ang congressman, mambal na bing director sa ako namin, ang district engineer, ang congressman, mayroon ako na gagin propose. Isla na to ang, kung ano, isla na to ang aspalto sa tiring. Timo na sang congressman, lista na to. Nalista na sa mga congressman, katapos, tawagay na tong chairman sang committee on appropriation ay kong, mayroon ako na, nga gin submit iya sang district office ko sa third district for example no kasi ang sakop sang sa third district 6th engineering office or engineering unit mga kabinan mga tropa tipa na apat to sa congressman niya mayroon ko na magiging pasulod na ang district office ko under sa district ko nga budget no basic po hindi ba na masingit kung di pag submit sila dito mga kabinan sang congressman, di kumuha nga isama lang sila mga kabinan ka partido at i-approve. Di pa mang kosinig, wala di pirmin nga kaagi na si congressman Nonoy. Kita itong lista, nga daw mayo pa man eh. Do wala mga tumbo ang bulik ko mag-agi na nga may rekomendasyon ng isla niya. Pwede naman tawagan mo ang district engineer. Ay, engineer nga gindikomentar mo na nga ipakabkab na daang sa barangay tiring na. Dumayo pa man eh, doon lang ang gatumbo, buli, tada mga agi. Di 20.7 million ang, kuhan mo? Ang budget. Di imagine kung gamiton, tara magkabayan sa ibang sa dito ng mga dalan. Nga sakop sang third district. Kati may harap banda nga mga karsada, mga kabinan, lumasabi sa mga provincial road. Kati obligasyon na iya mga kabinan, mga katropa sang probinsya, sang Iloilo. Kati may harap banda nga pwede pa mga magastuhan. Tiga pa mangkot, mga kabinan, mga katropa, ang taga-tiring, nga tiring ginaw, na mayo pa man, wala mga tumbo, bulit na mundiya. Nistorya na ito ng isa sa mga engineer under sa maintenance division sa 6th District Engineering Office. Anong rason nga ang nadragi daw? Kaya damo ka ba ng kabinan sa pwedeng gastuhan sa sinang project nila? Eh, patpat ko sa inyong sa, anong sabat niya. Kung nga ang ginpakabkab na dira ang kalsada, inang asfalto bala sa inner lane, kundi inang sa gwa sinaya, sa inang siminto, bago na ngagin, kwanda, ngagin paobra, kapanapad na daw ganyan mo four lanes. Samtang ina makabanan sa tunga, dugay na gilman na da. Pero ang rason lang na dati po, hindi man na mga disponiran. Tapos may arap man na makabanan nga mga daw, may arap man nga, may arap man nga, order si DPWD Secretary Dizon nga kutob sa mga kasada na mga pwede pang pustan nila ni pagtsugtsugon. Agad ba kinat ang gobyerno? Sino makabanan balikan naton sa aton makabanan sa pag pero malik naton din makabanan sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Kay mga pikita na makabanan kung mga gapangita ka mo kape nga namit na kag-guilty pa. Maginom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang apinga natural makabulig sa tanan ng mga balatian. Nga malikaw kita sa mga balatian, no? Pareho sa hormonal imbalance. So, sa inyo sining mga partner ng mga nga Arab, Arabuton. Ngayon na balaman kami ng mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Kag sa aton mga lalaki, kung sa sobrang aton balang pugong sa aton ilihion, nagresulta kasi ang makabinan nga hubag aton nga prostate. Di ko magpakonsulta kita sa doktor kaya daw ihi ka tulamis ang tubod sa aton nga ihi. Nadumdumo na may ara pagaling wala nang gitsang gatubod. Di may problema sa ng prostate na aton makabinan mga tropa. Di ko magpakonsulta sa doktor. Amal doktor siya may prostatitis ka sir. Di para manikaw kita makabinan sa prostatitis, maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya man ang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee makabinan. Dako babulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Kaya ini may isoflavones na nag-control sa aton ng hormones. All natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix kamapakalin makabinan sa mga butika malapit sa aton ng lugar. Pareho sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kag pwede man ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Balni RB Chris Casiris ya, mayong gabi. Ito bang board sa ato ng Phoebe. Salamat gid RB Chris Casiris ha. Kay Jimboy Belches Muya, salamat gid. Kay taktak na, musta lang ha. Itaktak mo nga takatakatakatakatak ha.

0: isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Ulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagli mabayad sang tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: All-in-one sa presyo lugaan.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
3: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain,
4: isa Iran, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist, call the doctor.
1: Sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atin winners sa atin weekly draw. Sang Sunfon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Elita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM ka kay Dr. Milito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Sunfon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunfon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium B3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Sunfon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Diet na pabuwasan.
1: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.22 na. Padayon ka mga kaming kapmati dito sa Headshot.
1: Headshot.
0: Amali, Pamela Parsia Sikor-Sikor. Siya good eve, Tani, mabatian. Pagid na mo ni mo program kada gabi. Diri sa Antiki, kahirid lamang nabi balita. Di mga balita man kamuda sa Antiki. At di pwede ilabot mo damon signal ah. 100.7 na Tatay Junior Villases sa Barangay Suok Arribalo Projecto nagamonitor sa programa Katromabi. Salamat gid kay Tatay Junior. Te, kamusta ang Junior na da? O boss na? Wow. Te, ano dang ligado nagabatyag sang kasakit sang iladughan ang taga Barangay Suok na no? Kaya may nagtutod abi ka kuryente nakabaho o dan kalangto o dan siya nasang kuryente na kuntot da, no? Di nagreklamo itong mga pumuduyo na sa Barangay Suok. Di kamusta na subong Tatay Junior? Why naman? Na, kung na to? Nasaway na to nagpanutod na sang kuryente sa Barangay Suok na? Mayang gabi man kay RJ De La Cruz at kay Charl Nods Babs Ludas. Salamat yun, Charl, ha? Kay RJ De La Cruz kay Tatay Junior. Kamusta ang Junior, Tatay Junior Villases sa Barangay Suok Arribalo Project 2? Nagamonitor sa XFM kagadraman kabalang kay Famila Farsia Sikor-Sikor. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.24. Now, supunan talang din makabanan ang akong pag pabangkot na sa engineer dira sa 6th District District Engineering Office nga sakop makabanan sa iya responsibilidad dira makabanan sa may barangay tiring kawatuan. Ligo tinga nga gin-tsug-tsug-tsug na kayo daw mayo pa man. E daw, kung na kuya kami maglantaw, yung mga simpleng mga tao, di daw wala pa man dula pa man nagatumbo ang buli na munda mga agi. Tiraso niya muna ay. Sili nga, blos niya ang terms na gamit dira upgrading. Upgrading sa ano? Upgrading, kuhaon ang asfalto, islan sang siminto. Tilikot din naman yung ang asfalto na daw, kuhaon pag idaw. Dula bang dula man nagatumbo bonit ta maagi da siya kabalo kasi niya dugay nang dang asfalto ya sobra na da siya na pulo ka tuig nga ilang asfalto dati islan ko na makabanan sang siminto purohon lang nga siminto wala na sang asfalto ahling ko mugal nati ling ko kasi pwede man na sa sunod ng mga iba naman ng mga kabana, iba naman ng mga lugar ang gastuhan sa draw ko ng tatapon nyo. Kay dumayo pa man din ko, naga mga pumuruyo na din ko, nagambal nga dumayo pa man, wala mga gatumbo, buli tada nga mag agi sa barangay tiring. Di ba na kung rason, kung nga ang agin chog-chog-chog, ginakuhao na draang sa tunga na, parehoson sang magtimbang sa kilid. Sa kilid magtimbang mula. Kundi siminto na, parehoson ang kamakabinan sa magtimbang na siminto, kagkakason ang asfalto, kay madugay na kuno, sobra na kuno, napulo katuig, suno makabinan sa engineer sang 6th District District Engineering Office nga nabase sa Pototan, Iloilo. So kamay pangagdanin nga makabati man siling taga-district, no? Kasi kung pwede natin matagan man pagtamod, anay, iban pagid nga magkinang lanon, bala? Kung pwede pa man lang na dang at wala pa man nagtumbo, buli ito, ay kasi pwede pa man dang madisponiran, bala? Sa hambal sa iyo siling sekretaris, di pwede ulit, sa kotob siling sa mga mapustlan pa nga makalsada, hindi na ipag-ubon. Pasa na bihon, abi anay ang iban sining nga mga guba ng karsada. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol ni Ilo. Alas 8.26 na, padayon ka mag-apmati din makabanan sa Headshot.
1: Headshot!
0: Tawad din niya po, no? Kay daw hindi, gawin ba nabubutay ang taga New Lucina kag taga Pututan. Nga nagbaha sila sa August 20. Hindi rin triblet ang ulan makabanan sa August 19-20. Isa una kung daw lang na nag-asalta ang tubig ya sa New Lucina kung sa Pututan. Tinilabote ang mga kabinan sa may Baklayan sa kwan mo, sa may New Lucina kag dira sa may Dungsol ang pagsalta ng tubig nga nagsalta to ako. Tignan daw hindi man maributay mga kabinan si board member John Mondia na patawag inisya sa committee hearing. Pagkatapos ka nag-deliver siya sa privilege speech nga alarming baha. You know, first time nga mga barangay kapitan sa apila ka mga barangay sa Pututan daw na magbuha, no? Nga siya daw na sa ligad, doon naman naglampot ang baha. Nga naglampot ito ang baha sa amon man. Di siyempre, munog ang ulan. Di ba? Munog ang ulan. Katapos, dako ang volume sa tubig. Di nga ang nagbaha, nag-alawas to iya sa area sang Zaraga. Dito makabanan nga isa sa mga ginbitar, amo ang taga Zaraga, ilabanagin makabanan ang municipal engineer, kag dito ang ginpatpatyang rason kung nga ang nag-awas ng tubig to, nagsalta sa Nelsina, kag pila ka mga kabarangayan, dira sa Pototan, mga kabarangayan, mga katropa. Kaya ba ang Zaraga, kundi man ning buluslugan sa tubig, halin iya sa Pototan, halin sa New Lucina, dira na sa buslog, pagkanto mga kabarangayan sa Zaraga, pagkanto dito iya mga kabarangayan sa pagkanto dito ya sa kwana sa may tubigan sa Ragabla. Dito na to kiban makabanan nga bangod gali sang wala matapos nga digging nga iya sang DPWH dira sa may barangay Libong Kogon ay sus amugal na nagkwagali nag rason kung nga nag nabaw ang sapa. Di siyempre kung magnabaw ang sapa ang diri sa ibabaw madalom. Tapos makabutin ito sa pinakapunta, nga mabuluslugan niya, manabaw, kundi mamagkwagilang, mag-alawas kilang ang tubig sa sapa o kung sa creek, mga kabinan, mga katropa, anong natabo? So, mga kabinan kay Municipal Engineer Michael Libuon, nga may ara na nakuntanik ko nga project sa may Sigangaw na, ng Sigangaw na, pakanto na ito sa Barangay Libong Kogon, gagini sa paho, nga may creek dira. Ugaling kay wala kuno matapos ang dredging, ini matapos ini kasunod sang nagreklamo kuno ang tag-iya sang punong kay man ang sapa ara gid abi kuno nagasandig man sa kahon sang punong sa isa ka pribadong tag-iya da. Di pagabot dira kuno makabanan sa may Libong Kogon tining mga heavy equipment ing bakho bra. Di wala sang iban nga agyan dilagid siya mapatong sa kahon sang punong sang isa ka pribadong nga tag-iya sang punungan. Di nagreklamo sa kanong gipaunta siya kay hindi siya gusto nga mapatay ang mga akon maagyan abi sang bakho ang mga kahoy sa ibabaw sang kahon sang punong niya. Pero naman yang iyang nakita dira nga mga problema. Di yadaya kung nga hindi siya gusto iya nga mapatay ang kahoy na sa kahon sa punungan niya. Di ba kung nga nagreklamo sa barwa kag nagkuhan siya in file niya cease and desist order sa korte agad mapauntat ang didjing dira makabanan sa may barangay Libong Kogon. Di nagsabat gani makabanan sa committee hearing sabat gani si board member kahilig, yati ang kwa na yan, sapa na yan, yung pinag-iyahan niya sang ano, sang gobyerno, ti mga ipakwa niya, ipa kasuhan niya, kung nag-file siya sang petition, agad pautaton ang dredging dira sa may barangay Libong Kogon. Gali, kaya na hibaduan, nga wala sang iban sining agyan, ang nagkakot-kot nga bakho dira gali si ibabaw sang iyagid nga punungan sa kahon. Kung isa kasahi nga dredging machine inaya balang dragagi sa kumbara sa creek may kuno problema sa iya, pero kung ang kahon niya ang pag-aagyan di may problema sa iya, kaya di ba silang tayo guro nga base kung ano yung mga kahoy nga mapatay kung agyan iya sang mga sang kwanis sang bakho nagadipinsa bala sa iya sining kahon sang punong nalo kami siguro base kung mapiktuhan bala kung base mabilwa ari makabadan ang pagpatag ni Engineer Libuon ang municipal engineer sang Zaraga makabadan mga katropa
1: nga sahit sang kapatukod. For the reason, hindi sila gusto mapatay ang mga kahoy o kung madami sa mga kahoy along the creek. So, maalaw lang sila kung gamitan siya sa amphibios. So, amo nang nag-asig na nagbalik ang plug sa Sigangaw, alin sa Bliss na porsyon sa gaba. Eh, may hula nga wire siya, hindi na kayo wire matapos mo. Nabilin. So, ang tubig, kung makita mo ba, na sa Sigangaw, sa likod sa Gamot Kugon, sa may old bridge, ang tubig is nabawon. Tungod nga tipot. So, amo na dyan ang isang coast ko nga na may hinay ang pag-alihiyahin sa Hidyo, Pagapante, Sigangaw, pagkato sa, ano, sa Alitsa, Ala Orcre. So, may siya maliplan.
2: So, Chair, sino lang kira sa masapat? Kani sa Lugia?
1: So, siyempre, government on, pero ipasis in disease na nila ang ipasis in disease nila ang mga equipment na sa contractor during the time kung matindi.
2: So, may court order?
1: So, ang natabo, imbis na pandiritso sa...
2: May court order na siya sa disease na mga?
1: Meron, kay DPI nag-implement. During the time, DPI ang nag-implement sa mga tomang
2: ah, rivers are on the sa boat. Creeks is a jurisdiction of our class of participants. So, ang sumpas na sa korte.
1: So, ako na lang na-explain kayo, Ronald.
2: Okay. Diba, ang Japanese property, ayaw na lang embedded sa konstitusyon. Dapat ang na yan sa mga tarapag na lang kita ng mga security guard. Sabi ko. Kung sa di municipality o sa implement nila na.
1: So, kaya yung reason is sa mga wildlife, mga ano, sa...
2: Hindi pa ni wildlife, kumulong mo, malagyan mo ng tubig dito.
0: Board member, kahilig.
1: So, pero ang marang na siya, sa lang nilang ma-explain ko yun.
2: Engineer,
1: sinong dahil? Engineer,
2: sir, with due respect, i-last one case ka na, sa municipio, then, talaga is considered mo ko, kaya siya ba ito yun? Kung makalag-negosate kami dito sa nag-obtain na hindi pwede na interesa may tulos na parang mga sa video para kusog mo ng tubig sa video mas na yan ang adjust na
1: so amo na siya ang paano mo na siya ang stories kasi sa yan sa aming Sigangaw so sa Ilocos sa may hinagangan Creek naman. Nanatira na naman isa
3: sa Ilocos. Sigangaw Creek na yan, ano?
1: Amo itong Sigangaw Creek ang way matapos ang biglagi.
3: Biglagi ni
1: Ilocos. So, sinanggangan Creek. Ang hinagangan Creek is ang ulo niya sinisdiri lang isa sa may hinagangan sentro. So, more than ano lang siya, less than 2 kilometers yan isang creek na yun. So, ang problema naman siya is nag-cross ni siya along ng National Highway. Dira sa in-between sa Inanggangan Sur at sa Inanggangan Norte. So, ang Max Colbert na nag-exist na dahil is way back. Gamay lang yung turo, pinakulang ko siya, I think. So, ang opinion niya sa Italong is, tungkol pa rin Max Colbert, pero ang opinion niya is mga less than 1 meter na lang ang, ano, ang waterway. So, ang bulilong sa water na nag-abis siya is i-compare mo sa positional area is hindi lagi niya, ano eh, hindi na ganyan yung compensatory ng mga adri niya. So, tamo naman yung request ni mo yan po through kay Dio. Pero sa subong, mag-refunctional nga i-improve na siya. I-improve na siya. I-increase ko lang through ay ulit yung analysis nga dapat naman siya ang size ng ano, sa Max Colbert ni i-request. Eh, ano na siya mo? Lubog na, ano na siya? Hindi na siya pala sibok sa river bed. Hindi na wala na nga pagkatapos ang front, ano nang creek ang ano is nag-nabaw. So, need siya lali nga i-improve na. Hindi i-remove the replace, i-change ang people para yung Max Colbert, o ano ang makakompensate sa ano. So, muna siya ang number one na nag-cause ang problema sa pagbaha sa may nagdangan o day na cancer. Hindi balance ang rebuild ng tubig. Sa piyak, hindi mo rin malabot ng tubig kung magkumpong ka sa katsada. Sa piyak, kung pasahin ng katsada, isang talo, talo pa, nabaw ang tubig, hindi balance. Tungod sa cross drain, kasi sa Max Colbert. Yung cross drain, yung Max Colbert, ang muna siya nag-balan sa ano mo, sa distribution, sa flooding, tani. So, kag ang speed sa pag-subside is, ang muna siya mga cross drain, ang mga function, para nga, ang pag-wigop ka ng tubig. So, ang muna siya ang problema nila sa inang Dangan Creek. Pero sa Dangan Creek, is, madres na siya, naposong niya si Adres. ang ganang nasabat, ang sabat sa Nyerosina, ang sabat sa Haipaan Creek, isay na dyan, sa Saraga, na gano'n, ang galipindi. So, ako nang tawag mo, way back, 8 years ago, nagpakanda kami sa sorbeto dahil kung niya, nakakamaap kami sa kubrang boxing na mga 2.25 billion. Billion. Inaprubahin na agree sa may PDC, asda sanidad, approve for pandem. Nalipasan na mo ay may internet. It's in there. May nagkotaano. So, approve na siya sanidad, in-delivery sanidad, independent na mo nito sanidad, for budgeting na ina. Pero why naman, no? Why naman kung ninyo? Sometime in here, taro sabi na. I don't think so. Pero ang reason, nga mga sabat sa Tagalusina, kung insa nga nakamoto ang bag ng dahan, ang mga ipanambar ng mga barangay kapitan, ang mga sabat. Kung nagawa mo, kay last week lang, ang DP na padalasang tao na panupat sa drone, ginukulat ang ruta sa Bilongan ni Paan Creek. Alin sa boundary sa Nyorsina, asa sa Maula, sa may Haripaan. So kung makita mo ba, ang sinagdang ng Norte, huwag pa na ba sa Pao, pag malunang, muna sa Nang Salong. Kami ito sinagdang ng Norte, sa Satawi, si Sabaw. Kami ito, taga-hawa ko ng bahan, sa Sulit Kabalay, hanggang to huwag pa. Oo. Pero ang rason nga rin sa museo, flat niya siya, due to petition. Sa mga lunok, mga nipa, mga mangroves, na why na ma-define ang kanal sa sapat. Nag-spread na ang vegetation ng mga tungod sa mga debris sa kawayan, mga kahoy. Kasi sa pagkain niya nagabulid kapag mahinay, kapag hilid ang sapat is during third cropping. Hindi mo mapungga ng tao ang punong sa sapat. Pero pagkatapos ang puno, may dinisira sa handa, pagkakot ang taguran, huwag na-remove. Ano ang matabo? Silted. Sa piyak na site yung punong malalong, sa babaw na, nabaw. Eh dahil, okay na rin yung punong. Pitikin ang lanon. Pero i-remove dahil pagkatapos ka, ano, hindi malaro na sa pang mo. I-remove ang tinsira ng mga sapo. I-remove di permanent. Isa pa kid. Hindi ko masakas. Wala na display, wala nga na yun. Isa pa kid. Fish trap. So, ngayon dito, big, malaroon sa patrong pista para pag-abot ito gururan, pag-dulos kang aroro, masakit. Mga punong kakawayan, mga kahoy, mga basura, mga plastik. So, amura na may mo, mga punong. Pag-punong, mag-self may mo, mga impounding. Taas to big sa babaw, may mga small water impounding. Pero ang sobos, why dito, big, kung makita mo.
0: Okay, nabantayan mga kabinan si Engineer Michael Buon, ang municipal engineer sa Saraga, mga kaminan, mga katropa. At yun mo na ang mga panayon ng problema. Samtang nagtupa ang ulan, mga kaminan, dire sa Iloilo, di ululigmat lang muna sa kwa, no, sa Saraga, kaputotan ng area. Kay magapadayon ka ba mga superer dira makabinan sa pagbaha ila barigid nga subong may ara kita para buto naman sining bagyo sa basa Pilipinas nga magapabaskog naman sa southwest monsoon o kuno habagat man katropa makabinan. So you did expect ron nga pagapadayon ka mo nga maga experience sa kapareho sini sang liga didto nga August 20. Kati ang bulos lugang ng tubig dito sa Saraga, kaya manin mga tubig halin dito makabinan sa New Lucena, sa Creek Gagagi dito sa Nipaan, paka dito makabinan sa may Saraga. Ang may ara dira makabinan nga sino kay Engineer Liboon, may ara dira nga mga nga sapa nga may magamay nga box culvert nga naga-cross sa kalsada. Dati ang tubig galing ito sa babaw, damo, hindi makasarang makabanan sa pag pailig sa tubig da kay gamay ang box culvert. Inabrigid ba kami nandiyan sa may dagdangan lang area? Sa inagdangan, sur kag norte? At ako na may arad na nga lapsan ng tubig nga angot sa creek o galing kay Tigamay ang Max Colbert. May kadugayan na ako nung request nila sa DPWH o galing kay Tigamay wala man ko pa response tub-tub-subong sa mga tiniyon. Kati gakros sa kwan mo, gakros sa karsada. Di siguro at the best limon, na siguro ba si kon masigap mati subong si Congresswoman Cathy Rosita, ma'am, basi pwede mo danay pwede mo guro tagaan na sang kwa na da, sang solusyon ng mga problema da. Kay isa dito, makabanan, sa Barangay Libong Kogon, sa creek, nga gin-applyan, makabanan, gin-petisyonan, gin-pa-untat, gin-applyan sa korte, cease and desist order, kaya di siya gusto nga ang heavy equipment, magagi iya sa iya nga propiedad mo. Sa ibabaw, magkabanan sa iya sining nga kahon sa punong. Kahit maguba ko no ang kahoy, ako mapatay ang kahoy. Kapapiktuhan, magkabanan ang mga wildlife dira sa punong nga ina. Pero ako nang pibiyos ko no nga dredging machine, nga dira yung magagi bila sa kwan niya, sa sapa, wala ko no problema sa iya. Tiba rin nga ang nakabono si board member Kahilig siya ti abi niya kompleto habi mga papilis da. Kami harap ko nung tsunguna da nga na gabi project na akong tani. Dugay ito ko no, mga 17 years ago. Gagin may project na ako no, nga gin pa kayo anlasang program of works sa niya. Kaya ba si mga flood control pa to eh? Ngayon nga angot nila magkabanan sa may Sigangaw Creek, pakanto na ito sa tubigan. Di na, problem ko noon, mga kung si Engineer Ribuon, pa siya mga 2.7 billion ang budget sa ito. Na, problem ngayon ko ito sa National Economic Development Authority. O galing kati, wala ko noon ma-implement. Di sa itong timpo, guro, mga 17 years ago, di, buhay pa ito si, kaya si, si yung congressman da sa second district. Di wala, hasta subong mo na, wala. Amo na kung nga ang magkabinan, nga na magkani si board member John Mundiar niya, ang saragaya, wala kuno magkabinan sang flood control. To no? Mayroon ka mo na saraga ng flood control project? Di wala, no? Di wala nga, siguro, may panaboto ng mga ulan. May panaboto naman yung kabinan nga wind disturbance. Kung magbasko ang ulan nga dalasang hangin habagat, at tinaba naman nga amo mang gyapon sa nandirang inyong nga ma-experiensyahan, tining mga trap, tining mga trinsira, inaman ang mga overflow ang ginpangbutang sa mga mangumada. Isa ina kuno sa mga factor kung nga ang nagabalik man ang tubig, kaya tinika, hindi ka ilig mayo ang tubig mo. Kaging butakan magkabinan sang mga trinsira o kung overflow sa mga mangoma kag ang ginabutang pa ko no nga mga taon ba na ina mga fish trap ba ang taon tugay kati di taman mabasol magkabanan ang mga kautoran nato na butang sa taon sa creek sa mga kanal kati sana sa mga ginakwaan las paglang buwian mo. Ginakwaan nila makabanan sang inagdapli sang ilas rin mga pamilya. Di siguro ba si kung for the meantime, pwede na yung makwa na yung maklear anay ang creek para nga hindi man kamodira mapiktuhan sa saraga, porsyon sa pututan, kag porsyon sang Neurosina makabanan mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Ilolas 8:47 mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Salamat ka Idna Poray. Kamusta ang panahon sa Bilya Idna Poray? Kay Familia Parsya Sikor-Sikor dira sa Antique. Ikaw sa Antique Familia man. Familia Parsya Sikor-Sikor Salamat gid dira sa tikip mati subong sa XFM ha kay Jim Boy Velces Moya. Labi gid kay Tatay Junior Bilyase sa barangay Suok Caribalo. Projekto gap mati gid subong kay RG De La Cruz. Char Babs Ludas. Babs Ludas. Salamat gid. Kagkay Arby Chris Casires, salamat gid Arby ha. Kay Taktak dira sa Boulevard Muno, Sunwan. Thank you gid kay Jerry Boy Adorno Climino. Salamat gid. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol ilo alas 8:48 na makabinan mga katropa sa aton mga kautoran sa aton mga tagpermati dira kay Nyeka kay Bingbing sa Molo ha, sa Boulevard Molo. Hindi mo changi ka mo da. Ang kung may mag-inom dira sang Gold Eagle Beer, kayo ablabing ang tansan kay ihulog dire sa promo sang XFM ang Gold Eagle Beer premyo sa tansan promo 2026. Kung may tansan ka mo dira nga 300 sa Gold Eagle Beer, isulod na sa puti nga legal size kay envelope. Butangan sang papel nga nasulat ang pangalan, edad, address kag contact number. Kagpangalan sang tindahan nga imo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Pareho dabi kay Bingbing no Bingbing Store. Mabitsan sa kanimang daog Bing ha. Pagkatapos, ihulog ina ang imo nga entry diri sa XFM 100.7 Iloilo, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro. Sa Vilma Store, Barangay Tabok Suba Haro Iloilo City, sa VCS Store, sa Barangay San Isidro Haro. Kagkada Webes, punpunon ina makabinan sa aton sining mga team ang inyong mga entry. Kag sa Biyernes, amo ang raffle draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7 Facebook page. Agod, mabatian ninyo ang winner sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Ang weekly prices, 5,000 pesos. Samtang sa Grand Draw, may dag-on ikaw ng grocery packages, cellphone, kag cash price. Hasta pa rin makabinan mga tropa sa February 20, 2027 ang promo per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Kagari pagid, promo pagid. Makadaog ka maniya sang weekly draw diri sa XFM Santo na XFM libo-libong pa premyo. Ang mechanics ni simple lang. Kay man ka bakal ka mo ya sa mga produkto makabinan sang Yes to Health Incorporated. Kung may ara ka mo dira nga isa ka blister sang Santo na Gold Herbal Capsule, isa ina ka entry. Isa ka blister sang Santo Vitamin C, isa ina ka entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ina ka entry. Kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee, isa ina ka entry mga katropa. Anong imo ninyo? Ibutang ina ang mga proof of purchase sa isa ka sobre. Butangan sang papel nga nasulat ang inyong ngalan, address kag contact number kag pirmahan. Ihulog ina makabinan mga katropa sa Dropbox diri sa XFM. Ginapamta makabinan diri sa XFM stations kag sa iban pagid nga mga FM stations no. Sa Negros kay man dako tansay ning magdaog makabinan sa Grand Draw. Kay man Negros lang ini makabinan, Negros Island ang ini kag Panay Island nga promo. Ang weekly draw may chance ka mong magdaog sang 3,000 pesos. Kag sa Grand Draw, dako-dako pagid ang inyo sining nga madaog nga mga promo. So may kuwan no? Dako ang chance ka mong magdaog ka mong sang 3,000 weekly draw. Kag sa Grand Draw, mas dako-dako pagid ang inyo sining nga madaog nga prices. Nag-ayo ka na sa pag-inom ang kabinan sang makaprodukto sang Yes to Health Incorporated, may chance ka pa nga magdaog sang cash nga 3,000 pesos kada weekly draw. Santo na XFM, libo-libong pa premium mga kabinan mga katropa. Ang oras alas 8:52, it's Turbo Time. Torbo, dietary supplement for men, gamitin ni Prime Taminotos antes maraming labing kay Mrs. Ha? Magtumars ang isa kapsula. Sigurado nga mas manami bakod yung lason kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life. Ninyo nga mag-asawa, Torbo, dietary supplement for men. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone palo po kay Troy Tisoy. Kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito! Two up, two up, two up, two up, two up, two up.

0: Pakiram na mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: XFM. XFM.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesterhills Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigkusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanamikid bala kay Batyag. Tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigkus akong ubra. Siluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Ang

0: 25 minutes after 9 o'clock. Nagpapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
0: Nagsailo naman ng alo mo sa may ano the pit. Sa may sungad mo. Napamarbas ka na?
1: Yes.
0: Wow. Sa diin sa babos dalom.
1: Both.
0: Both. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Makaopo niya sa alas 12. Gab isang?
1: Sang September 14, 20 and 26.
0: Uladlaw?
1: Monday.
0: Oh, it's Monday. Dari lang. Birthday subong ni Katropang Joy.
1: Oo, gani.
0: Amo galing sa ilo mo yung alom.
1: Oo, kay para sa iya lang ginaiwa.
0: Sino pa kita ka-birthday da? Sa mga teko may nag-birthday, log na lang ko da message ha kay para ma-acknowledge man namon, no? Katropang Joy sang Rojas, happy birthday. Kag sa tanan pa da, nga nag, ang mga birthday celebrators naton, nga naka-tune in subong gabi. Hello everyone, it's Monday again, September 14, 2020. Ara ako no sildo.
1: Kabay pa. Naglabay na si Manuela.
0: Buwas pa guro.
1: Buwas pa siya malabay.
0: Buwas pa kay Kinsey, no? Hindi man weekend. Kaya weekend tanit. Eh. Sinduhan na makainab. Huwag kitabi guys eh. Mga katropa, matinding pangangailangan.
1: Gani ito po. Magbugaw good kami ya.
0: Gamay na lang ang puasa. Mga 13 mat na. May idea, may islan ko naging maning brief ko.
1: Baka ano na subong side A na nakong side B?
0: Yeah, both. Side A, side B. Ang ano pa, ang pinakabaskugan pa kay may ara na buslot sa tunga.
1: Ay, galing.
0: Oh. Amo na to ang nagapanginangin ng imo itlay.
1: Basi nag-murmur ka na.
0: Welcome na ng tanan nga Tech on Duty subong evening nga naka-hookup na sa phone bala programa Iloilo. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 punta si Katropa
1: Alex.
0: Correct. Sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Rojas Capiz XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Santique XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Romel. Kanlaon
1: man bala Romel.
0: XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Mabatean man kita sa Sagay 87.5 kag sa television makitaan man kita Analog Channel 13 IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias manaplaka di Sagay kag Eskalante. Sa mga gusto mag-intra dial na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. We've got how many days before Christmas?
1: 101 days more to go.
0: Perfect. It's 101 days, 2 hours, and 30 minutes before Christmas time.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasarnyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ang dami gilis.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o saka retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na

0: ako gitry 1 hour before sa bakdakan. Nasakto kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: O si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabingli sa mga butika.
5: Woo!

0: Balik na sa phone, pal. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Inadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa-gwapo. Mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sana mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabi yan, nice aton nga mga taglantaw. Tumalan na sa aton FB Live, Troy Tisoy, XFM, Bing Bing Talidong, Don Salvador, Benedicto, sa Barangay Bunga, Happy Viewing, Jona Barato, hello to you. Elena Herona Tumbukon, watching from Calibo, Aklan. Layo, ha? Mayong gabi man kay Errol Calambro, Kim Alipin, Julio Sancho Abilarde Medina, and sa mga taga-Canada, kay Madam Lelani Labrador.
1: Wow!
0: Kobe. Kobe Espartero, hello to you. 7:30 in the morning sa Canada, Kuno Subong. Good evening, Sir Troy. Shout out lang sa mga taga-Sitio Kalasa, Barangay Kamansi, Kabankalan. Jerry Distura, hello. Solomon Antonio, hi. Wala na gid kabalik si Dudoy. Na ano na yun si Dudoy, no?
1: Si Dudoy, si... Sino pa gina?
0: Si Solomon na lang ang ari.
1: Oo, si Bayawa bala?
0: Tini Smith, good evening. And mayang gabi man kay Regina Lamparero sang Iloilo, Floy Cuenco Aliego. Dahil ang gina, watching live sa Tanga Paragaa kami di, ah. Barangay Takas, Pontevedra, Capiz, Solomon Antonio. Jack Baya, hello. Pwede ka pa ngayo, chatmate. Tawag ka. Amunin ka na, i-plug na naman ang number para katawag ka mo.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. Diwat, 0915-8311-431. Sino na dala sa paraffle karon alas 9 at alas 11? Sa brown out.
1: May arat naman now.
0: Ala, Dod, lo, nagigya bala ang ano, no? Ang drop loading bala sang mga ano, mga electric company. Kay, ano, gidya, alang-alang, gidpermi ang Visayas ang power.
1: Correct.
0: So, that
1: bilog
0: is why.
1: Bilog na Pilipinas.
0: Visayas mostly. Ang Luzon, kaga Mindanao, okay-okay pa man sa Subong. Kita, gidya, natamaan Subong. Nga kung isip-isipon mo, mas damo kita yayasing, ano bala, resources ang power.
1: Tani, correct.
0: Galing kay ginapapadala nila sa Mindanao, sa Luzon, tapos kita ang ginakulang.
1: Correct.
0: Ang buta, ano, matugda siya sa tong caller line number one, ha? Kung may panimuot, ne?
1: Hello, caller.
0: Good evening.
1: Hello.
2: Enjoy.
0: Ate, ano matugda mo? Ano matugda mo sa rotational burnout nga aton nga nagaka-experiencehan adlo-adlaw? Ate lang ka.
2: Pangayo lang, uro na
0: budget. Pangayo budget naman. Hindi naman naguro reasonable ang pangayo budget.
1: No, budget nga budget na lang. Amun nakakapoto nilang tadi kay budget lang nga budget.
0: Hindi, kada may ano, may sala, dayon ka basol-basol sa mga budget. Yan, so, amun na ginagali ang paglantaw nila sa mga Pilipino, puros tanan mga kurakot. Migo? Ngalan mo gani?
2: Ngalan na sila dito, kay sila na naiya.
0: Ay, ang butagi na. Magamo mo lang ni mo caller kagang sabat niya mo na. Oh, thank you na lang sa pagtawag. Sunod naman adlaw, ha? Ngalan mo, sino?
2: Yumel, Troy.
0: Taga-DN.
2: Atong ligad ba itong sorbitero?
0: Sabta lang bala akong pamangkot. Kaya para ma-recall man namon. Pag pamangkot kong taga-DN, isabat na lang niya bala dayon. Taga-DN.
2: Taga-Rojas.
0: Taga-Rojas. Okay.
1: Ay, mamang sorbitero ni sa...
0: Amo na ganyan, dumduman ta na dayon. Kayong kaisa, natakaan ko na sa mga tao, mamangkot kong taga-diin. Tapos, ubraho niya patama ng pakot. Ito bang sorbitero? Paano na ma-recall ka ron? Kundi na dumduman namon nga taga-Rojas ka.
1: Gani.
0: Nga itong, pinatawa na edad mo, 40 plus, no? 50.
1: Do 40 plus?
2: 40.
0: Na. Tignan mo na tigayo naman kami si Imo. Di na to ang uyab.
2: Pwede mga klaro, Troy.
0: Uy, na naman.
1: Nga, aman. May ba, na naman to ay.
2: Oo, layo. May mga kwan man. Hindi mo magsugid niyang sakto.
0: Basi isa ka man sa ilang wala man kasugid sing tarong.
1: Amo na gani oo kay nga ang wala man sila panugid sing insakto si imo.
0: Pero naka ano ka gid man, naka entertain di man sing uyab sa pagplug mo di sing number.
2: Oh, mera try galing kay hindi man siya magpakita sa Facebook. Number lang, katawag lang.
0: Taga diin how?
2: Daraman siya ngayon, Tiki, may ara sa Negros.
0: O, oh, dahil lang. Hindi sila magpakita sa Facebook, pero may ara ka Facebook.
2: Oh.
0: Ano account mo? Natag mo na sa amon last time, no?
2: Oo, oh, gagawin. Takot ako, Romel Calvo.
0: Romel?
2: Ano ba niya ice cream sa Romel Calvo?
0: Ang Facebook, atong inisuryan, kabalo na kami. Nga, nagpamaligya ka ice cream. Ano to, Romel? Romel Calvo? Calvo? Ano?
2: Oh.
0: Ang kalbo,
2: oh, kalbo,
0: ang kalbo mo C-A-L-V-O, kalbo, amo na.
2: Oh, muna, try.
0: Oh, ang Romel, ang Romel mo ya double M na siya o kun isa lang ka M?
2: Single lang to, single. Single lang.
0: R O M E L kalbo. Pero may buhok ka pa.
2: Oh. Yeah, right.
0: Mayara pa. Then nga buhok na sa babaw sa dalom.
2: Babaw dalom.
0: Babaw dalom. Ah, rina. Aring Rojas Capiz niyo, lives in Rojas Capiz. Ang nakakalo pula.
2: Oh. Ang wala palo. Try na may kambalang
0: bulak. Ah, may heart bulak, heart?
2: May
0: mga heart heart?
2: Oh, may heart heart. Simple.
0: Ah, okay. Dindolt may heart heart.
1: Isaw.
0: Ah. Dos ang 25 ba malang na imo edad nga picture?
1: Oh.
0: Do hindi man na latest.
2: Ang gano'n kasi. Itis
0: na
2: ina.
0: Ah.
2: 30 plus
0: ako
2: ba?
0: Ayun
2: na,
0: 14 ako. Oh. Araw tapati, wala lagi may nagunong sa imong uyab nga sa pila mo na di kabulan ka intra-intra sa amon program. May ara, galing kay ikaw guro, basi kung puguso ka blahaw, hindi ikaw ka ano, hindi ikaw ka palawig, bala or ka wala? Pasangkad sa imo nga pangunahuna nga basi sako or amo na bala? Wala mo ginaintindi ang part sa babae.
2: Hindi ganit sila magawang kaya inaakang ko na ilang account, hindi magpakita ilang account. Ano ko nun, na-respect.
0: Pero ang ano, ang voice ang nagatawag sa imo nga babae, babae gid man, o kung babae lang ang tingog?
2: Babae man.
0: Babae gid ya, hindi binabaye?
2: Ba't gano'y kayo
1: babae man eh. Okay. Ati masi kung kwanto?
0: Kabalo na ko kung sinong traidor sa aton tatlo sa buong gabi.
1: Ako naman pa si Bangdan mo. Mayo eh.
0: Nagpaabo-abo naman si Dulbo.
1: Ah, oo. May agila kali. Ako lang yung tagnan.
0: Kung mag-ulan, ikaw man basulon.
1: Kung mag-ulan, kami man nga agi basulon.
0: Kung mag-init.
1: Mag-init kami man.
0: Kung magbinaha.
1: Kami. Pero dumdum mo yung samon, gamahanan.
0: Ano, ano man?
2: Ay, pero, ano? Na, Troy?
0: Pero ginadiskartihan mo gin man, base ko nung labala.
2: Diskarte
0: gani. Pero matyagan mo may ano guro may bana guro ay no.
2: Ah, okay, ang bali niya sa pasang isa. Nag-eskwila pa man siya.
0: Ah.
2: Eskwila pa sa kono.
0: Di wala man nag-attempt nga ngayo okay, Gcash? Wala man nag-attempt ngayo Gcash?
2: Why, pero na load lang drawing pangayo sa gano.
0: Na, ambal ko gidaw.
1: Yan.
0: May traidor gid sa aton nga tatlo.
1: Pilagi pangayo iyang load.
0: Ano bang kod? Mabuhabo na wala.
1: Ano?
2: Loader lang ah.
0: Pila gani?
1: Pila gani gin load mo?
2: Eh, tag 100.
0: Ate, ambal ko gid daw siya gid niya eh. Wala naman ni sa garay sa 150 kay 100 mo lang niya naman.
1: Ala, pati bangod ah.
0: Damo di uyab nga naglantaw sa akong FB Live. Basi pa lang marapulan kanila. I hope nga ini na nga gabi ang swerte mo para sa isa kauyab nga pang forever na.
1: Gani nga bisan single mom lang da, basta wala na bana.
0: Oh. Pero may bata ka na imo Romel no?
2: Oh, dati ito kay mama niya.
0: Ah, nag-upod kay mama na?
2: Ato kay mama ya.
0: Oh, ikaw ya wala ka na may gina ano, wala ka na may gina sagod subong da sa inyo.
2: Wai gani, dalas siya, isa lang ang sabalayo, wai gitupod
0: yun. Maburing ba? Muna gali nga, naka-time ka naman nga manawag sa amon. Sige, damo-damo, di may kapamati. Subong kang galantaw sa FB Live ko sa Troy Tisoy XFM. I-ano bla? I-plug mo number, basi palang may may makuha sa number mo. Tapos, seryosuhan na bala? Kaya para hindi ka nasagad katawag sa amon. Romel?
2: Hey, may arad na Troy, ako lang pero.
0: Grabe, ginsugo ang pag-ideya si Troy.
1: Ikaw ba lalawag ba na?
0: Kamamiga, yeah. No. Ako pag-ideya inyo yung ano?
1: Sugoon?
0: Umiron?
1: Sige na, lawag na.
0: Number?
2: Okay, Ariyo. 0919 4...
0: Dahil lang daw. Hindi 0919 na. Dahil lang. 0991?
2: 0991.
0: Ay, dito, ganyan
2: lang.
0: Chakto na, 0991.
2: Oh,
0: 9...
2: 9464.
0: Ako na lang ah. Hindi ka man niya kabalo sa number. 0991-964-3725. 0991 96437. Pila edad si ni gani sa napangita mo?
2: Mga 39,
0: 38
2: o 30 plus ah.
0: 30 plus, sige. 0991. Guys, girls, ang mga single mom, mga taga-Kapis da, para lapit-lapit na lang number ni Romel. 0991-964-3725. 0991-964-3725. Delipay ka na.
2: Thank you, Troy.
0: Oh.
2: Thank you, Troy.
0: Basta siguraduhon mo gid ang tingog nga babae gid na. Damo balaga pa kuno-kuno subong tapos labi na gid kong nagaano, nagapangayo kang GCash.
1: Mm-hmm.
0: Ti dayon mo man kapalod sing 100.
2: Oh, uwi kay abi na kon chicks na.
0: Ah. Mas kam ka gid. Te, on tawa balang upod ko bala sa camera bala oh. Kung scammer ako hindi. Like a transaction man sa ginasang aga, batian ko gid.
1: Ang ano naman?
0: Taga opisina ko, gina mo na oh. Ga-incode ko sa computer naman na gina oh. Ang balsang lalaki nga. Wala na ni Dugang, 500 lang.
1: Ay, bahala sa'yo sa kabuwi. Yeah, yeah.
0: Wala kayo si Angpun kay Dolpo. Yeah. Basta kwarta, gani pag-ambalan, gani. Why good ya? Kung anong inisuryaan nyo ng 500 lang yun na yan.
1: Oo eh.
0: Ti, araw tapang nga nag-aha na gani lalaki nga wala ni Dugang.
1: Ay, ti, ano pag idugang niya?
0: 500!
1: Amuli ka niya pa, mangkot ko siya, ti, ano idugang niya man?
0: Ah, dapat wala. Dapat kung maidugang ka, bayluhan niya man.
1: Oh, correct!
0: Ah, grabe siya.
1: Uwi!
0: Oportunista nga, agi.
1: Patas-patas ang ngampang, ah.
0: Gain ko din ko, di ko ako nagina sa computer ko, lagting ako tulungan. Nawala na ni Dugang. Oh, na ano, nag-ano ni sila man nga hindi na pagdugangan ni Dolpo. Ikaw sa camera kagid ah.
1: Cameraman!
0: Sa sunod gani, kung magdo ka gani,
1: oh, ano?
0: Dapat kung ano ang price nga inyo nga ginisuryahan, amo ginaya dapat.
1: Di amo man to!
0: 500. Tinga nga, nagmuno pa nga, wala na may dugang.
1: Ay, ambot siya yan. May utang sa kuno yung nga bayaran niya. Ako ay pabayaron mo. Ikaw ay nag-utang.
0: Oh, may naging nga gawa. Caller line number 1. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Ay, tani, wala na ako nagkuha caller. Sino ni?
2: Sino, Troy?
0: Si?
2: Sino, Troy?
0: Taga di
1: Vince?
3: kalabugasan ko. Magwala ko ng chulit sa kulay. So, gawa mo ko nag-punta ka number mo para makontak lang ikaw.
0: Sinutuyo mo si Dolpo ko nako.
3: Tanan mo.
0: Tanan kami nga. Ano man na, anong atraso namon si Imuhaw? Ano,
1: correct.
0: Ano, matapungulay, ma-pickleball? Pickleball. Hmm. Ano?
3: Pero, ano, namaya mo ko, okay lang, inapiris lang. Ang sarasalan ng mga bigi, dapat, nagingyan naman ako, amula lang nga, nakita ko lang, mga masadya mga ular. Amula lang.
0: Ano ko no?
1: Wala ko man yan hindi yan.
0: Hindi, lagi ba na luglahog lang ni Amon? Joke lang ni Bala. Nga daw ka seryoso sa imo, what's your problem? May problema ka wala? Wala man?
3: Problema ako sa isip
0: na eh. O, dali lang.
1: Isuryante yung problema.
0: Isuryante yung problema, dahil lang. Kaya mabasin makabuling man kami, hinahinaya lang magambal. Kaya para ma-ano namon, maklaruhan namon. O, sige, iplastar imo problema.
3: Problema man ako sa ito, andat nga lima ata lang ako lang sa ratoy. So, tapos nangigit, tapos asawa ni nanay balaran at atay ko.
0: Dali, magtagalog tayo. Kaya ba magtagalog? Problema mo na ipinanganak kang mag-isa?
3: Pinanganak ko mag-isa, tapos nakita ko yung mama at atay ko, tapos si mama ko sa katatay ko, nag-arutan silang dalawa, pero ako wala, so ito nilahawakan siya.
0: Siyempre, anak ka lang nila, wala kang right na magharutan ka din sa kanila.
1: Correct.
0: Kasi mga magulang mo 'yon. So ano talaga yung ano mo?
1: Ang sadya mo.
0: Yung sadya at saka nararamdaman mo, naghahanap ka ba ng kapatid o naghahanap ng jowa?
3: Okay lang maghahanap ng jowa, Troy, kasi sa akin ang Troy dapat. Sana pasinin naman ako. Ganun ba?
0: Hindi mo naman yan masabi sa lahat ng babae na pansinin ka. Dapat, kung gusto mo talaga, makinig ka muna, huwag kang mag-overlap. Kung gusto mong pansinin ka ng babae, dapat mag-todo effort ka.
1: Yes,
0: para mapansin. Para mapansin ka. At the same time, kung totoo talaga yung pagmamahal mo, mapapansin ka din ng babae. Unang tanong, ganito, ano bang trabaho mo?
3: Ano lang, Troy?
0: Dito
3: lang, sa bahay, tapos
0: paglalabi,
3: ang turo,
0: mga
3: sasayaw.
0: Dansira
3: ko,
0: Troy, mo. Ah, koreografer ka? Nagtuturo ka ng sayaw?
3: Pero ako na sa'yo, Troy. Dansira man ako dati, nag-out sa mesa na isin, gisano.
0: Sandali. Yung tanong ko muna, kung ano yung trabaho mo, para meron ka namang ipagmalaki sa babae na susuyuin mo. Anong trabaho mo?
3: Nag-aanap lang ako, Troy.
0: Oh, so ano yung natapos mo?
3: Ano lang, Troy? Mga Wheat Chicks High School, Troy.
0: Kung ako sa'yo, habang nagsasayaw ka, yung kikitain mo dyan, mag-aral ka. Kasi naman, palungkot-lungkot ka pa, paproblema-problema ka pa, naghahanap ka ng babae, pagkatapos kung andyan na yung babae, anong papakain mo? Yun ba? O sino naman, eto ha, eto, ilagay mo sa utak mo ha, na sino ba namang babae ang papansin sa'yo kung ni Mountain Dew hindi ka makabili? Para ilibre mo sa babae.
3: Ito lang sa'yo na, sa may kwarta lang, no? Na akin lang, no? Gusto ko lang na makasama ako.
0: Hindi nga. Ito. Huwag mong masamain yung sinasabi ko, ha? Dapat gawing mong inspirasyon. Hindi ko naman ibig sabihin na wala ka talagang pera tapos naghahanap ka pa ng girlfriend, parang ganon. Yung sabi ko, na habang nagsasayaw ka, kung meron kang kinikita, mag-aral ka na mabuti. At the end of the day, pag matapos mo yung pag-aaral mo, so hindi ka na mahihiya sa mga babae dumiskarte kasi meron kang pinag-aralan.
1: May pagmalaki ka na.
0: Meron kang magandang trabaho. Sa ngayon talaga, hindi ka talaga mapapansin ng babae. Kasi ano na ba naman yung kukunin nila? Ano ba naman yung kukunin nila sa iyo? O ikaw nga yung tanungin ko, ano ba yung may pagmalaki mo sa babae? Correct. Sa babae kung ano,
1: kung sakali,
0: kung manunuyo ka ng babae para maging girlfriend mo. Sige nga, sagutin mo nga.
3: Indian naman ako, no?
0: Sagutin mo na muna yung tanong ko. Hindi lahat ikaw lang intindihin namin. Sagutin mo muna yung tanong ko. Na ganito na lang. O, saka sakali, kung meron kang susuyuin babae, ano ba yung ano, pwede mong i-offer except sa pagmamahal? Kasi common lang naman yan yung pagmamahal. Ano pa ba?
3: Ito ko lang try langga mong tuntana.
0: Except nga ng pagmamahal.
1: Kaya nga tinatanong namin sa iyo na ano ba ang pwede mong maibigay? Sa
0: except
1: babae.
0: Sa pagmamahal. Oo. Oo, ano
1: kasi
0: ba?
1: Wala ka namang trabaho.
0: Oh, yung babae na matitilawan mo ba, matutulungan mo ba sa kanyang hanap buhay, ganito ganon.
3: Hindi ko pigira to, tilawan ni Chibri. Ang unahan ko, bigay ko muna sarili ko bago imo.
0: Ayun, yan yung magandang
1: correct
0: sagot niyan. Unahin mo muna yung sarili mo bago ka mag-girlfriend-girlfriend muna.
1: Correct.
0: So, i-ano mo muna, itawag dito, ilagay mo muna sa tamang landas yung future mo at saka yung sarili mo. Para at the end of the day, sabi ko nga, pag matapos mo yan lahat-lahat yung mission mo, eh, meron ka na yung pagmamalaki at saka meron ka na talagang nararapat na babae na sasama sa'yo at iintindi at papansinin ka talaga. Yun yung ibig kong sabihin. Sana wag mong masamain. Okay?
3: Nag-try mo ako, kaso lang, ang gusto ko lang sana na bayin ako kahit consolation nyo, pabor, okay lang.
0: Anong pabor? Pag-isipan sana muna namin ha, makinig muna kami. Baka unfair yung pabor mo.
1: Kaya nga.
3: Troy, kasi Troy nyo, sa akin Troy, hindi ako gusto yung tinawit ko kahit na ako na makuha ang sarili ko, hulahin ko muna yung sarili ko. Ako ibigay sa kanilang lahat, di ba?
1: Kaya nga sabi na
0: Gusto mo, sige.
3: Ang sa akin lang, kung bawal sa akin, oh, hindi na lang ako matawag, eh, first time ako sa inyo. Ay, alam mo bakit? Ito yung nartinda kong choice. Alam mo bakit? Kaya ako pumamahal ng babae, sila pa nag-alay sa akin. Tapos, kahit malayo man ako, dapat hindi na sila mag-speak sa akin na kahit malayo man ako, hindi mo mag-speak ang babae ako din.
0: Hindi tamon ka maansang imugi na pang yawit dyan.
1: Paulit-ulit tayo.
0: Parang lumalayo tayo pare, ganito na lang. Ilagay mo muna sa tamang landas yung sarili mo. And then, pag naka-prepare ka na, tsaka ka na tumawag sa amin ulit at pag-usapan natin yan. Hindi naman talaga yung problema. Mm-hmm. Yung problema yung sa sarili mo talaga kung paano mo i-align yung self mo sa mga babae o di naman kaya sa ibang kasamahan mo dyan. Kasi habang tayo yung nag-uusap, ang layo-layo ng sagot mo.
1: Malayo ng sagot mo.
0: Oo, malayo yung sagot mo eh. Maiksi lang naman yung sinabi ko sa iyo na
1: correct.
0: Sabi namin ni Dolpo sa iyo na unahin mo muna yung sarili mo para pag matapos mo yun lahat-lahat, meron ka nang ipagmamalaki at meron na talagang babae na papansin sa iyo. Ilang taon ka na ba pare? Ilang taon ka na?
3: Okay, sure po.
0: Ilan?
3: 19 po.
0: 19 ka pala nga eh. Oh, ganito gawin mo para maging ano ka, para meron kang kalibangan. 19 is okay na yan po. Pwede ka na mag-apply ng trabaho na kahit anong trabaho. While nagtatrabaho ka, pag-aralin mo yung sarili mo.
1: Mag-ipon ka.
0: At saka na muna yan yung mga chicks-chicks na yan. Pumabuhay mo na yung sarili mo. Kung kaya mo na mabuhay na mag-isa, yan. Maghanap ka na ng babae na para sa iyo para dalawa na kayong bubuhayin mo. Okay? Hindi naman yan grabe. Tama naman yan. Yan kasi yung problema sa inyo eh. Sinasabihan nga kayo para sa tamang landas na
1: correct
0: tatahakin nyo pagkatapos minamasama nyo. Ganito na lang para maputol na yung ano yung pag-uusap natin. Mag-request ka na lang ng kanta. Sana hindi na lang ako kumuha ng caller pangalawa.
1: O, anong request
0: mo?
3: Ano na lang? Tawag yan? Hindi ko ma-request, siyempre.
0: Okay, salamat. Hindi ka naman pala mag-request. Okay, goodbye.
1: Hindi siya mag-request, hindi rin siya nakikinig sa mga payo natin.
0: Wala talaga eh. Gusto niya eh. Yung sarili niya talaga.
1: Correct.
0: Eh, hindi naman kami yung tao na susunod sa gusto mo.
1: Correct. Ano ka, self-centered?
0: Hindi ka pa nga makabili siguro ng 5 kilong bigas.
1: Kaya nga.
0: Ganon talaga yung mga ano ha, yung mga Gen Z. Dapat kaibiganin mo sila niyan. Pero kaso nga lang sa atin naman, pag ganun siya mag-ano ng ano ng istorya niya, yung layo talaga. Hindi natin maabot yung tripping niya.
1: Yung hindi natin maabot yung point of view niya.
0: Oo nga. Pero kung tawag dito, habang tayo'y kumakausap sa kanya at sinasapuso niya yung pinagsasabi
1: natin,
0: magigets niya yun kung anong ibig sabihin natin.
1: Diba?
0: Naunahin yung kanyang sarili para makapag-aral, makapagtapos, makapaghanap ng trabaho na maganda.
1: Correct.
0: At yung babae na mismo ang lalapit sa kanya. 19 years old pa lang.
1: Kaya nga, pwede pa siyang bumalik ng pag-aaral kasi sabi niya, grade 6 lang siya.
0: Diba?
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Softgel. X. X. F. M. X.

0: ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbea.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: 34 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone. Balobo nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Dinadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasuga inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Ang non-acidic kag pinaka the best para sa aton ngayon kayong lawas.
1: Kag araman ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mengab ikay, hey Lord, Hakamotse. Happy birthday. Abilated happy birthday kay Bam Bam. Advance guro kay September 16. Advance happy birthday kay Bam Bam September 16 and me on September 26. God bless you watching live in Boracay.
1: Sa kay Abigail Gali. Happy birthday, Abigail Gilliarda.
0: Sino nga Abigail?
1: Taga Silay.
0: Hindi yung OJT tadi sa una?
1: Hindi.
0: September man siya?
1: Oo, September 4. Subong.
0: Ah, Subong birthday niya?
1: Oo.
0: Napag-greet sa imo?
1: Si?
0: Napag-greet si Abigail si imo?
1: Si anang bali kuan hinablos ko na siya. Kasi live.
0: Pamela Parsha Sikor-Sikor Mengga Beijing Jing. Hello Jack Baya. Hi kay Mila Cardinal. Mayong gabi man kay Christian Agaton. Femi Rufino Aurelio watching live in Antique. Namigid kadlaw ni Mr. Kaninyo. Nalingaw gid kami. Thank you po. Line number one, good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, good evening! Pangalan?
2: Hello,
0: good pangalan?
2: Si Rams.
0: Taga din si Rams?
2: From Alimudyan.
0: Alimudyan, Iloilo.
1: Di wala ka manggiapong kakita, uyap.
0: Ang dumduman mo siya?
1: Yes!
2: Wala, agin mo na, Troy.
1: Ay, ba, si kumpara ka sa mga jugil?
2: Ay, hala.
0: Hala? Confirm?
1: Oo.
0: Confirm?
1: Ay, tinga sa... Kapila ka na di mag-intra. Sa Subong, wala agad yung kakita, uyab.
0: Sabat? Dugay magsabat, ah.
1: Oo. Oh, Rams?
0: Kailan na edad mo?
2: 25
0: years old. Anong work mo?
2: Dati, massage ka po.
0: Ah. Massage?
2: Mm-hmm. Oo.
0: Ah. Makakita ka hindi?
1: Hindi.
2: Totally blind.
0: Na, totally blind.
1: Wala ka niya kanumdum siya?
0: O, nalipat ko. Di, hindi ka kin makakita, uyab, kaya hindi ka man kakita, gali. Labutaw niya si Ram siya, oh.
1: Pangiram ka na lang.
0: Ay, dumduman ko ni siya.
1: Na,
0: nag-fights kali sila sa iyang damgo.
1: Correct.
0: Tapos nabalaan niya kung anong kurte.
1: Na.
0: Oo, pero hindi siya kakita.
1: Na. Pero ang iyang damgo, klaro-klaro.
0: Oo, nga aman. Nga ano naman,
1: Abi,
0: Rams.
1: Abi, hindi ka kakita. Pagtapos sila mo kakita ka man sa damgo mo.
0: Muman, basi kung gano ka lang, drama-drama ka lang, nga bulag ka. Rams? Bulag ka, Gidman?
2: Lagi. Oo.
0: Tinga nga ma-picture out mo ang itsura sang purangkay sa imo damgo.
1: Tapos maambal ka pa nga Corti Diamond.
0: Oo. Oh,
1: no?
0: Diba? Ano gani? Since birth?
1: Since birth ko nung...
0: Bulag siya? Hindi siya kita? Totally blinded? Di,
1: kung totally blind ka nga makasiling ka nga Corti Diamond.
0: Oo.
2: Amo na ka na i-udlay mo? Kariribog?
0: Dali lang. Pero nakanubya ka sang una.
2: Niya,
0: pero nakanubya ka.
2: Oo.
0: Ang imo na nubya, makakita ato hindi?
2: Makakita, kagantike.
0: Ati kabalo na ko kung sino, nagsuggest sa'yo nga mo na itsura. Kaya namangkot man siya. Nag-fights ka mo, wala?
2: Wala.
0: Ah, wala ka mukha fights, pero kahikap ka.
2: Oo.
0: Yeah, amo na gali ikaw ma-picture out niya.
1: Okay.
0: Tingin mo mangkot mo yung imo yab sa una. Ano man ang color si na anong korte? Nugin man siya.
2: Wala ko.
0: Panukin na ka na, hindi ka naman lang nakita, mamutay ka pa.
1: Sanay ka pan mo, tambok man.
2: Tambok man ah.
0: Wala ko siya kayo pamangkot nga. Ano ni sao, ganda may kasiwil-siwil lang gama.
1: May lang kayo, wala kagin sa bat nga.
0: Ha, wala mo sa kayo pamangkot?
2: Wala.
0: Uy, hindi ka naman. Panukin na bala, kayo para tarong at susuryanay ah. Panukin na bala. Siyempre, out of curiosity bala, ang mangkot ang ina niya.
1: Siyempre, kami Latobla Rams, kay kami kakita kami ikaw yung hindi.
0: Kaya natingala kami nga sa imo damgo ko klaro.
1: Oo na.
0: Kag na, ano mo gid?
1: Na picture out
0: mo. Oo, na plaster mo gid yan. Ang mugi na iyang tutulga, diba? Itsura sang purangkay.
1: Kaya, sili mo, wala.
0: Oo, so meaning yung tudloan ka to sa imo nubya ang makita sa una, no?
2: Oh.
0: Te, ambal ko gida. Ano ko man sa. Kau bala.
2: Alagyan ba kadto sa langit?
0: Oo.
1: May lang gali ka wala sa nagambal nga. Sapa nga gamay ah.
0: Tapos ang gambal siya. Amo ning ginambal nila nga pasas. Uy, ka pa bala. Di ba? Oo.
3: Dinikapan mo na dako man.
2: Dako
0: man. Ha? Di, tudluan gid siya ganun yan. Tudluan gid siya. At least siya hindi ka na yung buki.
1: Mm-mm.
0: Pero nahikapan mo. Nahikapan mo ang dalan sang kahitahasan.
2: Oo.
1: Dalan sa kasalagan.
0: Dalan sa kahitahasan. Tinasubay mo sa natultulan mo ang langob.
2: Oo.
0: Oh, wow. Oh.
1: May lang kayo wala. Masya nagambal nga. E, detour tanay nga duwa.
0: Hindi detour ah.
1: Ano magali?
0: E-U-tour na ko pala. E-U-tour na ko pala.
1: Gane.
0: Diba? Pero hiyaas na lang sa hikap. Wala na may sobra pa da.
2: Wala na.
0: Ah, wala.
1: Siyempre, yung pa si Motman eh. Ay, hindi pala Rams. Te, oo ko no.
0: Di wala mo man siya ginambalan nga. Pungkuin na lang ni Bala. Oh.
2: Wala.
0: Wala man siya nagambal nga. Pungkuan niya na lang.
2: Wala man.
0: Ikaw tani nagambal. Pungkuin na lang ni Bala. Oh.
1: Di saan nagtig... Saan nagtig... Agin anong mo lang?
0: Ginpahikap mo man sa iya? Nagikapay ka mo?
2: Oo.
0: Ha? Di ano humbal niya sang pagkikap niya sa iyo? Hala, kadako, gali. Saka muna sa?
1: Wala mo siya ng silinga. Ay, hala daw, halo.
3: Hala, grabe ka, uhong daw baston. Hala, grabe ka, ugat pa daw, yakabayabas. Grabe, yaliki-liki daw yung pilipil.
1: Gusto na ang balang babaeng, sige, ikapa mo na akong kamunggal.
3: Sadla akong kamunggal para mahimo butterfly.
0: Tingala ko daw, hindi ko gumapati ah. Rauta pa nga hindi sa kita.
1: Oh, good,
0: na itsuraan na, di mo rin otod sa. Huwag liwat, Rams.
1: Ay, nalingaw. Nalingaw ko sa imo, Rams ah.
0: Kaya hindi ko gani ma-imagine nga, hindi siya kakikita.
1: Oo, correct.
0: Total blind siya.
1: Oo, pa tapos mambal sa yung korte diamond.
0: Oo, na.
1: Wala man siya kakita, diamond.
0: Nga mo man.
1: Nga.
0: Siyempre ang yag ito, uyap ang naghatag siya sing clue.
1: Oo, correct.
0: Oo. Di, kundi isa dalalayo yung Isorianay na itong gaako, man sa gaako.
1: Gani.
0: Kasi nga naglabot sa Isorianay, ito nga naghikapay, gin sila galiya nga duha. Wala lang galing sudlanay.
1: Mm-hmm. Oh. Kaya mo ito gani, ang nautod na lang dahil pag salinta nga, di, pag tiga, ginano mo.
0: Ang bote. Tapos tingala ko manawag siya nga, mangita siya kuno sing lubya. mangita siya tapos hindi man siya kakita.
1: Oo, paano yun, paano yun nabi makita? Alam mo tao.
0: Mga tagalimod dyan ngayong gabi na sa inyo. Ay, Pascual Bisorio, April ano siya, no? Shout out sa mga tagalinayasan, Bangkiruhan. Kadis ko rin ni Bangkiruhan, no?
1: Base.
0: Thank you for watching. Pwede pa mo katawag, XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Grabe nga mun nga ano no, sense of humor no. Makuha tayo Japo no.
1: Diyan kung sa bagay.
0: Oh, aram sa wag bala liwat, aram gito namin kay Surya ho niya. Wala taka drama-drama na, gusto ko mag-drama, sumumis na ginatunsil ko.
1: Te, Rams, kung ka pamati ka da.
0: Bahisa da. 16 minutes before 11 o'clock, padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal.
1: Kaupod nyo si
0: Katropan Troy Tisoy
1: kag si Dolphy Langka
0: ining XFM katropa mo
1: exciting.

0: time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbea.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Sila na lang tani ka hutlo motdan ako ba? Nauna ka pa. Nihapo ko ba? Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Vision Next Plus para sa masanag pag-healthy nga pananawan tumarka mo sa Vision Next Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil balanyo sa makapadula sa panuot kag panalakit sang kalawasan.
0: Available sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag. Kung nagapangita ka pa basing forever, ari lang kami ni Troy.
1: Kag ni Dolphy lang ka.
0: Ang XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede ka mo katawag ah. Maisurehan na itasing tayo yun. Tayo yun sa inyong panglakaton. Good evening!
2: Hello?
0: Ah, na si Rams. Nga nga, subong lang nagbalik.
1: Oo.
0: Imbes nga, ato na tato sa kasagsagan sing pick sang aton nga isuriyan na, inadula ka. Pagka nalubat ka?
2: Nalubat ko.
0: May kay makitaan mo man ang salaksakan, Rams?
1: Ka nga, nabalaan mo man nga lubat ka na, kaya hindi ka man kakita. Grabe. Katingalahan, no?
0: Si Dolpo, wala. Dago pa personal ni sa Rams sa imo.
1: Wala, ah! Ikaw gan, ikaw pa mangkot ka man nga, kakita ka sa damgo.
0: Te, sunod-sunod naman, kuya.
1: Ate, ako yung kapamangkot mo lang, kuya.
0: Dali lang. Sa subong nga mga tinion na Migo Rams, may ara ikaw gina-text-text or text-mate?
2: May ara. Mato dati kung may bana kami.
0: Ah, may bana. Pero until now, text na ipa mo dyan no?
2: Kaparamdaman.
0: Sino una ga-chat or ga-text sa iyo mo? Ikaw o kung siya?
2: Siya katawag.
0: Ay, hindi mo ginapagsigihon. Kay mabudlay na. Abi mo, babae kang lalaki, nagkaka-developay, ginayabala. Hindi mo na siya malipod, kag hindi mo na siya mapunggan. Most especially, kung ang balatsyagon ang magakuba-kuba sa tagsa kaduhan. Cup A man na, cup B o kung cuplog ang kadapoon. So, nagkakatabo gina nga ang may bana, nagkakaduyag sa sultiro. Hmm. Ang sultiro, nagkakaluyag. Amo gani, ano ang balko na, ang may bana, ang babae nga may bana, nagkakaluyag sa sultiro. Ang sultiro naman nagkakaluyag sa babae nga may bana. Muna nagkatabo na Migo Rams, ilabi na gid kun panamita nung pagid paarak sang chat o context. Ngarap lang kung ga-text ka maka-reply ka dahil nga daw kakita agid bala.
1: Nan.
0: Pero kabalo siya nga ano, blind ka.
2: Oo, kabalo sa.
0: Pila na kuno bilog ila bata.
2: Ha?
0: Pila na kuno kabilog ila bata.
2: Isa lang.
0: Pangayo, anya ka Gcash, wala?
2: Wala.
0: Ah, wala. Ikaw, nagapangayo ka sa iya?
2: Wala man.
0: Bata?
1: Amo na ginatawag na ton nga, ABC of Love.
0: Hindi bala tayo magsabat, malaki, wala pa kayo isupunan. Madisgrasya ka tayo. Si Rams bala.
1: Damo gan siling ko sa iya na amo na siyang ABC of Love.
0: Mangkot gani siya nga ikaw wala ka man ga pangayo. Ambalya wala kuno dayon. Wala pa sa kabalo gani bata ang mamangkot ko.
1: Si Rams hindi agid mamangkot kun ano meaning sang ABC of Love.
2: Ano?
1: Alpot bigaon kaplog.
0: Ha? Na. Amo na. Grabe ginubos mo gid ba. May caller ko sa pera linya ba? Si kung babae ni Blan, i-check ko. Line number 2, good evening. Hello?
1: Hello? At ilalaki ni Guro kayo, wala ka sabat.
0: Ay! Wala ko galing makunek. Dahil lang sala ko, dahil lang kita. Dahil lang kita, dahil lang kita. Hello?
3: No.
0: Na babae.
3: Dahil lang kita. Oo. Dahil lang, i-connect ko lang sa ano lang ga, hindi lang pabutanga, i-connect ko sa Bluetooth.
0: Okay, connected na. Hello, say hello again. Good evening.
3: Hello? Hello, Miga?
0: Ang bala naging hindi pag-ibutang. Butang niya, ya?
3: O, panawag, liwat.
0: Liwat, liwat, bayal. Okay na to, pro. Dahil naging Migo, ha? De, ideahan ko liwat ng matawagan. Ano niya number, oh. Ako matawag, ha? May load ko, oh. Mutigado nga.
3: Pangatag tayo ni Kwarta, alo.
0: Sige lang. Ay, kadugay. Bayi to, tani, bay. Tiyo, wala ta ka balong ka isa. Bala, may mga color man kita nga. May mga girls, mga kami bala nga color, bala, Rams, nga mga blind man.
3: Mm-mm, bala.
0: Oo. Ah, may wala labot blind, may ara man PWD.
3: Oo, ito si
0: Nina. Ninya.
3: Ninya.
0: Oo. Nga wala iya pagali mahambal nga hindi siya makalakat kuno sa tungay sinutuan ni kay Wakwako.
3: Kay Wakwako.
0: Pero makasikaka sa kunuya.
3: Oo, ah.
0: Kasi hindi siya kalakat.
3: Pwede ka ni kunuya masab ito iya nga tiil sa yan.
0: Abaga.
3: Uy, attended na.
0: Attended na. Oh. Sige mga girls. Most especially ang mga nagapangita sing forever like kay Rams, kagbala nyo man sitwasyon ni Rams, dial nyo ang available nga linya, pwede nyo matawagan 0915-8311-431 0915-8311-431. Ano na pangita mo, Rams, sa isa ka babae, Rams, ha?
2: Simple lang, ha?
0: Like?
2: Hindi lang ito, ha? Mapilang gaon naman. Hindi lagi ko matutuhon kay
0: Ti, hindi ka na mag-intra, liwat. Eh, kung hadlo ka naman ikaw kung tuntuhon. Part na iya sang, ano ya, part na iya sang imong adventure. Correct. Kung nagpangita ikaw sing nubya. Hindi mo na maambal nga perfecto inyong relationship. Pero, akseptaron mo ang worst nga
3: scenario
0: nga may time gidya nga hindi ka mo or hindi hindi gid mangin ka mo asa sa katabtaban. May ara gid ya pag may ara gid ya dol pag binulagay dot no. Ay mo ya binuli ay na imo ya.
3: Mulag na nga daan binulagay pag kasakit man si mo magambal.
0: wala na mga iban nga term nga hiligay no ni Mitla binulagay. that's part na tuod sa imo adventure nga pangita kasing nubya. Hindi mo ginaya maligar sa isang relasyon nga magbino lagay ka mo.
3: Oh, abe ko na binuli.
0: Imo na yung ganyan binuli. Ay, mal ko. sige, basi pa lang yan. May kapamati nga mga, ano, mga blind massage, mga nagapang massage yung balang mga bulag.
3: Mga, blind therapist?
0: Oo, mga, ano, ano approved therapeutic claims bala. Dumasayon sa bulong ba? No, approved therapeutic claims.
3: Te, ang imo na, Rams, may therapeutic man, ha?
2: Hello?
3: Ang imo bala? Hindi ko man galing mamit lang on air.
0: Oh. May ano na ako no, may claims na ako no nga na makaayo.
3: Oo.
0: Makaayo kun makadugang tao.
3: Amo gani. Si ang pamangkot, Rams, kun ugat na siya, sang ano nga tanom?
0: Star apple o kun bayabas? O kung pili ka lang, mangga kun santol.
3: O kung ba si Atis nag-i...
0: Atis lang ko, no?
3: Atis lang ko, no?
0: Oo. Ang gulang na nga Atis. O kung lingod... ang adult na nga Atis. O kung ang lingod pa.
3: Grabe nang ugat yan. Sinaila. Tod man. Tapos, nang ang gamot siya nabla sa dalong. Kalkala, bala, kay tiga-tiga.
0: Tapos ang iya-itlog daw bunga.
3: Oy, dali lang kita. Speaking of itlog, bala, Rams. No, ara ka pa? Nang ano na siya, gatupong o kunwala?
2: Gatupong eh.
0: Ha? Abnormal.
3: Abnormal sa... Oh,
0: kaya ang normal wala ka tupong.
3: Oo.
0: Gusto mo hikapon ako kung tupong o kung hindi?
3: Dapat kuno ang isa ka itlog, iya ka pugo, ang isa ya kuno iya ka pato.
0: Ano na normal?
3: Oo.
0: Oh, really? Ambot ang imo ya rams tupong.
2: Isa gantat man
0: ah. Ana, malungin na to.
3: Batuon.
0: Paano mo nasabi kay hindi ka gani kakita?
3: Maramdaman eh.
0: Hindi na ya. Hindi na ya madalaya sa uyat, dapat timbangon ta gina. Kiluhon.
3: May kiluhan ba si itlog?
0: May haragin man.
3: Nabilang, pwede yung ma-detect kung small na siya, medium o kung large.
0: Sabi ko, pwede yung ma-detect kung baog o kung hindi. Ayan, but apply na the number mo, Rams. Malubat ka naman karon. Go!
2: Inay-dayan, ko lang ito, ya.
0: Obis ka, nasigon mo pa. Mm-hmm. Huwag kaso.
2: 0905-1268
0: Isa to again. Sige ah.
2: 0905-1968
0: Isa pa, gusto mo?
2: Tawala na ah.
0: Okay, salamat kid Migo Rams. Regards sa mga taga-limod dyan, alipay kami sa imo. Halong da, bye-bye.
2: Okay.
0: Oras, 17 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Zentron Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid niya fresh.
1: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zentron Coffee Mix.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema kung itong ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang sore manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Pang-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pang-sister pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, pagbibili sa mga butika.
7: X.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kape. Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legarie.

0: testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil si Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo?
4: Oo,

0: Galit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, 12.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hines. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigyan naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami rin sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
4: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
5: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam niyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano, na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Linggo. Kaya naman, pinabalitaan to'y buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
4: Grabe.
5: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oh, okay. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Oh, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
4: Yung mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
5: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin.
4: Ayun, no?
5: Ngayon, kung isang buong magdamag di kinakatulog, tapos kinabukasan, aantukin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Ayun. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o mayroong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Ha? Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision, sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
4: Oh.
5: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
4: Gabi.
5: Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
4: Nako.
5: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
4: Hirap
5: yun. Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
4: Ayan.
5: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. At yung gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cause you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
4: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba to, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
5: Pag tumunog yung, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na patabi natin yung cellphone natin.
4: Nako, ayan.
5: Lalo na po matutulog.
4: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
5: Oh.
4: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan na night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc, Eh, yan. Yan talaga.
5: Kailan kaya yun?
4: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So, mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po dok ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
5: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So, ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, eh, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka, i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine. Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng supplement. So, yung mga ano, pinaka the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat na product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
4: Pumpkin seed.
5: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganoon din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento,

0: No? Uh-huh. Yung serotonin level and also the melatonin level sa ating pangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
1: Oo. Oh. Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
0: Light.
1: So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
0: Nako.
1: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
0: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa ating pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa ating pong diet and then take supplementation, especially yung ating pong premium D3, nakakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung ating pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa ating pong mga Yestral Clinic. Meron po tayong mga supplementation, like melatonin supplement, other supplement na makakatulong para enhance yung ating pong nighttime sleep, mga kaibigan. No? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung...
1: Parang nagblanko ka, no? Oh, hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
0: Yes.
1: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will induce better sleep.
0: Yun. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
1: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makapakasyon. Laking problema yun.
0: Malaking problema. Kasi yun yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mairitahin.
1: Totoo yun. Kasi mayroon nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
0: Tsaka sa moods.
1: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
0: Ayun.
1: Sa isa't isa.
0: Kaya sa mga kabayatan, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon. Para sa ating pong benepisyo, para sa ating pong pangangatawan.
1: Ay, libre na yan, partner eh.
0: Oo.
1: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
0: Meron nga nakita yan.
1: Balitan, diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
0: Ayan na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, magbigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Sample Gold, live testimony.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking

0: pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa kuminom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman, katulad po kay madama, no, ay sadyain ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm. no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Mm-hmm. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, ano na yon? Sakit na talaga yon. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpo-produce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm. Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan pa na gusto kong bumisita, gusto kong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng ating pong kalusugan yung pagbabago sa ating pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc, ano? Uh-huh. Yung mga kinakain po natin sa ating pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama.
2: Kung anong fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, mm-hmm. nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag mm-hmm. ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kaya kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan, no? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan, no? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
2: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad o quantity.
1: Nga.
2: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
1: Mm-hmm.
2: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
1: Mm-hmm. So ayan, sa mga kabayan po atin, at yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic, gaya na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines, at sa madalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kaubayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health XFM.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamistang is man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Magbigay sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali lang.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanson Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong
10: magaan.
12: Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanson Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Sanson Vitamin C.
12: Sanson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
14: Gary, ako si

0: Pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Diet na kumuwasa.

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Kag mga katropang palatuntunan Exciting Pilipinas, Martes kita ang edisyon sa atong programa. September 15, 2026, Martes na kita, TGIP, thank God it's a payday. Sweldo subong sa mga empleyado naton, sa mga pampubliko, o kung sa

siyempre may ara 15:30 mga bian katro pang Alex nga naga kubra lang sang sweldo ay man naga ubra bla no. Nonetheless, maayong adlaw sa atong tanan. Kabay pang naka-budget na maayo ang inyo sining sweldo karon nga adlaw. Kahapon kag sang nagligad nga adlaw 14:13, medyo ginakabig nga pizza de peligro. Subong niya pizza de sweldo. Maayong atong nga panahon subong wala sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo kag nagapati kita wala man sang ulan sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. May ara nga low pressure area. May LPA nga si Platan ng Pag-asa pero sa layo pa ini, sa guwa pa ini sang Philippine Area of Responsibility. May LPA man sa sulod o sa guwa sang pungsod o kung sa guwa o sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, makaangkon gyapon kita sang magalumon nga panahon kada adlaw. Sama-sami sa hapon kag sa kagabihon, nagato pa ang manipis o kung madamol nga ulan. Dalagi hapon ni mga biyan sang hangin habagat o southwest monsoon. Ang low pressure area nga nasiplatan sang Pag-asa sa guwa sang Paro, lagi din isang direktang epekto sa aton. Kaya ang location sini mga katrupa, layo-layo pa. 2,675 kilometers east of eastern Visayas. Nagligad to nga mga inadlaw sa mga LPA nga nasiplatan sang Pag-asa sa guwa sang Par, extreme northern Luzon ang direksyon. Pero subong iya, ara sa east turn Visayas ang iya nga direksyon. Pero layo pa ini ha, 2,675 kilometers pa. Pabay pa hindi magsulod sa parni. Pero ang aton na batyagan subong nga ulan, kunyaragin man sa hapon, tugagi hapon ini mabiyansang southwest monsoon. Dalagi hapon kita sa aton sininga mga pangprotekta sa aton kalangalawas. Ilabi na sa mga kabataan kag sa mga adults man. Agunto nga hindi kita pagtapikan sang balatian, magtumas sang santong vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Protektado kita sa mga pamalatian nga uso subong bangod sang malamig na panahon kag sa tiun sang adlaw, medyo mapaang. Uso ang trangkaso, sipon kagububisan mga adults na, no? Kung mahina lang inyo immune system, mahimo ka mga bian matapikan sang trangkaso, sipon kagubo. Amoy na, nga dapat aga pa, bisan wala pa ka mo makapamahaw, magtumar na sang santon vitamin C. Kaya ang alkaline-based nga vitamin C, nga santon vitamin C, mga katropa, bisan wala ka pa sang kinanan, hindi magapdi ang sulok-sulok mo. Bastante ini sa mangustin ang santon vitamin C. Amoy na ginarekomendar natin sa inyo, bisan wala pa ka mo makapangapi sang santon plus coffee mix, wala pa ka mo kapamahaw, dapat pagbugtaw natin sa aga. Protektado dahil kita batok sa mga pamalatian nga uso subong. Pamaserbla ka mo sa mga government hospitals ta. Kay kalabanan nga masakit mabiyan amo ang trangkaso, sipon kag ubo. Pinakakomo ni na. So agud nga batuan natin ini nga mga pamalatian, dapat magtumar kita sang santon vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Aga pa tumar na kita. Lagid sang tsansa nga magapdi ang inyong sulok-sulok. Mga katropa ta sa Lunok Itiri nga nakabugtaw na subong maing aga, sa mga drivers natin nga mga abyan nga nagka-cater sa mga call center agents sa Butuda, Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association, maing aga, sa mga taga Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association, na mugin ni mga Drivers Association o Tricycle Drivers Association nga mabakal sa mga call center agents, kati lapit sila, abi mo sa mga call center bla, diri sa Strata, sa Mega World. Amo ini ang mga tricycle nga nagakitol sa mga abyan naton nga mga call center agents. Amo pa lang ning oras pagguluwa nila eh. Kaya ang adlaw mga abyan ginahimo nilang gabi, ang gabi ginahimo nilang adlaw. Pasiplat kita sa aton nga kasaysayan, mabatian ninyo din mga katrupa sa aton nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas, mga exciting information, exciting nga mga istorya, exciting nga mga balita. Karon nga adlaw, fetsa 15 na sa bulan sang Setyembre, kung pasiplatan nato ng aton nga kasaysayan, nagasiling ang September 15 mga abyan sa atong 1898, amoy ini mga abyan ang pag-convene sang Malolos Congress. September 15, 1898, ang Revolutionary Assembly mga abyan, formal na nagbukas ang Baruswain Church sa Malolos, Bulacan. Kamuman ang pag-angkon sang tinion, pagtanda sang First Republic.
nga mo nang gid na patay-patayan sang aton nga mga revolusyonaryo nga makaangkon kita sang total independence nagikan matyan sa mga nagsakop sa aton nga mga Espanyol. Naging panginmatyan ni sa iba naton nga mga national heroes. Pero subong to ginapangatag na kita sang iba naton nga mga senador sa China. Ang nabilin nga hinimuan sa mga national heroes natin kaysa hindi na natin masiplatan kundi natin pagpasiplatan ng aton nga kasaysayan. Kaysa aton nga kasaysayan, makahimo kita, makakuha kita sa mga maayo nga pagtulunan. May mga moral lessons, may mga inspiring stories kita nga makuha nga mahimo natin i-apply sa aton subong nga pagpangabuhi kag sa palaabuton. Mga street sweepers natin, may aga. Aga pa mga katrupa, nagbit-bit na sa ilang dustpan, kagsilhig, agon limpyohan na aton nga mga dalanon. Pagbugtaw na aton sa aga, pagsilag sangat daw masanag na limpyo nga aton nga mga karsada. Palakpakan ta ang mga street sweepers ta aga para gabulugtaw ni. Siniman nga adlaw mga abyan, amo ang pagkabunag sang aton nga ginapabugal. Kaya balo ka mo sa itong September 15, 1953, amo ini ang adlaw sang pagkabunag sang Pilipina nga nangin Miss Universe mga katrupa in the person of Miss Margie Moran nga nagdaog mga byan bilang Miss Universe sa itong 1973. Hindi man mauli ang mga Pilipina basta sa paindis-indis, pagwapagwapa, paalam-alam. Tamo kita mangin nangin international beauty pageant title list kung mga title holders ng mga Pilipina. Subong, 1953, kinbunag si Margie Moran. Tamo pa ng mga Pilipina nangin Miss Universe Gloria Diaz. Mga international beauty competition na, hindi pa uli ang Pinay. Bisan gani diri sa local naton, may mga contest-contest pa gani sa mga ano gani na Wonder Mambla katulad pang Alexao, no? Bisan pero sa buong Miss Universe, kuno pwede na maka ano, maka-join ang may bana. Exciting! O, nabagita ito ni katrupang Eris Pinoza last time, ang Miss Universe, kung nagabato na sa mga contestants nga may bana. Oo. Ang mga naanald ng kasal, guro, pwede pa makentra. Ang mga byuda, ambot lang. Pero hindi mga byan tribute sa kay Miss Margie Moran, ang ginakabig ng Miss Universe sa itong 1973. Ginbunag siya 1953, so meaning nangin ano siya 20 anyos pa lang sa katrupang Alex, no? Sang gindeklara siya nga Miss Universe. Ang pangalan niya is Margarita Rojas Moran, also known as Margie Moran. Ang tatay niya sini isa ka abogado nga si Francis Gonzalez Moran kag Rosario McVain Rojas sa Manila. Mistisa ini, nanay niya sini mistisa mga katrupa. Pamilya sa mistisa, kabalo ko masunguna sa nga repeating mga Espanyol, siyempre nakapangasawa ang mga Espanyol sa mga Pinay. Di nag-crossbreed na ang gwa mga mistisa, mistiso. For Margie Moran, naambahanon para sa iya, tribute sa iya.

0: hotel.
1: What a beautiful song, mga pian, para sa kay Margie Moran, kag para sa atong

Kapon nga ginalaw man aton ang rotational brownout ha. Dapat preparado kita pirmi sa rotational brownout para lang hindi kita magugtas pirmi. Huwag kita ma-emotion din. May mga panawagan sa kay Department of Energy Secretary Sharon Garin na mag-resign sa pwesto bilang Secretary sa Department of Energy. Mga mabiyan nga wala sang klaro nga solusyon para sa pag-angko naton sang shortage sang power supply nationwide. Eh, hambal sang secretary from Iloilo. Ah, way problema. Nagaserbisyo ako at the pleasure of our president kun si Pangulong Bongbong Marcos gidman ang magpanawagan nga magpanawag ako sa pwesto, then himuon ko. Ano gid imo sa gitabit? Sa gipwesto pong ko sa pwesto, hindi man makasolbar sang problema tabla. Actually, subong bisan sino lang ang Secretary of Energy guro ah. Wala sang may makasolbar sang sino problema naton nga pag-angkon sang shortage mga byan sa kuryente. Mo inagani ang gobyerno naga-encourage sa aton nga maggamit sang ibang source of energy. Sa mga gina-recommend mga byan, amo ang pagpa-install sang solar power. May mga solar power installer, mga magagbay nga kumpanya. Pero ya, di pa makapiyan-piyan bala, no? Kaya lang pagpataas ang presyo sang gatong petroleum products, wala man untat. May mga adjustment, roll down, roll up, roll laban-laban. Roll up gid ang masaming mabatsyagan. Ang roll down, hindi natin mabatsyagan eh, no? Ang gobyerno nga encourage man, kung may mo palang gamit na lang kamo sa electric bike, electric vehicle, electric car, e-trike, e-bike. Limpyo pa katropang Alex, wala pa aso. Tagmahina kuno ang maintenance expenses. Pwede kung electric vehicle gid man, electric battery lang o kung battery lang ang imo i-maintain eh, no? Saka kalokan bas ka na to katropang Alex. Hello, ano labla? Pwede man i-trike mo parang safe bala. Kahit kung electric vehicle, medyo may kamahalan pa eh. Electric ano lang, electric e-trike lang. Oras mga byan, 59 minutos na nakaligad sa atak na nga last 4 sa aga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Mabatian ninyo kami mga katrupa sa mga pagpangalagad sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. 100.7 kita megahertz sa malilisuan sa inyong mga radio na FM band. 100.7. Kung maluyag ka mo nga makita kami, kag makapadala ka mo sa inyo opinion, comments, kag pa shoutout, makita ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages. XFM Iloilo 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga comments, kag opinion ninyo sa issues nga talakayo naton, mahimo ka mo makapadala dira. By the way, mga katrupa, pila na gitamang kadlao? September 27 na. May pila na lang kadlao man. 12 dias na lang mga byan, 12 dias na lang September 27 na. Ano ang importansya sa September 27? Amoy ini mga katrupa ang grand draw sang aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Diri kita managtag sang 50,000 pesos bilang first prize. Hatag kita 30,000 pesos bilang second prize. Kag 20,000 pesos bilang third prize. May ara pagid kita nga ipanagtag nga tag 3,000 pesos sa napulo ka mga consolation prizes winners. Exciting Pilipinas! Hingagaw na kamo mga katrupa. Pero subong, sige-sige pa, may ara pagid na nga weekly draw sa Santo na

aton nga weekly draw. Amo ina, may chance pa kamo mga magpadala sa inyo nga mga entries. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mahimo ninyo nga mga entries, amo ang mga masunod. Isa ka banig kun isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Kaya balo kamo ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Will entitle you to one entry. Ang Santon Gold Capsule bala mga katrupa, amo ning napun-an sang mga ingredients nga mapuslan kagadamo sa mga medicinal properties. Almost perfect ang pag-proportionate sa mga mapuslanon nga mga ingredients katulad sang mangustin nga may 350 milligrams, ampalaya may 50 milligrams, malunggay may 50 milligrams, garlic 50 milligrams, kag spirulina nga 50 milligrams. Nasulod ini mabyan na dasok ini sa kapsula kag gitawag nga Santon Plus Gold. Isa ka blister sina, isa ka raffle entry. Isa ka blister sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C bala mga katrupa nga alkaline based, ining matumar mo na bala bisan wala ka pa makapamahaw. Isa sina ka blister, isa ka entry. Isa ka blister pagid sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men bala mga katrupa nga nagapabalik sang nagakayaban ninyo nga performance sa kama. Ini nga gapamukaw bala sa nagakatulog ninyo nga si Junjun. Ini nagaremind kay Junjun nga gamiton niya pa ang isa niya ka-function. Magluwas sa pagpangihi. Ining Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag-club waska. Ang duha ka mga main ingredients mga byan nga makapabakod sang panindugan ni Junjun. Kag makapadugay sang standing ovation sa mga katrupa tadra nga mga kalalakinan nga ginakumod-kumura na sa ilang partner kaya tida wala na gidgana blas ni Junjun magubra sa iya obligasyon. Amo na ning aton nga solusyon ng Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos lang ha, 30 minutos antes ang inkwentro, magtuka sang Turbo Dietary Supplement for Men. E dira mabatyagan nyo gid ang matutuod nga efekto sang turbo. Turboan nyo partner nyo ha, 30 minutos after nga nakatumar na kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang taong ta, kundi magkayaba ang inyo performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo. Daw iya sang rabbit nga desperado. Kung gusto nyo pagid, daw iya sang sadista nga pato. Mama lang pawai ni Lorenz ni. Isa sina ka blister ha, isa ka entry. Kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. Isa man ina ka entry mang katrupa. No? Ang ina nga entry, ang ina nga produkto nga nabakal ninyo, ibutang ninyo sa puti nga sobre, butangan sang inyo pangalan, address, contact number o kung cellphone numbers ninyo, pirmahan kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations nationwide o kung diri sa Visayas sa Negros Island region kag sa Panay Island. Diri sa Iloilo mahimo kamo nga makadiretso diri sa amon nga istasyon sa lot number 13, lot number 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Distrito Sangharo, Siyudad sang Iloilo. Ang landmark nga mahatag naton sa inyo amo ang Iloilo Supermart Tabuk Suba Haro Branch. Sa Tabuk sina mga katrupa, may ara ina da nga Solomon Integrated School. May bangga ina pasulod. Ang una nga bangga, liko kamo pawala kag magtulutang la kay makita ninyo ang amon antena. Dagun-dagunon nyo lang, may gate nga color gray. Kaway-kaway lang kamo da, magabukas na automatic ang remote control nga gate. Sulod kamo kay may ara kita diri nga drop box nga mahimo ninyo hulugan sa inyo nga mga entries. Remember, tumataging ting 50 mil first prize, 30 mil second prize, third prize 20 mil. Yadi pa ini mga byan, hindi kita madula sang paglaom. Sige-sige lang ang pagbakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Agutong nga makaangkon kita sang kahigayunan nga makadaog sang cash prizes. The more entries you send, the more chances of winning. Ini
niya pian-pian ni sa mga kauturan tanga naga antos pabla subong wala pa maumpawan sang linman season bala. Pero hindi kita magdulog dira mga bian. Sa inyo nga mga okasyon, sa inyo birthday celebration, sa inyo kapistahan, ang Gold Eagle Beer may ara pa-premyo sa Tansan. Magbaka lang sa Gold Eagle Beer nga 320 ml kung Gold Eagle King. Sa mga suki ninyo nga tindahan, isulod ang Tansan sa puti nga subre. Isulat man ang pangalan, edad, address, inyo cellphone numbers, siyempre ang pangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog sa mga drop boxes, may ari man kita drop box dire sa XFM 100.7 Iloilo Station. Huh? May ari kita drop box sa Barangay Tabuk Suba Haro sa Vilma Store. May ari man sa Barangay San Isidro Haro sa VC Store. Sige-sige nyo lang pagtipon sang Tansan sang Gold Eagle Beer. Dapat Miyerkules ang hapon na kumpleto na inyo hulog sa mga drop boxes. Kay bilog nga Huwebes pang tipunon natin ina nga mga entries. Kay kada Biyernes magapatigayan kita sang weekly draw. Sa weekly draw mga abyan, mga katrupa, tumataging tinga 5,000 pesos daw akig si Gold Eagle Beer. Nga managtag-tatag 5,000 pesos kada simana. 5,000 nga premyo kada weekly draw winner. Pero sa grand draw, hulat-hulatan ninyo, dalagko man nga premyo na gahulat para sa mga naghulog sa ilang nga entries. May grocery packages, may cellphone, may cash prizes man during the grand draw nga pagahiwaton mga katrupa sa Pebrero 20. 2027, next year pa. Ingagaw ang inyong mga entries nga wala madaog o kung wala makadaog sa

0: Sa Biak Kabahin, pasiplat kita sa nagapanguna nga mga balita nasyonal anay Subong. Mga balita lang nga mapagkit sa mga pamantalaan nasyonal Subong. Pero mabatianan ninyo sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ginsugura na mga biyan kahapon nga adlaw sa prosecution team ang pag presentar sa mga ebidensya may kang tanan sa mga unexplained wealth sang Vice Presidente Sara Duterte sa nagapadayon mga biyan nga impeachment trial. Kahapon nga adlaw Lunes, amo ini mga biyan ang sal-e ni Vice President Sara Duterte ang gintalakay sa mga prosecution panel. Ngin masandukot man siya idalo mga biyan sang Article 2 nga ini nga sa din ginaakusar ang aton nga Vice Presidente Betrayal of Public Trust bangod mabiyan sa pagtipon sang manggad nga lapaw sa iya legal nga kapasidad kag ang pag-angkon sang mga properties kag mga manggad nga wala niya madeklarar mga katrupa sa iya sininga SALN Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Medyo talalapang doon dito ang nagpresentar mga biyan sangya sininga speech amo si Chil Dok Jok no? Ang Akbayan Party List Representative la. Una nga nagplastar sa witness stand amo si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang Damo pa ni Iban karon nga adlaw iga presentar bilang mga witness. Suno sa prosecution panel, mabiyan handa ang prosecution team sa pagpresentar sang masubra 1,800 o kun 1,800 ka mga dokumento nagikan sa mga bangko, nagikan sa Bureau of Internal Revenue, kag sa iban pa ang mga financial records. Kaupod na din mga mga datos nagikan sa Anti-Money Laundering Council. Kadungan in isang pagposisa man sa sal-in ni Vice President Sara Duterte kung nag-match. Kaya kung wala nag-match, di mabudla ni ipa-attag sang Vice Presidente ang ginakabig nga unexplained wealth. Pero why man kita kahibalo, ano? Basi may mga iban pa mga negosyo tuod ang Vice Presidente kagaya pamilya niya na hindi bla pwede madeklarar sa imo nga BIR sa Securities and Exchange Commission. O may mga transaksyon, di bla katro pa ang Alex, no? Na kung magbalabaligya kada barbecue, wala man nag-uro kinanglan Securities and Exchange Commission nga registration, na wala man nag-uro kinanglan application sa BIR. Oo, magbaligya ka siyumay. Wala man inagit sang nagkakinanglan nga bank records. Magbaligya ka ano pagani ng street food ah. Ano pagani ng mabakal subong blan, ano pagani na. Oo, magbaligya ka bi ano, ining malunggay pandisal. Ay, kita kabalo. Base nagdamo man tuod ang kwarta sang Vice Presidente sa amo ning mga negosyo. So ini mabyan ang natabo kahapon pero magkapadayon pa ni subong sige-sigeon ta lang ninga monitor no. Oras mga byan 12 minutos na nakaligat sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Iban pa ang mga exciting nga mga balita, exciting information. Kay exciting nga mga istorya mabatian sa atong pagpangalagad sa
1: Exciting Pilipinas.
0: May mga presyo man kita sa mga balaklon subong sa pampubliko naton nga merkado. At least may guide kita. Kag makapreparar kita sa naton nga budget sa mga karinderiya owners, eatery, ina mga average lang nga mga negosyo sang pagkaon la no. Para makagiya kita sa inyo kung pila ang budget nga dalon nyo subong sa pagpamalaklo ninyo karon nga adlaw September 15, 2026 mga byan. Sa Piyak Gabahin, nakapauli na si Alan kag Piyak kay Tano Sa ila, wala may baluan nga mga transaksyon sa abroad. Actually, bakasyon man lang to nila. Daw, vacation break ba lang? So, gusto nila nga madula ang stress. Bangod nga pangatubang nisla sa mga akusasyon nga may mga projects man sa tagig nga hindi maintindihan, hindi makitaan kag may mga substandard kag ghost projects man. So, doon gina-stress ining duha ka mag-utod. Di nagpaliwaliwa sila abroad. Nag-viral sa social media na ano to sang si Kipia kag si Alan Peter Keta. Ano malagyo man? Pari kay Lori Ligarda. Why? Nagpaliwaliwa lang. Di nakabalik na sa Pilipinas. Sang nagligid pa nga Sabado, pro, wag magbalo. Sanday, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kagang isininga utod lang. Nga si Senator Pia Cayetano, matapos ang ilasininga biyahe, sa Singapore lang sila katrupang alis ng ganto, pro. Sa Changi Airport sila naghugpa. Itong ginugpaan taman to, bla, last year, bla. Oo, nag... Nabalo ka mo ang Singapore, pinakalimpyo nga syudad, bro. Sa siguro if not sa Southeast Asia o sa Asia sa bilog ng kalibutan. Di gulo-uluyag Manila to maguluhaklo sang hangin. Kapin patungin kadto an tabla Ocean Park tabla. Tung may mga nagkalain-lain nga botanical garden nga covered bla tung atubang sa dagat na no tong lipat ko mo. Dami ta magadto no. Dito magadto ka to haklo ka presko nga hangin makakita ka pa sa mga tumalagsaon nga tanom. Dito si Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, kag si Senator Pia Cayetano. Paliwaliwas la to ah. Ginpahibalo na sang minority leader mabi ng pagbalik nila sa Pilipinas. Pinagi sa ila sining mga post sa ila sining Facebook account. Diri ni sila magahod eh. Si ila sining Facebook page, Facebook account. Kaga na amian ko ni kay Alan Peter Keta, no? Kay nangin religyoso siya, no? Katama, no? Oo. Through God's grace, we are back. And in the arms of our beloved Pilipinas. Amini ang statement ni Alan Peter Cayetano, ang Senate Minority Leader, pagkatapos nga nakabalik na sa Pilipinas. Sa pilagi lamang kaadlaw nga, bulo bakasyon sa Singapore. Sa bahay naman ni Senadora Pia Cayetano sa nagligad mga katrupang Biyernes. Daw nakaplano ni Gidman, planado ni Gidman ang ilasin nga biyahe sa Singapore. Agud nga suportahan ang mga OFWs man to, pala pamasyar man to. Pero wala niya ginhambal katulad sang paghambal sa gising nga mga utod nga nag paliwaliwa lang sila. Natural lang na iya, no? May kwarta. Ginkonfirmar sa Bureau of Immigration eh, nga naghalin sila sa pungsod. Duha ka senador natong nga maglutod sa tung Miyerkules, ano pa nag-viral sa social media bla. Pero sa bayan sa aton nga senador, okay lang na. Kapin pa si Senador Panfilo Lacson, ginpayag nga ang pagbiyahe. Hindi na iya issue ah. No? Pwede iya ka lagaw-lagaw mga senador tanga hindi iya maglisensya sa Senado. For as long as nga hindi lang sila mangayo pundo sa ila sining road trip, bau road trip, ila sining biyahe-biyahe. No? Ang dapat kuno ato bangon lang ni Alan Peter Cayetano sunod sa kay Senador Ping Lacson. Amo ang mga nagahulat sa iyang investigasyon na. Nagaka-stress ko no si Senador Alan Peter Cayetano subong. Bangod sa mga isyu nga si Senator Peter Alan Cayetano man kuno nagubra, no? Madumduman ninyo nakaangkon sang world war sa tunga ni Panfilo Lacson nga senador kag ni Senator Alan Peter Cayetano may kang tanan sa mga irregularidad nga mga flood control projects sa Taguig City. Kaglakip na ang reclamation project sa Taguig City. Di mo nagkakastress man isa kaya ti daw bastante sa ebidensya si Senator Ping Lacson eh. Oras mga katropa, 18 minutos na nakiligan sa takna alas 5 sa aga. Dugay-dugay ka trupang Alex, ipa-confirm ta sa PAGASA kung nagapalapit na ning low pressure area sa PAR. Pero sa aton sininga pinakauli nga weather bulletin, mga 2,000 plus pa. Pero nami na sila mag-confirm karon. Tapos taton pa nga pibla, ka-commercial break, tawagantang PAGASA. Ibalon to ang pinakauli nga sitwasyon sa aton nga panahon sumong adlaw, September 15, payday 2026, mga Bian adlaw nga Martes. Dugang pa nga mga informasyon kag balita ang ato ni palayag sa inyo diri sa XFM 100.7. Sa mga lilisuan sa inyong maradyo, tamyaon ta na yung mga nakabugtaw na subong aga kag nakapamati na sa aton pinagi sa aton duha ka mga Facebook pages, mga katrupa. Di ni katrupa nga Alexa, daway ko di makita o ang akon nga monitor bla. Ate, i-shoutout na yung mga first in attendance natin yung mga katrupa. Oh. Oh. Ang ini nga bahin mga biyan ay nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 mga katrupa mo ini ang mabakod kag maisog nga magpangpatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. Ang Premium D3 mga katrupa may virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ining bitamina nga makuha nato nagikan sa sila sang adlaw. Ang pinakamanami kuno nga oras sa pagpainit nga makaangkon kita sang vitamin D3 amo ang halin last gist tub-tub last 12 o tub-tub ala una gani sa hapon ining tagiti gid lang nga init. O galing mga biyan iban sini sa aton daw hindi gid maka agwanta magpatial sa init mga muna oras no, from 10 o'clock to 12 o'clock or even beyond 12 o'clock amo na kuno pinakamanami nga init nga makaangkon kita sang vitamin D3. So ang iba natong mga katrupa hindi makagwanta magpainit, ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture na lang sang Premium D3 mga katrupa nga amo ini naghatag sa aton sang vitamin D3. Kay balo kamo ang Premium D3 ginatawag man nato ini nga Ultimate Trio kay amo ini pinakamabakod gid abi nga magpatay sa mga viruses sa lawas nato ni. Kay balo kamo gin paepektibo na ni kag gin pabag-o ang vitamin D3 nga ara sa Premium D3 mga katrupa. Ang Moringa oil extract nga ara sa Premium D3. May ara gid ini sang monolaurin, monocaprilin kag monocaprin sa Premium D3 kag may kapasidad sa pagguba, pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. May ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Kay balo kamo ang Moringa oil sa Premium D3, puno gali ini sang vitamina, puno man sang minerals, protina kag may ara ini nga 110, 110

0: kay Tristan Wyatt V. Gulay. Nagaupod man sa Sining Matinon sa Kelari Falliera Dula. Good morning katulad mga Alvin Denny. Sarabang kagsatanan nga mga katrupa ko sa XFM Patrol. Ilo-ilo, God bless you always. Maria Crespo, nagaupod sa aton subong. Si Roberto Laruan, si Mary Ricabar from USA. From Florida, USA. Sa mga katrupa ta dira sa Bacau, sa kay Mike Ardenio alias Boy Alahas o Boy Beltbag, sa kay Joel Oro alias Boy Loto, sa kay Tutong alias Tutong Uga, Barato Uga yung nagbaligya eh, sa kay Tutong Guardian, sa kay Elmo Castaneda alias Nano, may nga gano. Sa iban pa natong mga katrupa dugay-dugay atong nga i-shout out sa kay katrupang Anthony La Cuesta, kag sa kay katrupang Helen La Cuesta, ang iyang tiayon kapihak sang iya dughan. Enrique King Librodo sang barangay Poong Lambunaw, kag sa La Cuesta clan sa Lambunaw. Ngayong aga, Mr. and Mrs. Juben Caballero sang Lunok Itiri, mayong aga man. Tugang pa ang mga balita lokal kag nasyonal, mga katrupa, sa atong kapagpangalag at pagkaligid lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold? Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold? Mambibi sa inyong mga suging butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Elon de Vera Gregorio sa Xanthan and Newsor. Nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr. Mini Tuoy sa akong nga nagandaan sa 3,000 pieces plus bani kamuman ultraman sa Xanthan Plus kag XFM libu-libong papremyo. Madami din na salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM.

0: libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw!
4: XFM!
3: Patropa mo!
2: Anxiety!

Ang oras sa Pilipinas, 29 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa Exciting Pilipinas program. Mga katropa, karun nga adlaw, mali pa yun. Basi iban siguro sa ni nagapulo Paskwa. Pebalo ka mo mga katropa, ang mga barangay officials natin subong, ang mga barangay kapitan, barangay councilors, ang aton nga SK chairman, mga katapo sang sangguriang kabataan, malipayon sila subong. Basi iban sila yung mga abyan, mga Paskwa, subong adlaw, timing man ini kay payday. Kapamalakpak, patitiil nila subong katropa nga Alex. Hebalo ka mo. Kahapon mga katropa, ginaprobahan na sang Senado sa third and final reading sa score nga 13-5-0. 13 ang pabor, 5 nagapamatok, wala sang abstention. Ang hagna mga katropa nga nagapalawig pa sang termino sang mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan sa 5 katuig. So sa sininga kang tanan, hindi madayon ang barangay kag SK eleksyon subong nga tuig nga kuntani pagahiwaton sa Nobyembre 2 karon nga tuig. Ambot sino ni makaimbitar sa aton katropa nga Alex sa victory party. Pabati-bati na tangdaan kay aling kahapon mga pian mo ning hinuring-huring mo ning pigga bida-bida sang mga barangay officials naton. Pero sang wala pa ini mabalita, mabalaho ba ang balita? Ang iban nga mga incumbent nagaamat-amat na libot-libot sa barangay agad nga mapabakod pagidingila nga pagkapopular. Ang iban nga may intensyon sa pagpapili kapitan o kagawad o SK chairman o SK kagawad nagasugod na kuntani ili-expose ang ila kaugalingon kay dako ang ilang pagpati mga katrupa nga madayon gidang eleksyon. Tigin panawagan sang Commission on Election sa aton sini nga mga congressman kag senador nga dapat within 2 weeks, within the first 2 weeks sang Setyembre mahibaloan na kung balada yun o hindi ang eleksyon kay nagapreparar na ang Commission on Elections. Di wala natin ginimapatod ang mga kabangdanan o rasone sa nga mga congressman kag senador sa pag-postpone mga abyan sang barangay ang sangguniang kabataan elections. Ang ilagi na pamangil si Nidri porke nga dako ang paggagastuhon sang gobyerno bangod sang mataas nga inflation rate kag bangod sa is unstable, hindi stable nga presyohan na isang gatong bangod sa nagapadayon nga conflict sa Middle East mga abyan. Gamon ning pila ka mga mabakod nga rason nga ginabangil sang aton nga mga senador agud to nga i-postpone ang barangay ang sangguniang kabataan elections. Ang pierde si Nidri nga mga katropa kita nga mapumuluyo nga hindi na aton ma-practice ang aton nga right to suffrage. Okay lang iya ang mga barangay officials nga naga-function kag maayo ang performance, pero ang mga lawlaw di tubtub pa sa masunod nga 2028 ang sagod naton sa ila. Kag nagapati ang iban sini mga abyan nga siyempre ang mga congressmen ta subong kag mga senador nga nagapahamot bala sa mga barangay officials naton bilang frontliner nila, pinaka the best nga campaign managers nila mga kapitan mo kag mga kagawad sa barangay. Di kay una ang eleksyon sa 2028 sang mga national nga mga kandidato, presidente, vice presidente, senador, congressman, governor, vice governor, mayor, vice mayor, city councilors, board members, municipal mayors, municipal vice mayors kag municipal councilors. Di may ara ni sila nga paamag bala daw may bargaining power sila. O dapat kami nga man kumbit butuhon nyo gid ha kap ha, ikampanya nyo kami da sa inyo barangay kagawad ha, kay kami ang nagpalawig sang inyong termino. Kunlan taon mo mga katrupa ang general public daw dihado kita diri kita nga mga constituents sa mga barangay, mga lawlaw, mga barangay officials ta kita dihado sini di ang mga congressmen kag mga senadorya daw pahamot ni daw papugi point ini mabyan sa mga incumbent naton. Hindi man tanan ha, pero daw amo ni laban-laban
nga may bargaining power sila, bla. Kami ang nagpasar sang kasuguan nga extend kamo 5 years. Kagin postpone ang barangay elections para maglawig pa termino nyo. Araw-araw pa kamo. So at the end of the day, mga pin kita nga mga bumuluto, ati na-violate naman ang aton nga kinamatarong sa pagpili sang aton nga mga opisyal. Ugaya sa mga congressmen, mga senador, nga abalaan nila matutunan nga sitwasyon sa barangay tao. Nga adlaw-adlaw, arara sila. Although nga kabahin sa ilang mandato, amo ang pagbisita sa mga barangay sa ilang mga constituents, pero hindi man permi-permi ah. Kadto man ang dasala sa barangay, kagpakita sa ilang presensya kung may mayroon panagtag na ayuda. Kahibalo ka mo ang mandato sang congressman, senador, isa din mabiyan ang consultation and visitation sa mga constituents nila. No? Siyempre, pinakamain gid niya trabaho nila, mo ang paghimo sang lay, pag-attend sa mga committee hearings, pagtambong sang plenary session, kag ang pagpatigayon sang visitation and consultation. Ang senador yate, by at large ang ilang butante, nationwide ang ilang constituents, amo ilang kunbiernes, tigana, ining adlaw para sa ilang pag-travel-travel. Kaya mga congressmen, taamo mana, may napain man nila nga schedule para sa ilang visitation and consultation sa natungdan nila nga mga distrito. Ilaban-laban amugid ni mag-adjourn ang sesyon, mag-break ang mga congressmen at senador, malibot ni sa barangay. O, kita nyo, ginpalawig na mo ninyong itermino. Ang mga incumbent senators kag mga congressmen, dako ang tsansa nila sa gihapon, mga abyan, nga magadaog sa palaabuton ng eleksyon. Laban-laban na mo gini. Di sa aton nga mga pumuluyo, mga ordinaryong tao, anong benepisyo makuha ta sini di? Wala. Nagasiling silang dako kuno nga kagastuhanan para sa gobyerno. Kung nagakabala ka kamos ang kagastuhanan, kung idulaon yung confidential funds nyo eh. Kung matutuod gid kamo nagakabala ka kamos ang gastos ang gobyerno, idulaon yung confidential funds nyo. Congressman kag senador, bilin nyo lang ang inyo da nga rata, representation ng traveling allowance. Ining pakunyari, bilang kuno abi, nagakabala ka sang kagastuhanan sang gobyerno.

cortas ang gobyerno. Si kung ikaw mong gupon, pabor ka nga extend o i-postpone ang BSKE. Ito na sinidiriti ang mga pumuluyo sa barangay nga law-law ang ilang nga mga opisyalis sa barangay. Di man tanan, hasta na lang kita diri sa kumod-kumod. Sa piyak na bahin, mga bihan, si Anay Speaker Martin Romualdez gin-transfer na sa Quezon City Jail sa Payatas kasunod sang mando sang Sandigan Bayan matapos ang finding sa mga doktor sang Philippine General Hospital nga hindi man malala. Pwede na ikaw masaylo sa prisuhan. Kaya pinakamanami, pinakaunang option sa aton nga mga legislators nga mapasakaan gani kaso kag maservisyuhan, maservihan sang warrant of arrest. Nagapa-hospital arrest. Ginabangil ang ila sining health condition bala. Nga kuno abi nagataas ang high blood pressure, nagataas ang blood pressure, nagabatyag sang anxiety. Ining kahangawa black hardlock lang kun ano matabo sa isa palabuton. Tanan-tanan na lang nga balatian, madumduman nila. Ginagamit nila na lang nga rason. Para bala nga nga daw kuno abi underdog. Nga kuno abi ginadaog-daog. Kay balo ka mo si Martin Romualdez pa kaysa ni isang pagulong Bongbong Marcos. Di daw wala man magtalab ning iyang pagkapakaisa. Kasuhan man sa gapon sa ombudsman, no? Wala sang special treatment ah. Damo to nga mga balatian to ginpatpat sang iyang doktor. Pero lang taon mo katro pag Alex Bla, tsuraya daw ka flawless and fresh man gapon. Lain niyang tao nga may seryosong balatian mo kay daw ini mayro tsura niya. Pero iya lang tao blaw. Daw bago lang gapon nakagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Mahamis gapon ang kutis. Maputi ang panit, oh. Banta ko gagamit ni sa sang Clear Skin Herbal Beauty Soap mo. Hindi nagapahamis ang kutis blaw kag nagapaputi sang panit. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga abyan, pwede abi sa lalaki mo, pwede man sa babae. Pwede sa mga kabataan, mga dalaginding, mga dalaga, mga naunlaon, mga may banana, o kung mga siparada, o kung mga byuda, pwede gid ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Huwag gid niya mga biyansang side effects. Mabudlay, abi ka nang handong mo magputi ang panit, maghamis ang kutis, tapos magpa-inject ka, magtumar ka sa mga tableta o kapsula. Hindi na ito may balon, basi may mga chemical reaction bala along the way. Pero ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, wala gid niya mga biyansang side effects, wala sang chemical reaction, kaya external use lang. Ibagnos mo lang sa guya mo kag sa lawas mo, adlaw-adlaw sa paggamit mo pagpaligo. Sa isa ka semana, makita ninyo ang ebidensya mga abyan sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapabata sang itsura ninyo. Huwag na kinanglan pa mga kalokapsula, no? Nagapabata mga abyan sang inyo itsura. Nagapugong sang pagkulorinot sang inyo nga mga panit. Amoy na ginarekomendar natin sa inyo kung luyagid man ninyo nga magputi ang inyo nga panit kag magamis ang inyo nga kutis. Mag-Clear Skin Herbal Beauty Soap na wala sang side effects. Available man ini sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar. Sa mga byuda, sa mga siparada, basi may kaigyanan pa nga makapamana for the second time. Pasiplatan ay katropangali sa presyo bla sa mga nagapangunang balaklon sa mga pampubliko na itong merkado. Ari latest prices mga abyan sang mga karne. Kag mga balaklon sa merkado publiko kalabanan ni karne mo lang ha. Focus na rin sa karne yun. Baboy. Ang tiil ang kilo 200 pesos pang ulihi. Ang tiil nga panguna 250. Mahal gali ang tiil katropangali sa panguna no? Sang sa pangulihi 250 ang tiil sang baboy panguna 200 ang pangulihi. Ang pork chop siyempre mahal-mahal gawan eh 320 ang pulog chapon sulog bahon bla. Pero ang pinakamahal nga parte mga abyan mga katrupas ang baboy amo ang limpo o belly ginatawag. Kaya pwede mo litsunon, pwede mo man pork chapon. Ang kada kilo 350. Ang unod sang baboy boneless
Puro lang imuunod, 320 ang kilo. Ang kasudlan sang karne, 220. Bindunggo, 220 man. Ining may mga tulutualya, kag may mga libro-libro bla. Kasudlan sang baboy, 200 pesos. Mas mahal ang kasudlan sang karne. Baka o karabaw, 220. No? Ang unod sang karne, nagapabilin gihapon mga katrupa sa 390. Inayaluyag ka magbulalo. No? 390 per kilo. Bulalo bla nga may mga unod. Kagtulaan nga luntokon, mugid balaga. Tapos laktan mo sang ripulyo nga dalagko kinihad. May katumbal nga lagba. Sa pagkanamiturn man, sa muna nga matulutugnawon nga panahon. Ang beef tender, 500 pesos. Ang pata, palatahon bla. Nga daw pariyo lang bla nga nagalaga kasang chinilas bla. Gusto magin nga luntok ang pata. Ang palatahon, pata set, 200 pesos. Ah. Ang ulo sang baboy, o kung natawag naton man nga maskara, is 200 pesos. At least nakata kita giyabla sa aton sining mga katrupa nga naghahana na nga magpanindahan subong adlaw.

Nagapadayon gihapon subong ang kalakalan kung sa Tagalog pa. Ang negosyo bala sa sulod sang prisuhan sang illegal nga druga. Kay bala kamo sining uli hilang. Ang aton nga jail facilities sa nangapututan bala. Ginpaidalom sa Greyhound operation sang BJMP. PDIA 6. May kang tanan sa pagduda nila nga may ara gihapon illegal drugs transaction sa prisuhan. Amo ina ang rason kung nagkandak sila sa Greyhound operation

jail male dormitory kag annex building kahapon. Nga sa diin mabiyan mapati kamo, may nakonfiskar pa nga mga illegal nga droga kag mga drug paraphernalias. Wala untat. Amo nagakatingala, Ibano? Na napriso na ang drug lord o kung drug pusher, sige-sige gihapon ng ilang nga operate. Kali, bisan sa prisuhan, mga katrupa, may mga illegal drug trade pa. Ayun ang Greyhound operation, ginapatigayon ni Mabian mismo sa PDIA 6. Kay may mga pagpati sila eh. Nga ang mga pushers bilang nga nagkalapriso, sige-sige gihapon nila operation. Ginadala sa aton sininga mga PDIA agents ang napulo ka mga canine dogs. Nga ilagin gamit mga biyandala ang bago nga canine unit sa Iloilo Police Provincial Office. Pagkatapos ng among operasyon, kung Greyhound operasyon, ginpatigayan man ang random drug test sa PDIA sa mga PDL. Persons deprived with liberty sa selda kung sa diin nakitaan ang ginapayag shabu kag paraphernalias. You see? Tingala, kano nga makasulod gapo na daman? Mahina ang detektor sa ngaton nga mga jail guards ang hampal sa iban, basi bla may consent man bla kag basi may porsintuhan na iman gapong kakalanabo. May ara man nga recover tra 3 gramos sa ginasuspitsahan nga illegal drugs sukun shabu na nagabalor 20,000 pesos nga nakonpiskar sa among operasyon. Actually, hindi malang dira guro nga jail facilities nato na nationwide guro. May mga katulad si Mabin nga mga illegal drug trades, no? Ano na, nga hindi gihapon mauntat ang operasyon kun ang paglaptas ang druga. Pero ang pamangkot sa kalabanan, paano makasaluda ang illegal drugs kay may gwardya man? Ano, pinaagi sa dalaw, pinaagi sa nagabisita sa ila? Hindi ma-detect sa ngaton nga mga jail guards, sa ngaton nga warden. Adlo-adlo, lain-lain ang jail guards na eh. Dapat guro iripaso, no? O kung imbestigaran ni mga jail guards na kung nga paano nakasulod ni mga shabu gihapon sa ila sining silda, sa silda mismo makasulod. Sunod sa amigo ko, sa kay Kapitan, linga, malipayon nga pagsaulog ayun ya abot si Kik na nakakapa. Sige-sige lang ang serbisyo sa pumuluyo ayun ya. Siyempre hindi na kamo magtigana papundo ninyo para sa kampanya, para sa eleksyon subong. Happy celebration lang ha, happy celebration sa mga kagawad, barangay, kapitan naton, SK chairman kag mga SK kagawad. Di congratulations sa happy celebration subong adlaw. Subong adlaw sigurado gid sa national naton nga mga daily sa mo nang makita nila dayon. Ginpayag ni Senator Panpilo Lacson mga bengi di dapat magpa silabot ang Senado kag ang impeachment court. May kang tanan sa pagtingwa ni Senador Rodante Marcoleta kag ni Senador Jinggoy Estrada nga makapasakop sa impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Sa piyak sa ilasin nga pagkabilanggo sa kaso, mga katrupa nga plander, tiluyag nila magpakigbahin sa proceedings. Bahintin na lang sumong ka mga senador eh. Aktibo nga nagapasakop sa impeachment trial. Priso ang duha ka senador, Marcoleta, Estrada, sa kaso nga plunder, nalagyo si Lorin Ligarda, anak nga pag-imbestigaran sa kaso nga solar power, kaga gapanago si senador Bato de la Rosa, bangod sa paglikaw sang warrant of arrest nga ginisyu sang International Criminal Court. 20 lang ang aktibo nagapasakop sa impeachment trial. Ginabaisan subong, kung pilagid ang threshold, kung pilagid kabuto ang makakonvict sa kay Vice President Sara Duterte, kung bala 16 o 2/3 ang number of senators, 24. De
Okay, kay 20 na lang subong. Ang 2/3 kuno sini 13. 13 okay na. Di ini mabiyan wala pa ini mahusgaran. Kay ginabaisan pa ini. Kay sa konstitusyon kuno 2/3 gid sang total number of senators. Pero wala man dira actually mabutang nga 16 gid ah. Sambal sila nga number of senators. Buot silingon interpretasyon sa iba. Ang nagapasakop lang kung present lang. Ang absent ya, hindi pwede makabutar, hindi makapasakop during the votation. Basta absent ka gina ya. Pero depende na sa interpretasyon sa mga abogado. Kung sa bagay, Korte Suprema lang makadesisyon sini. Kung pilagid ang kinanglan nga buto para nga makonvict ang isa ka impeachable official nga nagapangatubang sang impeachment trial. Sa sunod sa kay Panpilo Lacson, senador, nga pabayaan na lang nila, hindi sila magpamilit gid nga intrahan kung ano gid man. As para si Senator Panpilo Lacson, hindi sa mag-intrahan sila. Depende na sa mayoriya sa Senado, sa impeachment court, no? Ay ang ano ang impeachment trial nagadugay ini mga biyan naka dako nga oras bilang ginakaon sang aton nga mga senador sa pagpatuhoy diri naka na, ano nagani na nabitin ang iban nga importante bilang nga mga bill bangod sang malawig nga impeachment trial. Isa sini mga biyan ang pagpangabay sa mga labor force, labor sectors nga matagaan sang duga nga sweldo ang aton matag-adlaw nga ginaganar bla. No? Namo kun tani ni isa sa mga importante nga ano nga hagna nga makahatag benepisyo sa publiko, no? Pero damo pa nga maimportante nga bill sa Senado ang ginpahigad bago gitagaan ligwa ang impeachment trial. Convict o hindi ma-convict, nasiga nyo lang. Ay dako ang gasto blas ang gobyerno blas. Pakaon sa mga witnesses na, pakaon sa mga staff. Okay. Okay, sa magkasiling kita mga biyan nga ang paggasto sa gobyerno blas sa pundos ang tao, pundos ang gobyerno daw hindi blas aktual. Pangabay sa tao, dulaa ang tanan nga confidential funds sa aton nga mga congressmen, mga senador ta. Abin nyo, ang gobernur ta, ang mayor ta, wala confidential funds, may haraman. Oo, may haraman sila.

0: pa man yung balita at hindi subong man. Katropang Alex Biliog, tabas ik hingagaw tas pag-asa. May 5 minutos pa tayo. Subong nga aga, medyo foggy, pero wala man ulan eh, no? Pero ilang taon ta ang pinakaulihing sitwasyon sa panahon ng status ng low pressure area. Kung bala may chance hindi nga makasulod sa par, makasulod ba nun hindi, ang unang nabato nato nga balita nga wala gidin ni direkta ang efekto, no? Amo lang na eh, ang hangin habagat o sa twist monsoon gihapon ma-experience na ito. Pero i-check tang pag-asa. Antes kita magtakop la pa ka para makahatag kita giya sa aton nga mga katrupa, mga pumuluyo sa ila sini nga mga errands, mga activities subong, no? Kay makaapekto man sa mga activities ng aton nga mga pumuluyo ang sitwasyon sang panahon eh. Si Sir Rolly Quinca sa pag-asa. Sir Rolly, live ka sa XFM Radio Patrol Iloilo. Anong pinakauling sitwasyon sang aton nga panahon karon, Sir Rolly?
1: Yes sir, mayang aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manatan latest sir, update sa adlaw, September 15, 2026. So, kagapon, padayon natin din na monitor, no, yung tropical depression or bagyo nga yara sa buwan ng aton na Philippine Area of Responsibility. Hindi natin inisya na sa platan, 2,275 kilometers east of eastern Visayas. So, wala man isang direktang epekto sa naman nga bahing sa pungsod naton kag pagyakon niya rapay niya sa sagwa sa ating far. Apang ining easterly or mainit nga hangin alin sa dagat Pasipiko ang nag-efekto sa may extreme northern Luzon and dilita ko sa may western Visayas. So, sa gihapon magapadayon ining maayong panahon naton. May mga posibilidad lang sa mga isolated yung mga pagkanulan pagpangilat na nag-oog dala sa mga localized thunderstorms. May natugtog ka sarangan natin yung hangin, hindi ka nakatunggan, panabagat na nakatunggan. Magadalain ni sila sa nga makanay, tugtog ka sarangan yung mga pagbalod sa agon sa dagatan. Forecast temperature natin, yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw natin, mag-butlak alas 5, or nag-butlak alas 5.39, kung magkatunod din siya alas 5.51 karon sa kasisipa. Nagaman natin latest sa update, talingin sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Thank you Sir Rolly, may aga. So 55 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras mabin wala direktang epekto ha. Ang ining low pressure area layo pa niya sa par. Pero subong adlaw malauman gihapon naton ang magalumon kag sumuman laptalap nga pagtupa sang ulan, pagpanagub, pagpangilat. Amo na nga dala gihapon kamo sang payong, raincoats, kaputi sa mga nagamotorsiklo para nga hindi ma-atrasar ang inyo nga trabaho. Sa mga angkas rider, sa mga grab driver, sa mga Shopee delivery guys, kagiban pa nga gamit ang motorsiklo. Sa gihapon, protektado nga itong lawas, kaputi, kagiban pa nga mga protective gear sa maulanon nga panahon. Siyempre, vitamin C nga santon, alkaline based nga vitamin C. Dapat adlaw-adlaw kita mag-inom sang Santon Vitamin C bisan wala pa kita magkakaon. Alkaline-based nga vitamin C, ano? Aga-aga. Nagpasunda na lang naton sang Santon Plus Coffee Mix. Yung Santon Plus Coffee Mix, naka-kapi ka na, naka-bulong ka pa. No? Ang Santon Plus Coffee Mix, mabiyan nimo sa Moringa. Kagmangustin, duha ka mga main ingredients sang Santon Plus Coffee Mix. Kag may ara ini pagid mga katrupa nga soya powder drink mix nga amoy ini naga dugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Nagpananam na sang sabor, nagserbi pa nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Amoy ina ang rason nga kung mag-inom ka sang Santon Plus Coffee Mix bisan wala na mga katrupa sang ipares ikaw nga pandisal o tinapay kay ara na sa soya powder. Pamangil sa sulok-sulok, nagdugang pa pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Wala sang caffeine. Ang caffeine amo ini ang ingredients sa regular nga kape nga mahimo makapahilab sa atong sulok-sulok. Ang mga diabetiko nga mga tawo mahimo na makapadayon sa pag-inom sang kape. Padayon nga pagpangape kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang sugar, wala sang kalamay. Ang nagapatamis, stevia, national o konasyonal, natural sweetener. Diabetiko, pwede maka-inom, makapadayon sang kape. Ang mga nagaminupos nga kababainhan, nga may mga hormonal imbalances, ginatugyan naton sa inyo ang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties nga makapabulo balance sang inyong hormonal imbalances. Kapin pa ang babae nga naga-menopause na nga naga-arabuton. Hindi bala firm ang desisyon kag pirme bala nagapaningal, intindihon ta ni sila. Ang nagasuffer sang insomnia dalasang ilang pag-menopause. Antes ka mo maghigda, antes magtulog, inuman na sa isa ka tasa nga Santon Plus Coffee Mix para makaangkon ka mo sang medyo malawig-lawig nga sleeping hours. Balik kita mga abyan sa Express Balita Saga, dugay-dugay. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Ngayong aga sa kay katrupang Mark Arevalo Alayon sang Negros Island. Kay Iking Librudo, kag sumaman Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta sang Hibawan, Pavia, Iloilo. Upod ko sa technical side si katrupang Alex Aspa. Ini si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa, EXA

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las 6 on 10.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karunin. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Subong! Diri sa XFM, Express Balita! Express Balita sa Aga!
2: Express Balita sa Aga!
3: Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Martes. Setyembre 15, tuig 2026. Kamiang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Kapitan kagawgawad sa Barangay Salong Balasa nagbombahan ng isang pagbais sa tubang sa ila pumuluyo.
1: Designation sa mga barangay officials sa Barangay Linubayan, Tigbawan, wala ginbawi, sabay lo gin-extend lang matapos ang paghingyo ni Congresswoman Janet Green.
0: Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan nag-initiate sa pag-extend sa resignation effectivity sa mga barangay officials sa Barangay Linubayan, Tigbawan.
1: Sidewalk vendors sa Guangco Street, City Proper, wala mang ginpa-pressure nga islan ang duag sang ilang nga mga payong.
0: Grupo sang kalalakihan nga nagpabilin sa tricycle nga may karga nga transformers sa MH Del Pilar Haro, nakilala na.
1: Transformer nga ginkarga sa tricycle kag ginabandonar sa MS Del Pilar Haro, scrap na ukon basura suno sa mga kapulisan.
0: 20 pesos kada kilo nga bugas ginabaligya sa mga benepisyaryo halin sa probinsya sang Iloilo kadunga sa ginhiwat nga handog ng pangulo sa Iloilo Provincial Capital. Headlines naman, balita national. Barangay kag SK elections sa Nobyembre 2026 hindi madayon.
1: Senator Bamakino nagapamatok sa pagpaiwas sang barangay ang sanggunian ng kabataan eleksyon sa 2026.
0: Anay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahay Tang, labing unang witness ng prosecution sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Ukon ang ginaligar, culpable violation of the Constitution kag betrayal of public trust ang was unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: Magpresentar bilang witness ang prosecution kay Amparo Kabotahay Tang, anay Presiding Justice ang Sandigan Bayan, improper suno sa defense.
0: Senator Rafi Tulfo nag-suggest sa impeachment court sa pagpaulitistigo kay anay Sandigan Bayan, Presiding Justice Amparo. Senator Amy Marcos gin-question ang pagtistigo kay Tang.
1: Hidden, unexplained, kag ill-gotten wealth, mayara sang kinalain sa isa kag isa.
0: Presidente kag Vice Presidente may mas stricto nga prohibisyon kumpara sa ibang mga government officials. Presidente kag Vice Presidente hindi man mahimo nga magsunod sa negosyo. Sunod kay Presiding Justice sa Sandigan Bayan Amparo Kabotahay Tang.
1: Anay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahay Tang ginpangiwala ang akusasyon nga politically aligned ini batok sa pamilya Duterte.
0: Former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahay Tang nagapanindugan nga hindi bayad. Wala bayad ang pagtistigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
1: Apat ka mga retired chief justices ang Supreme Court personal nga mag-a-appear sa Senate Impeachment Court sa buwas nga adlaw, September 16.
0: BIR ginkakas ang valued added tax sa allowable system loss charge.
1: Anay House Speaker Martin Romualdez hindi kinahanglan nga ma-confine suno sa UP PGH doctors.
0: Kaga Speaker Martin Romualdez gin-transfer na sa New Quezon City Jail Infirmary. Samtang tatlo patay sa shooting incident sa Cotabato City antes nagsugod ang BARM parliamentary elections. Cotabato ginpaidalom sa COMELEC control.
1: Lupok sang Granada nabatian kadungan sang BARMM parliamentary elections.
0: Balita international. 140 sa 243 ka mga pasero sa Indonesian ship missing sa Java Sea.
1: US President Donald Trump nangabay sa Ukraine nga unta tuna ang pagpangbomba sa diesel infrastructure sang Russia.
0: Entertainment news, Alden Richards nagkibi bangod sa pressure sa love life.
1: Sa sports naman, Gilas Pilipinas gintambakan sang China sa 5x5 men's basketball sa score nga 61-105. Gilas na eliminate na sa 2026 Asian Games.
0: Sa ito naman, nga extra wow balita, lalaki sa Ireland ginlakat nga nagatiil ang pulo ka mga pungsod.

0: 6:17 mga kitropo, oras sa XFM. Ang oras ginadrong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, si Mr. Mangosteen, Moringa, Kagsoye, Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga kitropa na ito nga may mga hormonal imbalances, kagbukol-bukol sa lawas. Mag Southern Plus Coffee Mix na mga katropa. Available ang Southern Plus Coffee Mix sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TJP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa SDC Orsho, sa Karon, sa Ritalye, sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nakuhaan sa video ang mainit nga pagpaisay sa tubang sang ina pumuluyo ng Daisalong Balasan, punong barangay Margie Balerta, Yap, kag kagawad Ellen Obligar. Natabo ang pagpaisay sa duha ka opisyal sa nagligan nga adlaw sa coverage team sang barangay. Nagugat ang ila pagpaisay sa reklamo sang duha ka mga residente sa ginhambalaan sang kagawad ang ipa-record kag ipatawag sa barangay pinaagi sa somo ng magdimpang parte. Base sa impormasyon sang XFM, Iloilo si barangay kagawad Obligar ang shooting opisyal sang barangay. Sa video, mabatian ang ginakwestiyon ni punong barangay Yap si Obligar nga ipasomon pa tungod ukana nga ipasomon pa tungod sa barangay ukana sa barangay kay magkaingod man ang kagawad kag ang involved sa reklamo. Ginpatawag ni punong barangay Yap si kagawad Obligar ukon gintawag ni punong barangay Yap si kagawad Obligar nga maalam kang hangag ugang pa may mga reklamo man ang pumuluyo sang barangay Bato Kayap. Nga kung hindi niya supporter, wala ginadala sa listahan sang mga ayuda. Tiwaan sa XFM News Team nga magkuhaan sang pahayag ang duha ka mga barangay officials.
1: Kinistorya ko na nagani ka sa balay. Oo. Oo.
2: Sige lang, magkuhaan sa ponong kayo.
1: Pisa niya, abe.
2: Oo. Tayo nakadala sa video-video mo.
1: Oo.
2: Naanagagidya
1: sa binastos permit. Hindi na binastos. Saka po, witness. Ara sa naosina. Hindi na binastos.
2: Inadvise ka. Ihog lang. Ipon mo. Hindi. Hindi ka na hindi ka binastos.
1: Niyate.
2: Kakakaroon ma.
1: Na ano na yung obra mo yung ha?
2: Nagagagiduro ay no.
1: Naanag ka lang yan.
2: Inadvise ka lang kara sila kapamati niya. Pwede mo i-invite.
1: Inapaprasis ko lang gani. Ang proper. Ipaano lang pala? Ipaglatel lang pala.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpaisay ng Daisalong Balasan, punong barangay Margie Balerta Yap, kag kagawad Ellen Obligar.
3: Wala ginbawi sang barangay official sang barangay Lunabayan Tigbawan sa bylaw ginextend pa kasunod sang hingyo ni First District Congresswoman Janet Garin sunod sa kay punong barangay Rene Tanyo. Ginpayag ni Tanyo nga nahuya sila nga mga barangay officials nga hindi pagpasugtan ang hingyo ni Garin ilabi na sa mga personal nga nagpadulong sa ila barangay kag pagsugilanon. Pakigbahi ni Tanyo nga ang extension ang agud lamang nga maresolber ang problema angot sa GT Poultry Farm. Sunod sa kay Tanyo posible nga ila i-reconsider ang pagbalik in kaso nga ma-resolver na ang problema. Matandaan nga ang madugay na nga problema sa mga pumuluyo sang barangay Linubayan, ang baho kaglangaw nga halin sa poultry farm. Madugay na nga ginpalabot sa LGU apang di kaangay nga wala sang aksyon diri rason sang pag-file sang resignation sang tanan nga mga barangay officials lakip na sang sanggunian kabataan chairman. Dugang panitan nyo nga maayo kay karon na talupang dana ang problema sang mga pumuluyo.
4: Nag-ayo lang si Congresswoman Janet Garin na kung pwede, bala ma-extend ng anay hamon, resignation, ay may mga, bala may problema sa barangay gid, ako may problema kung wala sa mga barangay officials sa isa ka barangay.
5: So ang ayo i-extend din yun, no? So ano ang naging desisyon ninyo, sinin ka pwede understand, umupod ang tanan mong yung membro sa konseho, say mo sinin nga nag-resign without pressure, ha? Voluntary nila ini nga ginhimo. So ano naging desisyon ninyo, abi Kapitan Rene Tanyo?
4: Ang desisyon naman na Sir Jocel ay nag-adto, nahuyaan na kami kay mismo si Congresswoman Janet Garin nag-adto sa aman barangay.
5: Mm-hmm.
4: Nag-ayog sa aman bala nga kung pwede ma-extend na anay. Siguro nakauyaan na kami nga hindi man na

0: rason kag posible matabo sa barangay in kaso nga mabakante ang pwesto sa mga barangay officials. Inpagnitanyo nga in kaso masolusyonan ang problema sa ila barangay, wala na sila sang rason nga bayaan ang ila sinumpaan kag sila ang magabalik. Murebaluan nga ang problema sa mga barangay ang nagugat sa poultry farm nga ginareklamo nga mabaho kag ginahalinan sang langaw. Mensahe ni Kapitan Tanyo sa Pumuluyo na ang ila pag-resign ang bangod sa kausa sang Pumuluyo kag hindi personal. Tugot ni Tanyo nga sumong nagahulat sila kung saan umatap tapos ang among nga problema.
1: Ano ba yan siguro, Sir Diosel? Ginatagyan naman kay kung gusto man Janet Garini. So paano man gusyar na mabukigan ang mga problema? Gisalig na saman naman sa iya kay siya nagsalig man niya. Siya nang bahala mag-negosyar.
2: Oo. How about ya sa mayor ninyo dara si Mayor Virgilio Teruel? Kayo we do understand na pwede ya aksyonan, pwede ya hindi, batunon o kung hindi ang inyo sining resignation na kapakipag-istorya ka mo man with Mayor Virgilio Teruel?
1: In fairness kay Mayor Nini Teruel, nagatag mo siya sa amon kang amon ginipirmahan nga ma-extend siya mismo si Mayor Nini Teruel nag-initiate para ma-extend na nga ng amon nga resignation sa September 10.
2: In short, waay niya ginbaton ang inyo sining resignation cup?
1: Precisely, Sir Joseph, yung wala ginbaton. So, sa mga ara, nga mga reason siya nga gin-state naman. Likewise, para sa mga basic services, wala nga hindi ma-address o kundi ma-attag sa Pumuluyo Ramon. Kung magabakante, wala nga wala na sa barangay officials o sa barangay.
2: So, because of this,
0: nabatian si Pulong Barangay Rene Tanyo sang Barangay Linubayan Tigbawan.
3: Las 6:24 na ang atong oras, sining bayangi na dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ginklaro sa isa sa mga vendor sa Guangco Street City proper nga wala man sila gina-pressure sang Iloilo City Government nga isla na nila sining payo nga duag pula sa duag blue. Sa pagpangusisa sang XFM News team sang mga sidewalk vendors, ginako nila nga ginistorya sila sang mga taga City Hall nga kun mahimo isla nila ang duag sang ila ginagamit nga payong. Iniagod nga magpareho ang duag sang payong sa duag sang ila nga mga kiosko nga duag blue. Apang ginklaro ni alias Nene nga hindi iya matuod nga pangalan kag isa sa mga vendor sa Guangco Street nga wala man sila ginpilit ilabi na kun kinahanglan gid nila nga baklo ng mga payong. Nauna na nga ginpabutyag ni alias Nene nga hindi man tungod sa politika kun nga nagagamit sila sang payong nga duag pula. Nebuloan nga halos tanan nga mga sidewalk vendor sa Guangco Street, J. Imbasa Street kag palibot sang Iloilo Central Market ang ginatagan sang duag pula nga payong sang M. Luillier. Kabahin ini sunod sa mga vendor sa promo sang kumpanya nga ginabalbanta duha ka bulan na ang nagligad. Sunod pa sa kay alias Nene nga kun bisan kay sinuman nga kumpanya ang maghatag sa ila sang payong, bisan ano pang duag ila sa gihapon nga gamiton. Dugang pa ni alias Nene nga anti siya naggamit sang payong duag pula. Duag pula man ang gamit niya nga trapal. Nagpanugyan lang suno sa iya ang city government nga siguraduhon nga ang ila ginagamit nga payong o shade ang hindi maka-obstruct sa mga nagalabay nga pedestrian kag subuman mga motorista.
4: Ito wala niya nga connect sa pretty boy nga dati na mo. Iyan pong upsyon niya sa ano yan sa internet.
5: Pero sino nag-hampal sa inyo kung pwede mapailuhan?
4: Ay, sino nga siya? Wala po ka ano ko sinugid, pero basta wala na pati-ano. Pero, pwede. Wala lang kami kina-pressure na Iceland, get. Pwede lang.
5: Pwede.
4: Iceland ang payong sa Bukara yun.
5: Ay, Diyos ko.
4: Ang sa ako lang pwede. Sa pronto, kay Sam lang kami kina.
3: Tandaan nga nagsugod ng isyu sang may nagpadalang text message kay Lone District Congresswoman Julian Jamjam Barunda angos sa ginaligar nga mando ni Iloilo City Mayor Rice Satrinas nga istan ang mga duag pula ang payong sa mga sidewalk vendors kag himuon ini nga duag blue. Base sa social media post sang kongresista, nabalhag sa text message nga ang indi magsunod sa mando ang mahimo nga makuhaan sang pwesto sa sidewalk. Pagklaro sang city government nga hindi duag sang payong ang tuyo nga i-regulate sang anti-squatting and illegal structure unit kung assist you, kundi ang obstruction sa dalan.
0: 6:27 sa dugang balita lokal, nakilala na ang grupo sa mga kalalakihan nga nagbilin sa tricycle nga may karga nga transformer.

0: October sa Mitch Del Pilar, Haro, Setyembre 13 sa Kagahon. Sa Lucky Police Captain Dexter Sevilla, ang hepes ng Iloilo Police Station 9, anong tubtubwalo ka mga kalalakihan ang involved sa insidente kung saliin isa sa ila ang menor de edad. Ginapangita pa, sunok kay Sevilla ang nagulam sa tricycle kagina verify kung may nagkaigo ini nga papeles. Pero ang temporaryo nga naka-impound sa Iloilo City Police Station 9 ang gingamit nga tricycle.
1: Pali na identify na sa investigator ta. Nakuhaan ng mga pero hindi pangitanan kay may minor de edad yung bulda.
2: Okay.
1: So, ongoing pa mabalaan na karoon pagbalik ka.
2: Mga pila gaman sila kabilog? So,
1: I think to 6 to 8.
2: Damo ka rin sa ilang.
1: Oo, oh, okay. May napangitapid ang naghulamid siyang tricycle.
2: Ang tricycle. So, ano ni, hindi man, ano, no, why man ginawatan ang tricycle, sir? Ginhulaman lang?
1: Oo, inulam ko.
2: Okay. So, in kaso mga amoy ba ang sitwasyon, sir, wala man kita sang nagreklamo, why naman sa isang balak, ginahulat na lang natin nga may mag-claim sang, ano nga na,
1: tricycle? Oo, inulat na lang mag-claim sang transformer. Pali na pabalo naman sa itong pamilya, eh.
2: Pati ang tricycle nga ni?
1: Tricycle. Pero, ang tricycle na, eh, pura verification para sa tour si kung makadto di kung kompletong papeles si balik na mo. Pero kung kulang din na mo impaw na mo.
0: Nabatian si Police Captain Dexter Sevilla ang hepes ng Iloilo City Police Station 9.
3: La 6:28 ini nga bahin ginadulon sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapaputis ang panit nagapahamis ang kutis. Scrap o kun basura na sunod sa pulis ang transformer nga ginkarga sa tricycle kag ginabandonar sa MS Del Pilar Haro September 13 sang kagahon. Sunod sa kay Police Captain Dexter Sevilla ang hepes ng Iloilo City Police Station number 9, doktor ang nagapanagiya sang transformer kag nabutang ini sa guwa sang iyaman nga ginapanagiyahan nga building sa Lopez Haina Street Haro. Dugang pa ni Sevilla nga wala na nagafunction ang transformer kag duha ka tuig na nga wala na ini ginagamit. Posible nga indi na magpasaka pa sang kaso ang tagiya sunod sa kay Sevilla ilabi na bangod ginakabig na nga basura nga mga transformer. Natala naman nga kuwaon sang tagiya ang transformer para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Kuwa sang aton personal yung daladi kag yung butang na nato nga nay nga abandon ito worldwide tapos may establish kung yung kawat ni Manolo yan. Ginkawat naman yan.
2: Sino yung nagapanag-iya sa transformer, sir?
1: Sa pansang verification, dyan ato ng investigator, si Dr. Eric Lidesma ko, no? Dyan sa may Lopez Haina Street, ang iya building. Ang alam siya building, JML building.
2: Anong siya, construction or ano nga building, no? No. Opahan?
1: Building, no, na parkilahan nila.
2: Parkilahan, okay. Ano ni ang ano, findings ni sir? Ano ba na ni siya or anong gaganap?
1: Suno sa caretaker, scrap naman ako na sir. Na 2 years na nila nabutang na. Why naman, ano? Wala naman gagana. Nakaitingin sila nila bagot.
2: Oh. Sa bahin sang ano sir, sang tag-iya, may plano siya ba yung pasakas ng kaso?
1: Do wala na. Kaya ang bati ko, ang tag-iya, sa Amerika.
2: Ah, okay.
1: Ikapin pa, scrap naman lang na.
3: Pabahin sa pagpahayag ni Police Captain Dexter Sevilla, hepes ng Iloilo City Police Station number 9.
0: Sa piyak na bahin, mahimo mabakal sang tag o kung makabakal sang tag 20 pesos nga kilo sa mugas ang mga benepetsyaryo sa probinsya kaduan sa inhiwat nga handog ng Pangulo Serbisyo Sapat para sa lahat program sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Nagatotal sang 1,500 kasako sa mugas ang mahimo mabakal sa mga benepetsyaryo. Ginhimo ang inisyatibo in partnership sang Iloilo Provincial Agriculture Office kag Department of Agriculture bilang kabahin sang kaadlawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa 6:32, mga kitropa, oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palayamalunggay garlic ag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa itong ikayong lawas, sila bina sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Something Plus Gold, makabulig sa mga kitropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved kag halal certified. Available mga katropas sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes Health Mall and Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Ili-Ili City, at sa Midtown Hotel. Mabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Trantaytres, mga katropa, saylo kita sa Italia sa aton mga nagapangunang balita nasyonal. Hindi madayon ang barangay kag SK elections sa Nobyembre 2026. Ini matapos nga aprobado na sa Senado ang hagna nga nagapostpone diri sa botong 13-5-0. Magluwas diri aprobado man sa third and final reading ang 5-year term para sa mga barangay kag SK officials.
4: Consideration of Senate Bill number 2387 on third reading, and the Secretary is directed to read the title of the measure and proceed to the roll call vote.
5: An act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Amending Republic Act number 12232, or an act setting the term of office of the barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Roll call vote. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Go. Senator Ontiveros. Senator Lacson. Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Soto III. Senator Tulfo Irwin. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. No. Senator Villar Camil.
6: No.
5: Senator Villar Mark. Senator Zubiri. Senate President Gatchaliano.
7: Joel, negative.
0: No. Nabatiyan ang kabayin sang pagboto sang Senado sa hagna sa pagpostpone sang barangay kag SK elections.
3: Ginpamatuka ni Senator Bam Aquino ang pagpaiwas sa barangay kag Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre 2026. Sunod sa kay Aquino nga tiuna kun tani nga hatagan sang tsansa ang masunod nga henerasyon nga mga leader. Dugang pasang senador nga madamo siya sang nakaistorya nga mga SK leaders nga luyag magpadayon sa masunod nga chapter sa ilang kabuhi. Magluwas sa kay Aquino nagpamatok man sang Vice Senators Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, Risa Ontiveros kag Tito Soto III na ibaluan nga sa karon nga Lunes ukon kahapon ginaprubahan sa third and final reading sa Senado ang 5-year term para sa mga barangay kag SK officials subong man ang pagpostpone sa November 2, 2026 elections sa 2028 elections.
0: Sa East 36, sa dugang abanite nasyonal, ginpresentar sa prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang labing unang witness para sa Article 2 sa Articles of Impeachment o kung ginaaligar ng culpable violations ng Constitution kay betrayal of public trust ang sa ginaaligar ng unexplained wealth ng amos si Amparo Kabutahitang anay presiding justice sa Sandigan Bayan. Sa offer of testimony, ginpag ni Attorney Shell Yocno sa prosecution ng si Kabutahitang ang may specialized knowledge, skill, experience, training kag edukasyon sa pagtistigo bilang eksperto sa public accountability, lakip na ang paghatag sa impeachment court sa framework sa pag-intende kag pag-evaluate sa financial kag documentary evidence nga ipresentar sa prosecution. Pagigbay ni Diokno nga ang pagtistigo ni Kabutahitang ang magka-address sa anong ka mga palamangkotanon, lakip na ang kunsan o mangin questionable ang manggad sa isa ka opisyal, ano ang matabo kung wala nakapangalan sa opisyal ang kwarta o property kag mahimo bala nga magnegosyo ang presidente o kung vice presidente samtang yara sa pwesto.
8: Sayang Chang served as presiding justice of the Sandigan Bayan from 2013 to 2024. Before her appointment to the Sandigan Bayan, she served for 30 years in the office of the Solicitor General from 1982 until her appointment as justice in 2012. The prosecution respectfully offers the testimony of Justice Tang to prove that she has specialized knowledge, skill, experience, training, and education to testify as an expert on public accountability, and for the purpose of providing this impeachment court with a framework for understanding and evaluating the financial and documentary evidence that the prosecution will subsequently present. Her testimony, if Your Honors please, will address six basic questions. Una, kailan nagiging questionable ang yaman ng isang opisyal? Pangalawa, paano kung hindi nakapangalan sa opisyal ang pera o property? Pangatlo, mas mataas ba ang pamantayan ng public accountability para sa presidente at vice-presidente? Pang-apat, pwede bang magnegosyo ang vice-presidente o presidente habang sila ay nasa pwesto? Pang-lima, paano kung may negosyo ang vice-presidente o presidente na may transaksyon sa gobyerno? At pang-anim, sasaliin ba dapat makita ang financial status o assets, liabilities at net worth ng isang lingkod bayan?
0: Nabatian si Atty. Shell Diokno sang prosecution.
3: Improper para sa defense ang pagpresentar sa prosecution kay Amparo Kabutahitang, ang anay presiding justice sang Sandigan Bayan sa ika-24 nga adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang komento ni Attorney Mark Binloan sang depensa matapos ang offer of testimony ni Attorney Shiel Diokno. Sunod sa kay Binloan nga ini ang labing una nga tiyon nga ang vice presidente ang gina-confront paagi kay Justice Tang kag sang iya sining nga testimonya nga wala na lista sa pre-trial order bilang testigo. Kagwala sang zero reservation para sa witness sa iya designation kag subuman background para sa depensa nga surprise witness si Kabutahitang nga naga-violate sang fair play kag ginadumilian si Dalm sang pagsulundan. Sunod sa kabinluan nga wala manila na ibaluan ang personal background ni Justice Tang, extend sang testimonya kag dokumento nga i-identify kun may yara ginman. Dugang pa ni Binloan nga ini ang ikatatlo na nga tiyon nga ang prosecution ang nag-attempt sa pagpresentar sang witness nga wala ang defense ginhatagan sang materialis nga paggagamiton. Ginpayag ni Binloan nga ang pagpresentar kay Tang ang nagabayula sa constitutional rights ni Duterte sa due process, partikular na sa iya sinikinamatanong nga pagahibaloon sang complete nature sang kagsumuman ang cause sang akusasyon.
4: First and foremost, procedurally, the presentation of retired Justice Amparo Kabutahitang is improper. Your Honor, this is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background. So, for all intents and purposes, Justice Tang is a surprise witness which violates fair play and is prohibited under the rules. Second, we don't know her personal background and we don't know the extent of her testimony and the documents that she will identify, if any. The prosecution did not even furnish us with copies beforehand. And this is already the third time that the prosecution has attempted to present a witness without first furnishing the defense with the materials to be used. Number three, the notice last Wednesday, September 9, 2026, was only to her name, previous official function, and general purpose of her testimony. But upon checking the articles of impeachment, which is the formal charge against the Vice President, her name and testimony were not even alleged therein. Therefore, without the proper link of Justice Tang to this case, and without having been provided in advance with the materials that will be used in her testimony, we could not have possibly predicted what she will testify on. Number four, in view of the foregoing, it is our position that the presentation of Justice Tang already infringes on the Vice President's right to intelligently cross-examine her, and more importantly, violates the Vice President's constitutional right to due process, particularly her.
3: Ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Mark Binloan sang defense.
0: Express. Samtang nagsosyon si Senator Judge Ruffy Tulfong ipaulihin na lang sa pagdistigo sa sanigan bayan presiding judge o kung presiding justice ang paro kabotahitang bangod para sa iyang wala inisang personang ihibalo sa ginaligar unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Sa baylo para kay Tulfong unahon na lang ang mga ihibalo first-hand o kung ang maihibalo first-hand sa mga butang. Pagkibata ni Atty. Shell Diocno sa prosecution ngayon explicar ni Tang ang mga kinahanglan ng mahibaloan sa pumuluyo kay impeachment court awad sa unexplained wealth agod nga sa mga masunod ng inadlaw sa trial madali na lang ang nga maintindihan ang mga topiko nga istoryahan.
6: Yan lang natin siya i-present. Kasi like I said earlier, after we've listened to witnesses who can talk about factual matters of this article on explained wealth, that's when we can ask intelligent questions. So kung para sa akin, dahil wala naman talaga siyang knowledge, personal knowledge sa unexplained wealth na pag-uusap natin ngayon, baka pwede sabihin na lang siya. Unahin natin muna yung mga nakakaalam tungkol sa unexplained wealth, first-hand knowledge sa unexplained wealth ni BP at ng kanyang husband. If I were to be asked, that's my humble opinion.
9: Kindly respond, Attorney Chell, to the query of Senator Judge Ruffy Tulfo.
8: Good morning po, Your Honor.
6: Una-una
8: sa inyong pong tanong ay, yes, she is going to testify as an expert on the public accountability framework of our country. With respect to the conclusions of law, she will not be making any conclusions of law. Ang ipapaliwanag lang po niya, yung mga dapat malaman ng sambayan ng Pilipino at ng mismong court po na ito. For example, questions like, kung kapag hindi tugma ang yaman ng isang opisyal sa lehitimong kita, anong significance nun? Kapag ang property or pera ay hindi naman nakapangalan sa mismo, sa public official, doon pa ba natatapos ang pagsusuri? Ano ang significance ng salitang directly or indirectly pag sinabi ng konstitusyon na dapat bawal mag-participate sa business ang isang vice-presidente? Ano ba ang purpose ng SALN? Bakit ano ba yung mga kailangan malaman tungkol sa SALN? Ito pong bagay ay kaya po namin siya inuuna ay para sa mga darating na araw na may ibang witness na makikita po ng court at ng publiko ang napakaraming mga dokumento na halos hindi maintindihan, financial records, bank records, records from some government agencies, ay madali na po ninyong maunawaan kung bakit.
0: Samtang gin-question ni Senator Amy Marcos ang pagpresentar kay Tang kagkon bala ini ang disinterested party. Sariin ang sabina para kay Tang ang ginserve sa opisina ni Akbayan Portales Representative Diocno. Sabat ni Diocno nga ang rason sa pagsasinga ang sabina ang indirekta sa iya ang para sa proteksyon ni Tang kay man pang mga security issues ni involve. Dugan ni Diocno nga ila ini ginahimo bisan pa sa ordinaryong kaso para sa security kag protection.
10: Tulad ng sinabi ni Senator Tulfo at ng Depensa, nagtataka ako kung bakit narito ang ating testigo pagkat hindi naman siya magkukumpirma ng mga dokumento at wala naman na maidudulot na tulong tungkol sa mga facts. Will she testify to matters and questions of fact or to identify documents specifically? It's a question to the prosecution po.
9: Attorney Chell?
8: She will not be speaking about any of the facts or documents that will be presented. She's merely being presented, Your Honor, good morning, to provide a legal framework to the court and to the Filipino people from whom the funds that are in question in this case emanate.
10: Yes, we heard that, and we appreciate your desire to educate the public, but it's certainly not for the benefit of the judges. Kaya tataka ako kasi yung exception lamang, ang pagkaalam ko, kung expert witness, palibasa nga, ginagalang natin bilang dating sandigan bayan presiding judge, kung legal expert nga, hindi ba alam naman natin yung jura novit curia na kinakailangan? Is he going to testify on a highly specialized aspect of foreign law?
8: She will, if I may, if you're honest, please.
10: Because if it's about the Constitution and accountability, palagay ko alam naman ng mga huwes yan. Mas lalong alam ng publiko kung sakasakali.
0: Nabatian si Senator Amy Marcos kag si Representative Ashiel Diocno.
3: May kinalain sa isa kagisa ang hidden unexplained kag ill-gotten wealth ano sa kay Amparo Kabutahitang ang anay presiding justice sa Sandigan Bayan. Ginpahayag nitang ang hidden wealth ang nagakahulugan nga sikreto nga manggad. Ang unexplained naman ang govern sa Republic Act number 1379 o kung civil forfeiture law for unexplained wealth kag in relation sa Republic Act number 3019 o kung anti-graft and corrupt practices act samtang ang ill-gotten wealth naman ang govern sa executive Order number 1-14 ukon ang transitory provisions of the 1987 Constitution kag plunder law sa dalom sa Republic Act number 7080. Halimbawa, sang sekreto nga manggad na mo ang public officer ang nagapanagiya sang propiedad apang nakapangalan sa ibang individual. Ang ill-gotten wealth naman amo ang manggad nga acquire sa illegal nga paagi katulad sang bribery kag misappropriation.
8: Matapong ng batas, may pagkakaiba po ba yung hidden wealth, unexplained wealth, at ill-gotten wealth?
11: May pagkakaiba po sila.
8: Ano po yung pagkakaiba?
11: Well, ang hidden wealth, simply means sa tagong yaman. Ang unexplained wealth naman, this is governed by RA 1379 in relation to RA 1319. Ang ill-gotten wealth naman ay governed by EO numbers 1-14. Makikita mo rin ito sa transitory provisions of the 1987 Constitution. At yung definition niyan ay matatagpuan rin sa Section 1D ng Republic Act number 7080 or the Plunder Law as amended.
8: So kapag binigyan po ang isang lingkod bayan, let's say lang po ha, ng isang bribe, say itang 50 million pesos at tinago niya sa pangalan ng ibang tao, hidden wealth po yun.
12: Objection or speculative?
9: Modify counsel.
8: May I
9: respond? I know where you're getting it.
8: Yes, Your Honor. Maaari po ba kayo magbigay?
3: Kabahin sang pagpayag kun pagpamangkot ni Attorney Shield Jokno kag pagsabat ni Amparo Kabutahitang ang Presiding Justice ang Sandigan Bayan.
0: Sa kahit nga balita nasyonal, mas okon may mas stricto nga provision ng presidente at vice-presidente kumparado sa ibang mga government officials na sa witness ng prosecution. Nga siya na at singa si Anay Presiding Justice sa Sandigan Bayan ng Paro Kabutahitang. Sino kay tanga may mas stricto nga provision sa presidente kag vice-presidente mohon mayara sa greater possibility of abuse in their office mohon sa ila posisyon. Ipahay ni tanga hindi man mahimo nga nga magpakigbahin sa negosyong presidente kag vice-presidente directly o indirectly sa idalom sa Section 13 sa Article 7 sa Constitution.
11: And even the cabinet secretaries, their undersecretaries and assistants.
8: Bakit po mas mahigpit ang batas pagdating sa presidente, vice-presidente at cabinet members?
11: Well, ayon sa Korte Suprema, in the case of Civil Liberties Union versus Executive Secretary, there is the greater possibility of abuse in their office given their positions.
12: Your Honor, please, if yes, I may be allowed to make a manifestation. Your Honor, we understand the position of this court, that the testimony of the witness is not binding upon this court. But how about the general public? This is already serves as conditioning of the mind of the public. After all, the public is not educated as to which of these laws that the witness is testifying on is applicable to this case or not. And we just want to make that for the record.
9: It's clearly not. Let the chair clarify. The chair earlier asked the Honorable Jokno if she has any personal knowledge in regard to this case, as asked also by Senator Judge. And the Honorable Jokno said no. So clearly she is not testifying specifically to the facts surrounding this case and this case in particular against the respondent. But the prosecution wishes to use up one of their 15 witnesses and one of their trial dates on the Honorable Justice Tang. And the court allowed it, counsel. So, you may proceed, Honorable Jokno.
8: Thank you, Your Honor. Ipakita po natin ang Article 7.
0: nabatian sa Presiding Just Ukod, nabatian ang parte sang pagtestigo ni Anay Presiding Justice sa Sandigan Bayan ng Paro Kabatahitang.
3: Gin pagiwala naman ni Anay Sandigan Bayan Presiding Justice ang Paro Kabutahitang ang akusasyon nga politically aligned ini batok sa pamilya Duterte kadungan sang pagtestify sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sangin pamangkot ni Defense Counsel Mark Binloan kung bala anti-Duterte ini o kung kakampink, ginpayag ni Tanga ini ang nagapabilin nga apolitikal. Gin pagiwala man sang testigo ang pag-abyanay nila ni House Prosecutor Representative Shel Jokno bangun na kaaging nga ningin magkaaway sila sa duha ka mga kaso.
12: At any rate, when you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application?
11: Yes, sir.
12: Oh. Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
11: No, sir. No. That is his exclusive prerogative. Yeah.
12: But are you anti-Duterte anyway?
11: No, I'm not.
12: All right, okay. Do you like VP Sara?
11: I do not know her personally.
12: You don't know her personally. Yeah. Kakamping po ba kayo, ma'am?
11: Po?
12: Kakamping po kayo.
11: Ay, ano ba ibig sabihin nun?
12: Yung affiliated with the pink.
11: No, I've never been political in my life. I've always been apolitical. Right.
12: Pero friends po kayo ni Representative Jokno?
11: No, we were adversaries actually in the Amparo cases before the Court of Appeals.
3: Ang kabansang papayag ni Anay Sandigan Presiding Justice Amparo Kabutahitang.
0: Sa kaagot ka balita, nagapanindugan si former Sandigan Presiding Justice Amparo Kabutahitang wala isang kuna naman nga kabahin ng pagtistigo sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa witness nga wala siya nagabaton kay hindi magabatos sang anuman yung offer bilang bayad sa pagtestify. Inakuman sang testigo nga kung wala ginpasabinas sang Senate impeachment trial, mas piliyon sini nga hindi mag-appear sa impeachment. Samtang, sa ginpamangkot ni Defense Counsel Mark Binluan kung may plano nga magkuha sa posisyon bilang ambassador, nagsabat si Kabutahitang na luyag na lang niya nga i-enjoy ang iya retirement.
12: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, Paman?
11: No, sir. I will never testify if I was offered anything material or otherwise.
12: Yeah.
11: My testimony is not for sale, sir.
12: Okay. This is totally unrelated, but we just wanted to confirm for a fact, are you vying for an ambassadorial position at the moment?
11: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
12: All right. Thank you for that clarification, ma'am.
0: Nabatian si former Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang.
3: Sa iban pa ang mga balita, nasyonal, personal nga mag-appear sa Senate Impeachment Court, ang apat pa ka mag-retired Chief Justices ang Supreme Court, tagutalakayon ang kahulugan sang all members sa Article 2, Section 3.6 ang Konstitusyon sa Miyerkules, Setyembre 16. Iniamosanda ay retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Associate Justice Adolfo Azcuna, retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Magluwas diri, ginhatagan man sang korte ang extension request ng Philippine National Bank kag Union Bank of the Philippines sa pag-submit sang nabilin pa nga dokumento tubtub sa Setyembre 17.
0: Sa piyaga bahin gin kakasang Bureau of Internal Revenue ang value added tax sa allowable system loss charge ang nasunod sa CAP nga aprobado sa Energy Regulatory Commission. Kahapon sa Setyembre 14 gin pagwas ang BIR ang Revenue Memorandum Circular number 97-2026 nagkakilala sa allowable system loss charge bilang government mandated pass through cost nga wala nalakip sa gross sales para sa VAT purposes. Sunod sa Bureau i-apply ang exclusion base sa effectivity sang ERC Resolution number 26 series of 2026. Kung silingon manubo ang balayaran sang bill sa mga konsumidor. Sa ilalim sang revenue, Memorandum Circular number 97-2026 ni subject sa output VAT kag creditable withholding sa VAT ang allowable system loss charge nga kabahi sang ERC approved cap.
3: 6:56 ang atong oras, hindi na kinahanglan pang i-confine sa ospital si Ani House Speaker Martin Romualdez base sa resulta sa pag-examine sa grupo sa mga eksperto gikan sa UP Philippine General Hospital. Sunod sa kay Dr. Gerardo Legaspi nga wala sang unstable nga kondisyon, wala sang acute coronary syndrome kag nakitaan o kunya nakitaan kay Romualdez. Manubo man ang tsansa nga magka-heart attack ang kongresista. Apa ang kinahanglan sa gihapon ng padayon nga medical intervention kay Romualdez bangod sa chronic coronary syndrome, major depressive disorder. Sa pihak sini, gin-confirmar sa Bureau of Jail Management and Penology nga ila nabatol ang commitment order nga ginapagwas ang Sandigan Bayan 3rd Division kung sa rin i-transfer ang Anay Speaker gikan sa Philippine General Hospital padulong sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Nabaluan nga si 1st District Congressman sang Leyte Martin Romualdez ang nasaylo na sa New Quezon City Jail Infirmary.
0: Sa 6:58 sa Piyak na Bahin, patay ang 3-15 ang pilason sa nagluntad ng shooting incident sa barangay Bagua 2 sa Cotabato City kagam sa Setyembre 14 antes ng pagsugod sa warm parliamentary elections. Mga taga-suporta sa magtimbang kampo sa mga nagpadalagan ang involved sa riin nag-umpisa sa mainit na pagbaisay sa gwa sa voting precinct ay nagresulta sa pagpaniro. Samtang Setyembre 13 sa kagaho o sa ukas ng gabi sa naglupok ang improvised explosive device sa Purok Amirol, Barangay Mother, Kalangan, Cotabato City. Kritikal ang kondisyon sa lalaking na napilasan sa natabo. Bukod sa mga na-record ng insidente, lakip na mga nagkalain-lain ng insidente na natabo sa mga puling precincts kahapon kadungan sa warm elections. Ginpaidalom sa Commission on Elections ng bugos ng Cotabato City sa COMELEC Control. Nilagkaulugan ang kinahanglan mag-agi sa gin-assign ng COMELEC Administrator ang mga desisyon sa lugar. Kagahon pa lang sa Setyembre 14, isang madamo na nagpila sa mga botante sa mga puling centers sa warm para nga magboto.
3: Sa 58, sa iban pang mga balita nasyonal, nabatian ang pagsigabong sang Granada sa guwasang Nabundas Elementary School sa Barangay Nabundas sa Special Geographic Area sang BARM kadungan sang parliamentary election. Sunod sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, sa ila sining regional coordinator yara sa area ang mga volunteers sa natabo ang paglupok sang Granada mga pasado las 11 na sang aga. Wala sang napatayo kung nasamaran sa insidente kag wala man ginuntat ang piniliay. Posible mga suporto sa mga kandidato ang maikahimuan sang among insidente.
0: Kita sa Italia sa Marita International para yung ginapahinta ang 140 sa 243 ka mga pasahero sa Indonesian ship matapos ang gin-report missing sa Java Sea. 103 ang mga na-rescue samtang isa ang napatay. Ibigan sa Surabaya ang ferry kagpadulong kundani sa South Kalimantan, Banhar Masin, isang wala na na-locate. Nagaparay ng search and rescue operations sa mga otoridad sa mga biktima gamit ang helicopter kag mga barko. May baluan nga sa Indonesia nagasalig ang mga pumulayo sa barko bilang nagapangunang mode of transportation sa piyak sang kamahal sang plete sa aeroplano.
3: Nanawagan si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky agud nga mga bahin nga unta tuna ang pagpangatake sa diesel infrastructure sang Russia. Sunod kay Trump nga ang pagpangbomba sang Ukraine sa Russia ang nagresulta sang kakulang sang gatong sa bilog nga kalibutan. Ginconfirmar sang Ukraine nga refineries ang legitimate military targets. Dugang pa ni Trump nga ang global shortage sang oil hindi kay moan sang Middle East kundi resulta sang gera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Bangod sinig panubuan sang Russia ang fuel exports outlook para sa 2026 kag 2027.
0: Entertainment news. Sa karon sa Italia sang aton balita entertainment, Alden Richards nagibi bangod sa pressure sa love life. May dugang ang Italia si katropang Bea Joy Sobaldo.
13: Nagibing si Kapuso Prime actor Alden Richards bangod sa pressure sa love life sa edad nga 34 anyos. Natabo ini sang nanging guest ang aktor sa pilot episode nga late night talk show ni Vice Ganda nga Gandang Gabi Vice. Nangin open si Alden sa pagtalakay sa love life kag iya mga inagan sang nagligan kalidad nga mga tuig. Suno sa aktor nga sa bilog niya nga kabuhi makaduwa pa lang ka beses ini nga nakadobya. Dugang ni Alden nga sang nagsulod na sa showbiz mayara sang lima ka almost but not quite nga karelasyon sa kaangay nga artista. Ini ang mga relasyon nga may special communication apang wala naglabot sa formal relationship. Aminado si Alden nga nakabatsyag siya sang pressure bangod wala pa ini sang nobya makaligad ang pila ka tuig nga pagpangita sang babayi nga para sa iya. Apang sa piyak sini na realize ang aktor nga kinahanglan niya nga hatagan sang tion nga palanggaon man ang kaugalingon antes ang iban. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.

0: Sa ato naman, balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, Gilas Pilipinas, gintambakan sang China sa 5x5 men's basketball sa score nga 61-105. Gilas na eliminate na sa 2026 Asian Games. May detalye si katrupang Jansine Crisostomo.
1: Napastawan ang Gilas Pilipinas nga madepensahan ang kampyonato matapos nga na-eliminate sa 2016 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Gintambakan sa kupunan sang China ang Gilas sa score nga 61-105. Base sa report, kinanglan lang kuntani isang Gilas nga malikawan nga mapierde kontra sa China sang masobra sa 38 points. Good nga makakuha sang pwesto sa quarterfinals. Kalabanan sa mga players ang Gilas ang nakapunto sa hampang apang si Calvin Optana lang ang nakarecord sang double digits nga 13 points. Nakabulig man sa Gilas si Cedric Bearfield nga may 9 points kag 4 assists kag Don Trolliano nga may 7 points. Magluwas sa China, sulod man sa quarterfinals ang kupunan sang Bahrain nga may 2 wins kag 1 loss sa Group C. Matandaan nga sang 2023 sang ulihin nakuha sang Gilas ang gold medal matapos nga ginlutos ang kuponan sang Jordan sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Jansine Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa hinampang nga inyo na pati ayon mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clafawaska, baskog ka kung nakaturbo ka 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
3: Extra! Wow! Balita!
2: Italia sang atin extra wow balita. Liwat nga nabawi isang Irishman nga si Yamon Kevaney ang Guinness World Record nga longest barefoot journey. Matapos ginlakat ang masobra 6,800 kilometers halin sa Istanbul, Turkey, pagkadto sa iya home country nga Ireland. Ginlakat ni Kevaney ang nga nagatiil ang pulo ka mga pungsod sa sulod sang 369 ka mga adlaw. Nahimo nga na break ni Kevaney ang anay record ni Powell sang Poland sang 2024 nga 3,409.75 kilometers. 2016 sang una nga na set ni Kevaney ang record matapos naglakat nga nagatiil sang masobra 2,000 kilometers sa Ireland. 2023 sa nakuha man siniyang record nga pinakamadasig nga pagtabok sa Ireland sakay sa unicycle. Base sa report, in-train ni Kevaney ang iyak o galingon nga maglakat kag magdalagan nga wala sang may ginagamit nga chinelas ukon sapatos. Apang sa piyak sang intense training ni Kevaney, wala nangin mahapos sa iya ang paglakat nga nagatiil. Nagkaagi nga nagkalakakas ang panit ni Kevaney sa tiil bago sa paglakat sini sa tuman kainit nga aspalto. Nagkaagi man ini nga natunok sang gamay nga bubog kag natunok sang siit ang kag nagresulta sa infection sa iya tiil. Naabutan man ni Kevaney sang kun abutan man si Kevaney sang winter season sa Hungary, rason nga wala ini gilayo nakatabok sa mga pungsod. Nabaloan nga nagsugod ang ruta ni Kevaney sa Istanbul pagadto sa Bulgaria, Romania, Hungary, Austria, Germany, France, England kag Wales antes sa kalabot sa Ireland. Sa subong gina-enjoy ni Kevaney ang pagpahuway halin sa masobra isa ka tuig nga adventure. Ginpabutyag man niya wala din nagtakop ang posibilidad nga liwat niya nga himuon ini sa palaabuton.
0: Grabe nga, lakta na yo.
2: Oh, grabe man guro cable yan eh.
0: Wala niya sa kilala ko.
2: Bakit?
0: Kay Pedreng?
2: Oh, bakit?
0: Lakat lang to nga lakat kag saka sa lubi umbra niya. Okay. Kay Pedreng niya may lakat na may saka pa sa lubi.
2: Uy.
0: Panglakaton lang. Ay na makabalik. Pero suno sa balita na patay si Pedreng hindi sa tuman nga kalayon sang panglakaton.
2: Kundi?
0: Nahulog sa lubi.
2: Ay. Balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Something Herbal Oil. It's fresh.

0: Okay, ito pa'y nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express. Balita sa Agam Martes, Setiembre 15, 2020 sa IS. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating Fans Club. Iman nga parte sa ang kalibutan, mayong agas sa inyo tanan mga katropa. Good morning, guys, sa mga katropa naton nga nakachinin sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa naton, mga drivers nga nakapamati isumong sa aton samtang biyahe. Good morning, guys, sa inyo tanan mga katropa. Mayong agaman sa mga katropa naton nga nag-upload sa ating Facebook live streaming sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Kay Sherwin Marco V, kay Len Antonio Talde, kay Sir John Bayuran, good morning din. Mayong aga kay Sir Tristan White Gulay, kay Larry Falliera Dula, good morning. Kay Ma'am Maria Cris, kumayong aga. Good morning man kay Sir Roberto Laruan, kay Ma'am Mary Rica Baller, kay sa Ivan Paginato ng mga katropa, sa kay Ma'am Hermite, kay Tong Talibo, kay Jobert Malones. Good morning din sa inyo tanan kay Analiza Peñaflor. Good morning mga katropa. Sa iban pagid natin yung mga katropa nga naka-tune in, mayong akagid.
1: Good morning sa kay katropa ang Anthony and Helen La Cresta sa Barangay Bawaan, Pabia, Iloilo.
0: Good morning, mayong aga mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: ini indang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang anak ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help!
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga

0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
0: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil si Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
6: Oh no!
5: Sa imo, nagpauli.
6: Aray,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa

0: sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Samsung Vitamin C. Kasi Sam 25.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
4: Pa-diet na kumuwasa.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.34. Bullseye! Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! Bullseye! Martes, ato sa ring pagparagad, today is payday, September 15, 2026. Bullseye! Sa tanan sa ring mga bagabaton, sweldo ti good luck. And sa ato sa ring pagparagad, we're down sa middle of the month of the first month of the year nga nagatapos sa ber. Ang Pilipinas, sabi, very, very significant manining mga binulan nga nagatapos sa ber, no? Kita nga mga Pinoy, ay kalawi gabi sa ato sa ring Christmas celebration, di ba? Ang ato niya nga Christmas celebration starts with the first day of September. Kita nyo, August 31 pa lang gani, ang walls ang halos tanan. Si Jose Marichan, nga nagakanta sang Perfect Christmas. Sa tanan sining mga suki ginaton, nga mga tagpalamati diri sa syudad, amo man sa probinsya sang Iloilo, sa kaiping kaprobinsyahan ng Guimaras, Capiz, Saklan, Antique, Negros Island Region. Good morning, kag welcome na sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman ang inyo sining katropa, katropang Josil Banyas. Pwede ka mo makapasakop sa inyo sining opinion, inyo sining reaction, or basi may gusto kami palabot nga information, gusto kami palabot nga yamo kag reklamo diri sa XFM 100.7 Iloilo. I-message lang ina sa ato sining Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga nagapanguna sining mga balita kag informasyon, goodbye Philippines. Kibot ka mo pagambal, goodbye Philippines, no? Hindi, para sa Asian Games bala sa basketball, napierde kita sa China, 44 puntos ang aton sininga, no? Pierde sa China. Hay, kung napierde lang kita below 37 points, makasulod pa kung tani kita. Galing kiti ang abansis ang China, 44 puntos. That's why madamos ang kritisismo karon sa nagapamalakat sa ato sininga Team Pilipinas bala. Bangod kay may mga criticisms that states we need to lose not more than 37 points. So ang mindset bala nga, okay lang mapierde, basta hindi lang 37 puntos pa ibabaw. Hay, napierde kita 44 points. Goodbye, Philippines. We have the chance kung tani to compete in the Asian Games. Pero din gid bala ang problema. Ano gid bala ang problema? Ang problema actually is not with the athletes losing 44 points. Ang problema sini is support sa ato sining national pool sa tanan sining mga sports events. Knowing for the fact basketball is the most prominent sining tournament sa bilog sining kalibutan. Second to if we're not mistaken sa Amerika football, no? Number one, gidya football. Number two is basketball. Ang problema, siniki sa height palangadaan daw, hindi kita dayon makakumpit. Dugangan pa sa ato siniki sistema. Ang China, yung mahambal nga grabe, tambaks ang China. Ang China, yung adan, elementary pa lang, sagod na sa gobyerno. They are being paid by government to become and mangin future siniki mga Olympians. Ila siniki mga varsity sa mga eskwelahan and sports events. Why nila na ginabulublag ya? If mag-compete, they will be competing as a team. Hindi nga kung nag-eskwela kay mo ya sa amoning eskwelahan, lain man imo team. Sa piyak eskwelahan, lain man imo team. Ginapool niya sa China pagkatapos gastuhan. Kitam lang din sa Pilipinas nga lugar ta gastuhan niya kung makasulod na sa windows ang competition. Tanawang iban nga mga sports events. May ara ginagasto ang gobyerno ta. For example, labi ang baseball, kag softball. May mga naka-international compete na, internationally, ng mga players and athletes kita dari. Specifically from Barotac Viejo. Madamo kita sa mga international athletes dira sa softball, kag baseball. Ang problema sini, where is the support of the government? Ha? Wala. Ang training nila, Lois nung Abner. Ha? Klala ko na mo. Nag-train kay isa sa mga bata, yan naka-trip abroad. May duha ka taga-barangay Santiago, Barotac Viejo, nga nagka-trip abroad, naghampang, kung ikaw magsala, Under 13 World Series. Way back then, where is the government support? Where are they now? Di ina-ina mga atlista. Actually, gintalupango din isang Senado, and we're very thankful with Senator Bongo as the chairman sa Committee on Sports. Tani may institutionalized ini katropang Alex with the Philippine Sports Commission. Ang mga priority naton sa nga mga hampang nga dapat suportahan from an early age. Kitaan mo pala nga may potensyal ang bata, bala ang suporta tani sa iya, bala sa gobyerno. In saying, for example, katropang Alex, parehas na iskolar ng bayan. Ha? Guess ko ila ikaw sa mga government schools, iskolar ng bayan, ikaw mo? UP, West Visayas State University, ESAT University, there is aton sa Iloilo, ha? These schools, ini may eskulahan, subsidized by the government. Ang tuition, sometimes pati pagani ang mga allowances may ara. You are only required upon graduation to repay sa gobyerno by employing in the government for a certain period of time. Amo man na nagakinabo dito, yes, Canada, sa iban siya rin mga pungsod, or in ginagastuhan, sa gobyerno, mahambal nga, okay, may eskwela ikaw, may student loan ang government, ha? With a very, very minimal interest. Pagkatapos, yaling niya, kung makaubra ikaw, you need to repay. Government will find and help you find a work. Pagkatapos mo graduate, ubra ka, and then, part of your salary, upon reporting, may trabaho ka na, part of your salary, ididakan, ha? Ang imo sining sweldo, until such time nga ma-fully paid mo, ang imo sining student loan sa pag-eskwela, pero nagpa-eskwela sa imo gobyerno. Hindi ba lang maninguha kaged? Tidirim lang na sa aton, ladies and gentlemen nga, ha, lugar iya matalupang dan, kung nag-champion dun ang athlete. Ha, pag-champion sang athlete, ay Diyos ko, hatagan lang sang envelope. Amo nang hambal nila nga, kung sa iban sining lugar nag-eskwela kaga, ha? Mapauli sa isa ka lugar katropang Alex, kulang pagani plate sa eroplano. You know the sufferings of Alex Iyala. Also, she was warned by World Tennis Association WTA nga may ara sang games sa September 30 sa China, World Tennis Association. Ining WTA is the governing body international sang tanan nga mga players nga nagaparanking sa world tennis. May ranking ina kadadaog mo, may points ikaw nga makuha. Anong importante, kagkaimportansya sang points? Kung damo ikaw points, kagdamo ikaw, ha? Sang nakuha sining nga mga puntos or kadalagan sa competition, nagataas ang imo sining ranking, nagataas ang imo sining prize money. In short, sini, kung mag-world tennis number one ikaw, hindi ka man pagbayaran ng $100,000, you will be earning millions because you are number one sa ranking worldwide. Ano pagid? If you are the reigning champion, reigning number one, number two, number three, may mga brackets ina nga ginahimo ikaw buy. Maghambal ka nga buy, B-Y-E, ang kahulugan sina nga you will not complete and compete in the bracket elimination round. Kalabanan sini nagasulod ka lang sa ikaduhang round. Let's say for example, may 64 karon ka mga atleta nga magapasakop, divided into 4 per bracket, pilay na, and that's 26. Sa 26, sa bracketing pa lang, ha? So, bracketing, hindi ka na mag-compete katropang Alex. Ha? Kay kuwao na da ang top 32. Sa top 32, pag compete na karon sa another bracket for top 16, dira ka na masulod kung ikaw ang buy. That's how important ang inatawag sininga, ara ka sa winning list. Kay tidako ang imo sininga bintahan, hindi ka na mag-compete sa elimination round sa bracket. Ha? Diretso ka na sa round of 32, for example, or round of 16. Pero si Alex Iyala, kung wala lang ni kwarta ang pamilya niya, why ni kalabot dito sa gwa? Knowing for the fact, the story of sacrifices and success of Alex Iyala, now threatened by the WTA kung hindi siya mag-compete, she will be fined $10,000. Tiga ingat karon ang gobyerno kay si Alex Ayala signified to play for the Philippines in the forthcoming Asian Games and in the ongoing Asian Games. Ti ini runs in conflict ang schedule with the WTA sa China come September 30. She will be fined. Tinag akto dire ang gobyerno through the Senate in saying nga ti we should support Alex Ayala. Ha? Sang nag-struggle si Alex Ayala, where were you? That's it, ladies and gentlemen. Ha? So sa katulad sini, ladies and gentlemen, kung kaysa ang iban sini, why kainchindi, kagway lubos makahangop mo. Ha? Ang mga governing bodies gaini, they are also there for the, tawag daton, harmony of playing sports. Kung ano man sports event, karon kuno ay isang governing body, international na karon governing body, who will do the ranking? Ha? Pasapar na lang? Amo nang hambal larong barangay na lang? Kadtokos barangay, manulong ka? Mahambal abi nga, ang daog, kabi all ang pusta? No, ang governing body is the one organized the sports event. They're the one giving, the sports body, soliciting sponsors and giving prizes. Amounting to several hundreds of thousands if not millions of dollars worldwide. So si Alex Ayala, ang iya sininga pagka tawag patriotic, preferred to play for the Philippines in the Asian Games rather than the WTA. We are in full support of Alex Ayala, but in this case, ladies and gentlemen, government should take a look kung anong programa ta sa patag iya sang esports. Sang kasano lang natalo pang dan si Alex Ayala? Way back in mga 20s, ha? Or sa mga 5 years ago when Alex Ayala is still struggling, ha? He is just a struggling athlete and a player of tennis. Where is our government? Diin ang aton gobyerno at the time. That's the thing, ladies and gentlemen. Sa diin si Alex Ayala nag-train abroad. Kung wala si Alex Ayala kwarta, paano ya bayran to si Rafael Nadal? Ha? Former world tennis number one men's division. Paano ya bayran? To get the technique, to get lessons from Rafael Nadal on how to win the games. Ha? May mga technique ina mo. For example, ang ginatawag nila sininga attacker and defense minded bala. If your opponent is an attacker, buta malo sini, you need really a good defense. Kung ang imo sininga kontra ya marali, buta malo, you know how to kill the ball. Sa tennis, table tennis, lawn tennis, tawag ta tennis na subong, ha? Cases like that. That's why, ladies and gentlemen, nabudlay pinchindihon ko ng tao nga way idea mo. Amo manina sa patag sa legalidad. It's hard, ladies and gentlemen, pag magpa-inchindi sang legalidad sa mga tao nga close na ang pinsar, kagwa ay idea sa legalidad. Now, dari karon ato ni nga hatagan pagtamod sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan bulsay. Dako kunta ning tsansa ni Alex Ayala. Galing kita ya, mga bakiro, kita mahilig magsakay permigid sa Carabao. Ha? Inang mahambal bla kung tinday pa, way timi nagasapak para magkumpay sa tinday mo. Pero nali, gani magdako ng Carabao nga pwede mo na marado, damo na masakay sa likod ya. You see? Pati bakiro, kung kaysa gakawadan na sa lakyan sa likod sa Carabao, kay damo nang gusto magsakay, pero sa tinday pa, way tigana ya magkumpay sa tinday. 7:48 sa ato sa ringa pagparagad. Dire kita anay sa impeachment trial against the Vice President Katropang Alex. Brought to you by Sanson Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag may glutathione. We're not saying nga untatanyo ng pagpangape ko naga sulab-sulok-sulok nyo, bailuhin yung kape nyo sa Sanson Gold Coffee Mix. Well, dire kita sa impeachment trial. Kahapon ginpresentar sa prosecution their first witness in the third articles of impeachment presented. Amo ining pertaining to Sal-N and statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. With the allegation, nga wala niya gin-declare truthfully ang iya sininga mga business interests, kalakip man ang iya sininga mga assets Maybe liabilities kompleto, but assets. So, dere karon nakasentro ang testimonya sang surprised witness sang prosecution kahapon in the person of retired Sandigan Bayan Justice. Amparo Kabutahitang.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto Otunikado.
0: So, dere kita sa Vice President's Impeachment Trial kahapon. Ining surprised witness or an expert's testimony. Ano bala ang natabo kahapon? Ini bala pabor para yes prosecution ang nangin testimonya sang expert witness because it was not even considered to be a part and parcel of the entirety of the proceedings because hindi ato ya binding as far as ang paghusgar sang impeachment court is concerned sa merits of the case and the merits of the case sa kaso iya sang vice presidente. Ara karon sa ato sa linya si former 5th district congressman and former lead prosecutor sa corona impeachment trial and the only successful impeachment trial in the history of the Republic of the Philippines, we have former congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Good morning, Ged, Katropang Jocelyn. Good morning to all the listeners and viewers ng imong programa.
0: Salamat gid sa tempo ini Congressman Tupas. Una, kung we don't understand ginasunod mo gid ini kay ti balaan mo gid niya. Pulunsukan ikaw na amon sang interview no? Ang impeachment trial nga ini. So kahapon nagtuli on day 24 gin presentar ang surprise witness kuno sa prosecution. Si retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabutahitang. He was qualified to be an expert witness. She was qualified to be an expert witness. At the same time, gintawag man siya si surprise witness of the prosecution. Mga cases like this, ang mga expert witness and surprise witness kay ni, how it works sa kaso, Congressman Junjun?
2: Well, first of all, kung sa court of law, kung highly technical, highly specialized ang issue, nagatawagin man sa expert witness. Kahapon, daw medyo pinasahiad to, kay gin-qualify siya, pero wala man siya gin-declare sa korte nga expert witness. And ang akong pagtulok sineso, simple lang akong pagtulok why she was presented by the prosecution. Kay, because if you can observe sa confidential files, Katropang Jocelyn, that was Article 1. It was too technical. And sobra ka boring. Medyo wala maintindihan sa pumuluyot, ha? And yesterday, day 24, kung makita mo ang audience na ginahambal sa prosecution, yan tawag nila ang public. And probably, ginpresent nila si Justice Kabutahitang really specifically to explain kung ano ang ano ining Article 2 ng unexplained wealth because it will also be technical documents ang ilang ay present ang mga ang law is of course hindi man basta-basta maintindihan sa ordinary public and I think that's the purpose why she was presented hindi sila pwede ka manifest so instead of a manifestation is la pwede i-present nila isa ka witness na ma-explain anay sa mga technical terms and kahapon it was opposed. And ang defense, nag-cross-examine. And ang akong pagtulok sa ito, medyo wala sa may nag-gain, no? Both sides. Because it was very clear na si Justice Tang has no personal knowledge of the case involving the Vice President's impeachment proceeding.
0: Oh. Sa imo assessment, Congressman Junjun, para kay sino ato ang pag-present to explain legalities behind Stalin, assets and liabilities sa isa ka government official, para kay sino ato? Para sa prosecution? Para sa depensa? Or para sa tao? Or para iya sa impeachment judges?
2: Well, on its face, Abita, para sa impeachment judges, no? Though ang presumption daw wala kayong sindir lang mga impeachment senator judges. Kaya sa ordinary courts, nagtawag nilang amicus curiae or amici curiae, matawag sila, Pero ato ya prosecution. Pero for me, para gito sa publiko. Mm. Because of probably they learn from their mistake dito sa Article 1, ito technical, hindi maintindihan sa pumuluyo, and probably naglain ang ilang strategy sa prosecution eh. More of gusto na maintindihan sa publiko. So it's more for the public atong presentation sa prosecution kay Justice Amparo Kabotahitang.
0: Oh. Sad to say, we have no longer the same caliber as Senator Miriam Defensor Santiago sa pagpang-insulto, Congressman Junior. hindi pag-lecture with grain of salt, ha? In saying, nobody questions at the time, no? Sa presentation, nabi ni Justice Kabotahitang in saying, kag sa prosecution, para kay sino ini? You are trying to lecture us, Senator judges of this impeachment court. You are trying to say that we are of inferior kagway sa may naibaluan than your supposed to be expert witness. Nga kamo sa prosecution, why kamo sa may naibaluan sa kaso presented ninyo? Nobody questions just like that, Congressman Junjun, ano?
2: Exactly, you know. Exactly. That was actually ang pagtulok mo, no? In the disguise siguro na para to educate ang senator judges, pero it's actually sa publiko. Pero mga senator judges, wala sa may nagreklamo, no? Tinanglan pa sila educate. Okay, anyway, they took also judicial notice sa mga layita. That's automatic.
0: Oh. Sa mga succeeding presentations of witnesses, ang expert's opinion, sa luwasay, expert's opinion, why magadigin baton sa impeachment court, no? Congressman Junjun, ni retired Justice Tang, pwede magamit ini as basis, abisay mo sininga argument, ang iya sininga expert opinion?
2: Well, number one, wala siya gin declare as an expert because it was general principles of law on public accountability. And ang presumption sa impeachment court, sa framers ng constitution, na dapat siguro maintindihan man ina sa aton nga mga senator judges. Kaya in the first place, senator sila, kag public office of public trust. So ang mga opinion ni Justice Tang, hindi siya magamit, hindi siya binding. Except atuging kutya ng mga decisions ng Korte Suprema. Amo lang to yung binding sa aton, sa mga lawyers.
0: Mm. So, Congressman Junjun, sa katulad sini, no? Kay ti supposed to be, sana anda naton, and sana mentionar mo naman, Congressman Junjun, first impression last, eh. Yes. Dapat kung tani, naka-establish dayon sang impression ang prosecution sa first presented nila sininga witness, yes. The way we look at it, Congressman Junjun, ano man, wala sila sang salig sa nauyata nila sininga mga pieces of evidence?
2: Well, I think they have compared sa ibang articles. I think because of the subpoena, nakadamo-damo yung subpoena sa bank records, AMLAC, kag tax records, I think may ara sila. Pero nag-change sila sa strategy para maintindihan sa publiko. Pero I think mas it would have been better kung nagdiretso dayon sila sa presentation sa SALN of the Vice President.
0: Mm-hmm.
2: Because it will speak for itself eh. Ang ilang atani nga daw ginubra kahapon na explain nila ang ilang article. Kaya ang manifestation, remember, sa Article 1, and Article 4 and Article 1 were disallowed. Hindi ba tani ba ang ilang gusto mo manifestation sa kung anong ilang kaso? Susubong din ubra nila sa Article 4, they used a witness. So instead of that, ang gintulo ang akon tani, mas maayo, ang ilang evidence should speak for itself. And nagdiretso na sila tani. And that's what will happen later. Though isa ka trial day, ang nadula naman, just because of the general principles of public accountability kahapon.
0: Oo. So gusto sa prosecution kay hindi sila makahimo manifestations and they cannot present sang athag ang gusto nila i-present sa publiko on their own nga sila lang among prosecution lawyers. Nag-hire sila na lang sang supposed to be expert witness to help them explain sa tawo nga amo ini ang kabugusan, kag amo ini ang mga kasuguan nga nagagovern sa article nga ipresentar nila Congressman Junjun daw muna.
2: Correct, no? Exactly. What cannot be done directly na sa article, sa una nga 2 articles, Article 4 and Article 1. So, amo tong gintry nila kahapon. Pero, ang natabubi, there was also a good cross-examination.
0: Mm-hmm.
2: So, kung anong gusto nga ipakita sa prosecution, ang defense naman, gusto sana explain sa prosecution ang legal article. Or actually, ang gusto nila explain ang bilog nila nga theory sa Article 2. Ini naman ang through cross-examination by the defense, dinapakita na may lang nga wala yes ang personal knowledge si Justice Tang with respect dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: Okay, ini mga comments after the impeachment trial coming especially from the prosecution saying among others, bastos si Attorney Vin Luan for questioning and trying to taint sang malisya sa pag-testify ni Justice Tang, former Justice Amparo Kabotahi Tang. Saying among others, labeling among others, kag gusto i-impute niya ini siya biased in the sense basi may affiliation politically. Anong pagtan-aw ni mo sinindari Congressman Junjun as a lawyer?
2: Well, that was his job sang defense lawyer to test the credibility of the witness as well as the testimony of the witness. So trabaho lang ito. The same time nga gin present sang prosecution as an expert witness although wala gin declare. So it was also the duty of the defense. And, you know, ang pagtulog ko sa ito, katropang Josiel, medyo balance ang defense nga this article, ining Article 2, medyo ining article, may mga documents nga nakaptan subong prosecution. And they know nga kung mayarang article nga could make or break the case against the vice president, it could be this article in Article 2. So, very, very overcautious man ang defense. That's why, kung makita mo, hindi na pagpalagpason eh.
0: Mm-hmm.
2: Even if si Kabota, si Justice Tang, didn't mention anything directly dito sa kaso ni Vice President, pero nakita mo ang cross-examinations ng defense. Na they are aware of the fact na kung maya-ara man nga battle ground or battle article, I think this will be the one in Article 2.
0: Speaking about this term nga ginagamit nila Congressman Junjun, judicial notice. The impeachment court take judicial notice of the testimony and all the facts surrounding the questions ang depensa sa kay Justice Tang. Number one, dari ang serving of the